agoni fọlọrun loke ọrun mo ki ọlọrun to da ọrun wa ye mo ki gbogbo eyan omo ọlọrun ni bi gbogbo ti e tin gbọ mi oni ni ojo thursday laaro yi a ma pade ni ile anu yanju e mo gbagbe pe mo so fun e pe gbogbo wa ti bere adua kan lati ose to koja wi pe nigba ti mo wo fin mo ri pe emi ko ni mo ni oku omo ọlọrun so fun mi pe ki gbadua fun awon abiamo fun thursday meta wi pe bi awon omo ologo ti satani npinu lati gba lowo awon obi won yi pe ki fi majemu anu ki fi da ogun yen duo lori awon abiamo pe won gbodo foju sunkun omo gbo ti iwo na ba je abiamo to mo pe o le de bi adua yi loni to mo ko le de ile anu yanju e gbo mi iwo na ri pe o de ile anu yanju e laaro yi Olorun anu o ma ba mi fa anu yanju oro re loruko Jesu ileri adese gbo mo so fun mo fi aye ara re tafala eh wo mo gba ki enikan ko ba ti eje mo laju ele ki kalubo ko wo mo je ki wahala sele si otan ko to sese ma sare du aye ara re bayi ti di ba baje a mo di to ni di gbo mi ti aye re ba baje tabi ti won ba se olose tabi ton ba da oduo wo iwo ni ka dale bi o ki se awon to da oduo tori iwo lo gba iwo lo fa yi ele iwo lo je ko wole wa ba o iwo lo je ko wole wa ba o wa wo ohun to je ya lenu nbe tori awon to gbogun ti o yi won le pada dola kan lawon ti bonde gi won le pada dola kan wa sibi pepe kan ma so pe awon wa sibi agbelebu odo aguto ti kafari gba mi loni tabi kon ni ko so ohun ti mo mu wa mo ro mo agbelebu wa ma so pe egbere ni o gbo ibi to wa leju si ni pe olorun a dariji won sugbon eni to ku ti e ti segbe ah wa ni kile ko to posika wa ni ohun ganagana ti baje mo je ki ota ko ba nkan ganagana re je ki wo fun ara re ko to wa solution soro ara re ko to toju ara e gbo ohun ti mo fe ko fi toju ara re o na la dua ko bere faanu idi ni lemi ati wa fi jo pade laaro yi ni ago mesun abo aro bi oluwa ti nbe ti emi e wa oro ri adayo ile anu yanju e gbogbo wa nbo enikan ni nibo ni iyana sapati ni gamo road idoju koju olororo estate eyin monarch luxury hotel to ba ti nbo ko so pe iyana sapati lo ti fe duo ni monarch hotel wa ti ma ri patako ajuwe yen to ki o kaabo si ile anu yanju e je kemi ati wo pade ni oni loruko baba omo ati emi mo oro ri adayo

0: alapolo owo yen ma gbinna danu mo gbadua gbolohun ti won fi rin owo ageju loruko jesu anu ma gbe gbolohun yen mi gbo eni pinu lati fomo ba oja ni odun yi loruko jesu o ma gba iku eku ileri adese ogo ni fọlọrun loke orun gbogbo omo olohun ki n to ku laaro yi gbo ninu awon eri ohun ti olorun se ni ile anu yanju e oro re adayo
1: hallelujah
2: pelowo olohun ori oke ise iyanna to se laye mi tori tele tele kebras rafu ni mu nlo kin to wa si ori oke
1: bi o bo
2: kebras rafu ni mu nlo kin to wa si ori oke
3: church na ni oya
2: oya tele ni pe family ti mo ti dade o ti asele fun won so pe ki mo ti ma ti da ti ma ti lo fun prayer be won ma so fun so point pe ki ma lo si oda awon parents mi ki ma lo si ile bebe tan ti bi mi pe tin ba lo si be wi pe won olota mi ma ku ba ti ma ngba ti mo tun wa fe travel mo tun lo ba daddy church bi be ah o lo leto adu ata ma se fun oni to ba fe lo ah mo ni mi o depend lori kan ma we kan ma lo ikan bi pe mi ko mi o gba ti e ni mo se wa ku nbe ni e mo wa gbo program daddy lori radio ni mo se wa pe daddy lori phone ye pe mo fe locate church yin pe mi mo side bi to wa mo se wa so fun mi ni ori phone ye mo wa mo de ri daddy mo so fun daddy mo ni ah ile bi bi ti mo wa ni lorin mo so ba awon family mi de lowo won de so mi pe ki ma lo le pe ti ma lo le pe olota mi ma ku ah daddy mi so ni igbagbo lori olorun pe mi mo ni igbagbo daddy won to ba ti ni igbagbo lori olorun pe mi wa lo sibe wa de bo o de ni ku ah mo lo da mo ni ko so to olorun le so da mo ti gbo won gba ti brother mi wa pe mi pe awon ko ile mo lo sibe mo de de ikan ko se mi gba to tu ya ani won tu pe mi bi pe brother mi be se wedding mo tu lo mo tu de ikan ko tu se mi gba to bo ti wa ya won tu wa pe mi pe daddy mi ku pe ki wa ah mo ba mi lo ba daddy won ma ni daddy mi ku pe ki n wa se ki n lo abi ki ma lo tori eru n ba na daddy ni ko si kankan ipe travel ti wa travel to ni de o ni lo ami so daddy sa ni pe lilo to n lo gan ayo ni wa tun ba bo ipe bo to ba ti ba yo bo pada wa ko wa dupe o mo iya laimi amu ni mo ti gbo daddy mo ni to pe mo kuku instant da mewa mo lona kuku gan lo ba tero ko to sa ro ti da mewa mi ko saanu mi tori lo ni salary ti mo gba bo tan siri da mewa ni mo so pe tori kan la le mi pe lupe lodo olohun nlo to ye le mi se fun lowo nna mo sa
0: omo olomo o ya asaso o po olohun ja
2: mo n gbo o da so ka ti mo da so mo daddy daddy ni igba to te ti ni to tin san da mewa olohun gan ti le ro iya na ko fi sanu re pasa lo si ba se de odo ilu wa lodo awon parents mi ko pe o ba re omo mi o ba tun re ohun to ti kokko sele ni pe amo mi ni se loko emi wa lo soko gba ti ma fi de e ta fi ti oko de o ba re awon omo mi awon wa so mi gba ti o sa wa re won wa si yosi ki ala be si be tun olohun bo eleyi bo se ndo sa mi ele ele awon ba sa so pe so mo yo ni ku bayi bo se wa ya brother mi wa wa o wa ni ah se loko ni ah mo la loko ah o yin kan te so ke tun wonu oko oku ah amo wo mo oku ni wo kan ko te wa ni se wo bayi awon mo mejeji to wa ko da ni bayi ah abi ka ya mura si adura ni bayi mo ni olohun daddy ti so wo ti gbadura mi pe to ko ni lorin won ni mi ni be kun bo sanu mi mo sa anoti ijo keji ta de se anoti service ni mo travel mba gba anoti service anu yanju e ororu bayi ta le ba ti gbona to ba ti di dago meji la be ni mo se mama sa mama gba anoti ile ra lori mama lo lohun pe fe mi daro sanu mi mo je foju su ko omo mo mo sa dupe lowo olohun bi ko olohun ba mi do me pada saye ati won ati egbon re olohun o lo ti pe mi o awa ta mo tata to je po omode ni wa ta wa kan lo so ko pe ko ro ti je pe olohun pe fa mi daro o ba mi da omo mi pada
0: o mu o gba ma je mu iku je e lo layo e de pada layo
2: kan
3: mo su aso tele si o iro buruku to so fun o ye Allah wi pe ma gbo iro ye mi
4: ami Jesus
5: what is soro kan fun won fi deru ba o
4: if say something to you to scare you
3: bayi ni oluwa wi
4: God hear the Lord
3: iro buburu yen ko ni se lori e
4: ami Jesus
6: praise the Lord mo gbe olorun ga mo gbe olorun ile goshe ni ga lori abikeyin mi nigba ta fe se wike mo wa sodo baba mo ni kan dakun kan ba mi gbadura fun eru wa n ba mi tori pe mo change school re ni to ba ti dale bayi omo mi o sun ni hey iwo to se wike bawo la se se bayi olorun sanu mi olorun di dene yo ni mo ti kawe to ba ti kawe iseju meji o ti to sunu ma tun lo ba mo gbe olorun ba ni toruko olorun ba gbogbo gbo olorun o je ko ju ti mi ni le go se ni o mo gbe olorun ga o make wa e kun e o clear gbogbe mo gbe olorun ga elekeje ri mi ni pe olorun to fi odun kan kun odun mi loni praise the lord
3: mo gbadura fun o
4: I pray for you
3: omo ti oluwa fi fun e
4: every child God has given to
3: you won ma wa fun ise mi ati ise yano
4: be for signs and wonders
7: praise the lord praise master jesus daddy more grace more anointing sir more unction to function in his vineyard in jesus name mo dupe lowo olorun alaye ni ojo oni mo ti share testimony ni last year august nipa second daughter mi tun fe wo ss3 bo se wo ss3 lo sick to ja wi pe emi gan ni mo ngbe to ma toilet to ma fe we mi mo ma nwe agbe lo si private hospital won treat e ko yato agbe lo si general hospital a lo si x-ray won ni won ri nkan kan ti o se mo se wa lo ororo anu yanju e oni mo sa fi ni gbogbo kini yen fi settle nugba yen ti o ko ni complain nipa pain yen mo titi di oni yi mo dupe lowo olorun wi pe last week saturday lo se graduation ss3 re nigba yen awon meji bo se fe cross bo se fe bo si ss3 awon meji lo sick ni same class ni science class awon meji lo sick a boy and a girl obirin na mommy okunrin ke ikeji okunrin ikeji okunrin yen ko make e oku praise the name of the lord bo se wa di last week saturday igba ti awon graduates ton marching won ti set table won ti set chair ton ma joko si mo se joko si be bayi o wa ku ageye okan ageye okan to ya ko mo yen joko si ko de si omo kankan to joko si aga yen titi ti won fi pari lojo yen mo wa ni ah oluwa mo adupe lowo re o se bi aga to mo temi no ba se sofo ni ojo ni mo da ope ogun ati yin pada sodo olorun to je ki nsun ku omo to je ki nso omo nu praise the name of the lord
0: o da mi loju pe e ti gbo gbogbo oro eri
8: I am sure that you've listened to all these testimonies
0: mo de fe ko mo pe
8: and I want you to know that
0: ti iwo na ba gbo oro eri
8: if you also listen to these testimonies
0: to ni igbagbo
8: and you believe
0: iwo na le
8: you also testify
0: ashe ti ara mi jade
8: authority comes out from my body
0: bi bayi ni oluwa wi
8: that thus said the lord
0: loruko baba omo ati
8: ebi the name of the god of trinity
0: ki o to pe 72 hours
8: for 72 hours
0: iran lowo to oriri
8: the help you've never seen before
0: anu ti o sele
8: the message has never happened before
0: ninu iran ta ti
8: bi o generation and legend
0: lowo
8: at the moment
0: anu yen jawo aye
8: mi jesus
0: pelu ase tin be nu oruko jesus
8: in the name of jesus
0: gbogbo eni to tin wo e
8: everyone that has been looking at you
0: eni to ti tan fun
8: as one that is it finished
0: for 72 hours
8: before 72 hours
0: isele to ma sele
8: the events that we take
0: place ti won mo polon ti dodo
8: and we know god is now with you
0: oruko jesus
8: in the name of jesus
0: o ma fara
8: ah mi jesus
0: ogo ni folon loke
8: hallelujah
0: bo ni ago meso abo laaro
8: by 9:30 am this morning
0: je ki gbogbo wa o pade
8: let all of us meet
0: ni ile anu yanju
8: the land of settled by mercy
0: eni kan
8: somebody is asking where it is
0: ni yana sapati
8: sapati junction
0: idoju koju oloro estate
8: opposite oloro estate
0: o wa leyin monarch luxury hotel
8: if I'm monarch luxury hotel
0: to ba ti nbo lati ofagara
8: where you are coming from ofagara
0: to ba ti koja moja surawa
8: you go past moja surawa
0: yana sapati lo ma kan
8: you go next to
0: ba nbo lati amoyo
8: you are coming from amoyo
0: to ba ti koja yana afun
8: once you go past afoja
0: yana sapati lo ma kan
8: you will go next to
0: wa ko mari patako ajuwe yen
8: you will just see that billboard
0: o ti ki o kabo
8: that is welcoming you
0: sile anuyanju
8: the land of settled by mercy
0: bayi loluwa wi
8: the lord
0: anu ma yanju oro iwa na
8: mi jesus
0: je ka pade
8: let us meet
0: o le pe mi sori ero
8: yi call me on this line
0: 08032404977 bi oluwa ti nbe ti emi e wa
8: oliver and his spirit does
0: ogo re oni bomboji
8: ah mi jesus
0: je ka pade
8: let us meet
9: dara lati ma gbo Diamond FM lo dara ju radio lo dara lati ma gbo seti Diamond FM lo dara ju kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lebe itulo

Ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo Jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se ma so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya simi mo bi u Sunday tin boy o na ni oje the climax ni pipa holy communion ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dusu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo Jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti oni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi e ja ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi baba re ejipo tabi ko yingin ojo poke bi ko yege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mummy e ma bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin isoke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo ma tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni.

0: e ki gbe ni baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojo kan anu mo dupe fun ikan ojo kan ore mo dupe ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mimo ko gba ope wa loruko jesu egbo eyin olufe nibi te dobale si nibi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je nwale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je nwale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka osi jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olohun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba ti n gbo mi eyin olufe sunday o kejegbe ojo sunday la pari oli communion service ko komo gbogbo eyan e dide bi ti e ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra o ni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo o ni pofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan nti ofo mo sana o ni pe imo wo na be yin o se pari e sofo ni e ri n to sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofu awon meteta awon o pofu re ja ofu e se won so ko le ba pari e sofo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi n to nso ni pe atofo atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gbọrun oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying mani e lo sagbon joko e ja se bayi e je nkoko gbe oro tawon baba isu e je ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bibeli ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na lo ni communion pogo se nje ti olohun engineer e ja si di bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lodo awon meji si meta ni testimony ki n to wa wonu oro ti mo n ba bo lana ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji
2: nice
1: mo wa lati ondo ni oko ilu wa
2: ah ondo le ti wa bi
1: ore ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi debi lapo
2: gbese ate ekun nawe bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu oli communion

0: video mo ti gbo awon mama na so ro ngba yen nikan give testimony wi pe ohun di bonds pe mama lo ni ko n so pe ohun fe di bonds mo ba ta si mo ba kiss si be
1: eyin na kiss si
0: fe sa ijo keji mo gbowo bonds mi mo ba
1: bonds leyin na se
0: sa
1: aishasha o n lo bi je pe gbogbo igba to ba n go testimony mo la ti e daada mo je nikan ko distract ye ninu testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonds awon na ba pinu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonds yes
0: bi mo se nta bonds yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra bo se po to ni ilu yi temi ni ko je number 1
1: sha
0: bi mo se bere niyan mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo ngbe bag
1: ah bag apo flower
0: ben sir mo deni to ngbo mo se to san 124 mo se lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mu ni wo olorun mo fe ra machine mi pada ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara niyan
1: iwu machine wo
0: machine ta fin raso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ra alokujo ti sa ma raso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba de baba ni se bo so wi pe newton ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo debi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti wo ba po mo kawo to wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile o wa dabi ala loju mi wi
1: e dara
0: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osoosu kankan mo wa tun so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kankan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba dele ni 77 September nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo e mo like e o ma nsise o de wa hard working dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000
1: ah
0: o ni ki ngba ki lo fi ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti n sise aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church ni jo sunday saturday mo gbe ra mu koko ti lo fi raja mo wa si church sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
1: te lo ni material
0: en sa wo gbogbo around ibe yen mo ri wi pe won ko si iru kan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tun ko owo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
1: wo e da 200 pada
0: e ni sir
1: e wo ja nle
0: wo oja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke oni ka tun fi kan mokan a tun fi kan mokan mo tun wo kini mo fe tun se mo ba tun ni oya mo tun fe bata
1: bonds nko
0: bonds nlo titi e
1: te lo ri material
0: gbogbo e nlo
1: o nlo ti e to mo bata mo o ti sun
0: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon mo mi gan awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya institution bi mo se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ya need lo eleyi ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti e ri temi ro o wa nso fa awon mo yen o so fun won wipe se ya e lo sese ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon mami gan mo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
1: se inu gbo le si tun wa
0: ibe mo si wa ba
1: ti o address
0: 16,000 mo ma n wo moto wa ni every week ti mo ma
1: se sunday le n wa
0: sunday mo ma n wa
1: 16,000 le bi woko awon wo ni ori iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be omo ki gbe yin ri na ni bo lo se fe ku ni level bi to wa emi mo wa so e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi omo bi se tun wa mo gbadun yin momo
0: bo tun gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi mo mi ohun ti loyun o mo le mi o lowo si pe ko seyun o wa bimo o sugbon iyalenu to ya mi lenu ngba ti omo yen bimo daddy ah nkan ti mo se o wa ya gbogbo awon ebi oko lenu tori won ti ro mi pin won ti so pe ko si reti gbese yen ti le wonu oko lo ko si kan oko gan wa bere si soro buruku nkan ti o so si mi ri o pe gbogbo awon family mi o bere si soro buruku si won awon yen na ma suku pe sister won o se ru eleyi ri nkan teni so ko se sugbon wa fi oro aye mi

0: wa fi ru loju mo wa nso fun awon omo mo ni comfort life ni mo nlo si o ibadan mo ti lo omo mi ni se mo mi se every week ile de man o ti pe mi lana bayi o ni mo mi se tun lo church ni ah mo ni gbogbo likom mi ni omo ni gbogbo e lajo ma gba patapata
1: gbogbo mere ni ta fe se
0: lo mo ni ko si kan tin ba tin so fun olorun ojiji bayi pe wa olorun ojiji o mo tun dotun la mo ma gbodo de program mo wa koju si calendar baba mo ni baba olorun odekunle epafra se mo pe mama la wa wo program e bayi kini e lo si wa loju calendar wa to wa be mo ni e wo
1: won ton mo time bi ta de
0: mo lawon ti temi kan ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan customer temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja o mo fe lo si
1: erin lagbara mo ri pade odo
0: mo lo si program Sunday o ade ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbo e olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fo gbe be bi e olorun tu je nrowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy
1: ope ope yin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
0: olorun ko le fu emi fura mi oko
1: eyin yo 50000 mama
0: ben
1: ninu oja yi oja si nbe nle
0: ben sir
1: bonds awon bonds wa
0: mo ti e ni bi bag meta sile bayi gan yato sawon oja
1: bi yun te lo ni nigeria
0: o wa nbe bata nbe mo ti fera kun bayi bi mo ba se nlo tori e ni ma se duro leni ti ma lo ni monday
1: e tun lo raja si ebi o wa pa
0: ben ni o daddy ebi o pa mi o koda ga awon ti mo tun fi mo ona yin gbogbo won na omi 77 na ndun
1: inu owo leyin ti mo wo
0: be ni o inu owo mo ti mu okoro mi lara daddy
1: mo toro baraki so ti gbo mo toro ki e fun mi 5 omo jo mi dada serious and wise member e mo ni owo mama iwa wo o ra moto wa bi to mo gbe wa mo ti ri moto tera e ti ma won captain in laye nle ma fi ko flower mo gbe nko yin le won to owo lo yin eyin olufe Sunday okejegbe oye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti oye ni ojo Sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko sin to le ye ko le so le je meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gogo se nje ti olohun engineer
2: praise the lord oruko mi ni emeka ogo ni july tawasi church ateku
1: e college
2: ben july tawasi 77 eni agbo program yen pe o ma kan ni london ma lo ko so kun ohun je 10 million o ma kan wa nu wa ki to it ohun wa ni 5 million emi wa ki to 5 million own. Olorun wa fun mi 5 million.
1: Lo nfe yin na 5
2: million. Mo de son tight mi. I dey want church any key ajade fun building ti.
1: Won se leyin be.
2: So be 50,000 mo de jale. Ki to ku enu premises ti camp. Won pe mi. Oni ko kata shit tele. En na so pe ah 60,000 come yo. 50,000 mo fe di owo mo fe die again.
1: E ton ti ri paja.
2: E wa tun se prayer e so ro pe awon to ko awon ile kan ku. Pe Olorun ma surprise won before I got home I lost I was see church ni Eku Thursday in church no more by close to there she and she prayer ta she prayer ton another to fun me ni under 7 million naira so and I really appreciate God ile meji owo ti mo fi po o ti pari
1: di de we ko wa se bayi mo bo a jo ngbadua ni mo wonu jipojipo ase lo me mo bi ami yo se dun to ninu hall ati ninu ile ateyin te nwo mi owo te na tan le kan na owo te pari ile re to fi sodun nbe owo to fi travel mi omo ye eyin te le se ami o ye ba e ja pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lokan e saju won joko Oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en ti na 1000 Owa leyin kan bi e mo na million bi en ti na 100 Bo ba se wole na kan foke woni yes Baba owo yo mo jade ni gbogbo to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be next
2: oruko mi ni oluwa tosin adenekan
1: nice
2: mo dupe lowo olorun baba mi odo clear papa arugbo ojo mo dupe fun to olorun se nu igbesi aye mi ise mi fi bo lati 15 years
1: 15
2: iyawo mi lo nbo mi
1: nice
2: so ngba to wa ma ngbo program eni kan lo wa iyawo wa ma program kan la go ngbo tetele eni kan liko ma gbo olorun ojiji mo wa ngbo iyawo mi a ma gbo ti e emi ngbo olorun ojiji ngbo ba ya ma pa ti e ani rara ngbo wa ya to wa ngbo ta jo wa ngbo papo o wa ni program to ma nse nwa ese kleti mi o ma lo mo ru pe ko sowo ani ma fun e lowo won ba to ba fun mi ko ni ka o ma fi ti ba ti lati alafara olenu so nso tin ba ti wo de rugbe ma fe serin de mokola tin ba ti wo lati mokola de iwo ma fe serin de bi tin ba nlo pada ma ni lati bi de gate
1: ah ah
2: bi mo se rin niyan ngbo ya yawo mi na wa join mi
1: na tun wa
2: na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program ya ara ara ibi ti mo wa nlo ni pe olodun tun wa sori la e fun mi onbo mi o wa ni libya mi mo ka to lo
1: o travel
2: o lo libya o wa nu ti hasan ko sowo mo ni program ta ngbo mi won na ma gbo olodun o wa nu ngbo daddy gbo olodun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nu fe ran so wa so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo na mo mi lo mo ekere o na mo yin ko mo ni kan wa la fe kuta second mo nu wa ni libya e de lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti hasan oni ka fohun number oníṣẹ́ wo ló ń ṣe fọ́lọ́hún mo ló ń play saxophone ló bá ní kí n fóun nọ́mbẹ̀ kí n fóun nọ́mbẹ̀ ó ṣàgbà nọ́mbà ó kọ̀nẹ́ẹ̀tì ọmọ yẹn ó ní kó padà sí nàìjíríà kó bèrè owó flight ó ń láti send 450,000 sí àkáǹtì wa pé ká send ẹ̀sọ́ ọmọ yẹn ìgbà tó mọ̀ yẹn padà sí nàìjíríà má yẹn ti padà sí london ìgbà tó mọ̀ yẹn ó tún padà dé ó ní dáàdì má dẹ̀ gbọ́mọ yìí lọ́wọ́ yín o mo ná lọ́wọ́ á fún yín wò
1: ẹ máa mú lọ
2: bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ yẹn nìyẹn ó ṣàtò iṣẹ́ yẹn wọ́n to iṣẹ́ yẹn láti uk lọ́hùn ní country ibi tí a ti máa ṣiṣẹ́ àwọn ẹni ló wá ń ṣe interview fún ọmọ yẹn ṣàpàdé wọn kó lọ sẹ́ḿbásì kó ń passport yẹn lọ wọ́n ṣàfọmọ yẹn ní visa 5 years wọ́n ní ó lè wọlé
1: ó lè jáde
2: at any time so gbà tó máa yẹn ṣáà ṣe wá ku owó níwájú ọlá àti èèyàn ọmọ yẹn ló sọ gbogbo owó ọmọ yẹn ti wà ní uk lọ
1: olùrànlọ́wọ́ kan tó lè ta ẹbí ọwọ́ ló pé ìwò lè fẹ́ travel jésù ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti iyè mọ́ dé ọ̀nà sí ẹni tí mọ́ sílẹ̀kùn tí ò sẹ́ni tó lè tì ẹni tó lè tì tí ò sẹ́ni tó lè ṣí gbogbo ẹ̀yin tí ìrìn àjò ń bẹ níwájú yín ẹ̀yin tó jẹ́ ìfi ọlọ́run ni fún ayé yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ travel out báyìí lolúwa wí kí ọ̀nà kò sí níwájú. Ẹ wo bí testimony ṣe ń ṣe wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Jésù ẹ máa múra lẹ̀. Convention yín next week ni ọjọ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láti ọjọ́ Thursday, Friday, Saturday lágbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ lọ́hùn. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ Jésù ibẹ̀ ni wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú. Gbogbo ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a wà ńbẹ̀ bí olúwa ṣe ń bẹ àti ní gbogbo sona church gbogbo ẹyin ọdọ kristi ẹ mọ múra lẹ o is our youth convention bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹmí ẹ ń bẹ láàyè arise and shine your light has come convention 2026 níbi tó ọba wà ó ṣe ké bàbá mi má jẹ ń kú láì lápá ó dídí àmúbọ́lára mi já bọ́ọ̀lẹ̀ láti ìṣẹ́jú yìí lọ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ǹjọ́ wa jẹ́ mọ̀ pé oríṣiríṣi àmúbọ́ lọ wà àmúbọ́ kan bẹ tí ń pè ní àmúbọ́ ọkọ ẹ tàka sẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ tí ì má rè mọ ma wọn kan tọ́ jẹ́ wípé wọ́n ti lọ́kọ tó méje wọ́n ti ní tó mẹ́jọ wọ́n ti ní tó mẹ́ọ̀kànlá síbẹ̀ kò sí kankan tó dúró lọ́wọ́ wọn ẹ wàá mọ tó ń dùn mí àwọn ọkùnrin yà sì mọ bá wọn sùn òun ló fi jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀yin àkọ́bí mọ́ fi àdúrà rẹ sí awẹ́wà àkọ́bí ọmọ gbọ́dọ̀ gba pẹ́sẹpẹ́sẹ àdúrà tí màmá rẹ bá lan tí wọn ń pè ní àmúbọ tó bá là kọjá ìjọ jẹ mọ pé gbogbo àwọn ọkùnrin tó bá màmá rẹ ní àjọṣepọ ni wọn dẹpọsìtì àwọn nǹkan kan sínú ayé ẹ ìgbà tí ọba bí àkọbí ọmọ ìyẹn ń forí ru ogún bọ ni
3: so ti o ba le gbadura gan awon akobi asimo gbe aye to ne won a mo gbe aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa amubo oko awon kan be amubo omo ologun ni mama kan wa sinu church nigba to de oni woli egba mi egbadura fun mi mo ni omo odun melo ni mama tori bo ti dagba oni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama oni mi oju be lo oni nkan to se mi ni wi pe o di igba mesan ti oyin obo le lara mi nti npe lamubo niyan o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon oni oyun yin ejabo afi igba to ba pe osu meje oni mb oni mo mo bi mo si ti bi mesan ru e so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti je o dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le mo ni melo le wa ni le o ni mi o ni kankan ope lo pe adua ope lo pe adua ni side ona mo na tan lo ti yoju se mi gbogbo eni to nlanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti on ba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin amubo oko ni oko meje lo mu to bo mo lowo meje jesi faye le loju emi e ko to dipo na koja lo lai lapa eke emi e sejo olorun emi awon woli je nlapa enikan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti npe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigbati awon alaanu ba yika eh nigbati o ba fi se die si won kan to nawo si ni won ni ma lo tabi ko mama bi o se lo ipa ti eje yan ope lowo olore ipa ti ejo olore ope lowo eniyan now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi ko to di pe ma ma lo aimoye ebi adua to kunle tawon omo olohun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi to nbe nu bibeli be in fa bibeli jinle ni e nba le ka ti olohun ba ji o yi o wa mo pe ijinle kunu bibeli a mu obirin mi na to na ni amubo iru to birin now gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi ni bi kibi to ba wa mo fe ko yatan wa gbe owo mejeji soke wa kigbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi o fa amubo jade lara mi toro toro lati seju ilo olorun tu mi le eyin omo olorun ara nti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyi o awon ti mo jesu gege bi oluwa to olugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyin omo olorun te fe san idamewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewe lowo je nso tele si ka le se program tola o mo sese nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa won lele loni lati fi stesi olorun si waju ofa buku ti an pe ni amubo jabo le lara won lati iseju ilo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duro si owo otun da lowo e mo kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Na gbogbo eyan omo Olorun e ja side ise awon apostle loni. Nibo le tin gbon mi. Ise awon apostle la ka la aro yi. Heart of Apostle chapter 1 titi wo chapter 10. Iwe ise awon apostle. La yan ojo meji si meta pari yin na. Now gbogbo eyan omo ti won bi ni oni today is your birthday. Kun le nbe yen. Ojo re ti e da. Mo gbe owo soke gbogbo eyan omo ti won bi loni anu alailegbe iranlowo alaile eniyan mo ni ko dide fun olaye amubo wa wa foke ni igba meta mo ni ko ja bole lare o ni ba won gbe aye amubo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity gbogbo eyan te mark wedding anniversary yen kunle mo pawo po leyin lori loni igbimo okunkun lati so ile yin daworo mo ni ko yadanu lato ni lo ile yen ko tutu bi omi ti won pon laaro ile yen o tuba yo tu se e si ri nkan toka si in the mighty name of Jesus oko oni mamubo aya aya oni mamubo oko happy wedding anniversary gomina wa iwaju ni ope bi ti mo re si loruko baba to ma ti temi mimo iwaju ni ke mo lo o ya yatan gbogbo eni to ngbo mi yatan ko yawo wa yawo wa yatan wa wa ke lati iseju yi lo amubo fi mi lorun le
4: enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi ko loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: amulu mola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: bi jesus oju omi o fe lo si odikeji ile awon ara gadara lo ba ri were kan boda ni o okunrin gende ni o ya were sibe yen o wa se were ninu boji ati lori oke apata bi jesus lo face were yen ninu boji jesus wa ni ki le se lara lawon emi to ya boy yen ni were ba nfon lara e o da bi gba ta ba se deliverance bi temi yen ba soro jade latenu e to ni ki lo kan be wo pastor fimile awa la fe bati eje be le mi e soro lara were yen o ni jesus kini se temi ati ti e ma sun ma wa nbi jesus ni pe ki le senu aye o ni awa ni awa emi esu ni jesus ni ki loruko yin o ni legioni lawon je o lawon po lara ede bi pe inu aye re lawon tin sola awon lawon da lori ru awon lawon ya were e jesus wa ni e jade lara e won ni jesus ma ti ja lo be jesus ma ti ja jade lasan be awon o kin lo lasan a opo elede po awon elede bi 2000 pieces awon elede to po bi egberun meji awon to sin won na wa be o ni to ba fe ran wa jade ko nu okunrin pase fun ape ka wonu elede yen lo ka le lo waste gbogbo awon elede yen jesus wa o pe ha e fe ku lara eyan wonu elede lo jesus no da ko si wala e sa fi boda ile asawon emi sun like pe ka ku lara nikan kan wa re lomi nkan ton like ni abajo lojo kan esun mo gboro kini e ma kan ton lo ya were o se graduate ni o e wa wo obokunrin kan ya were bo se ya were o wa gbe lo soro baba badare o wa n bere question were gba wo lo ya were won ni bo se graduate lo ya were o pari nbo university lo ti pari sa o ya were e sanu wa baba ni were under e mo gbagbe o apostle oluwole obadare won riran afoju ni won ninu ara sugbon won riran nu emi o na ba ni were under an lo lo ti wa waju yin o bo se graduate lo sinwin baba ni iwe emi were to wa lara okunrin ku o lara mo bo lara ta won iwo were to wa lara re ku be mo bo lara ta won seri inti inu emi esu mo dun si niyan yi pe se bi ko kan relocate ko nbi to nwa ko si lo le elomi ko ko nu kun yi ko si wo nu kun elomi lo mo ro pe boda ba se pipipipipipipipipi o lule gba ase emi were yen o jade lowo mo ro pe emi were yen ti believe pe ko si problem bo se wa nbo ko wole sara baba mo ro ko fori la pata ara boda ba ya abosu obadare se baba o ya were ni nipo were ba fail so pe were fail
2: were fail
1: no we soke wai were ti ro pe emi were ti ro pe to n ba le ku ngba tan ti ni ko mo bo lodo ta won pe ko n te fi boda ile ko kan wonu apostle oluwole obadare baba ti mo so pe ogo ni folarun loke orun ina ti joniye sa were wa ro opportunity emi were mo ro pe fe wonu ku baba apata lo forila ma wa pe adua kan buruku si ogun te lagbara lori e o ma jade nsin so pe ogun to jaya mi to ja baba mi
2: ogun to jaya mi to ja baba mi
1: ki lo se ninu aye
2: mi ki lo se ninu aye mi
1: o ya lo kuro lara mi
2: o ya lo kuro lara mi
1: lo ba elomi
2: lo ba elomi
1: ta lo ma patewo kan wo mi
2: o se ri ko jo
1: e ma wo
2: e mi mi mo ogun to jaya mi to ja baba mi o ya lo kuro lara mi
1: jade
2: lo ba elomi
1: lo ba elomi
2: lo ba elomi
1: aye mi
2: lo ba elomi
1: aye mi lo
2: aye mi
1: se aye mi
2: lo ba elomi
1: aye mi
2: lo aye mi se
1: aye mi
2: lo ba elomi
1: aye mi lo
2: aye mi se
1: aye mi lo
2: lo ba elomi
1: jade
2: aye mi se lo ba elomi
1: o lo ni o
2: o
1: lo ni o
2: lo ba elomi
1: e se dio moya
2: you
1: know
2: lo ba elomi
1: you know
2: lo ba elomi lo ba elomi lo ba elomi aye mi se lo aye mi se
1: rika pole bo sai
2: lo ba elomi
1: you know de o
2: aye mi lo aye mi lo aye mi lo
1: Oluwawa
2: amen amen amen ni oruko Jesu
1: you know ah ta owo mejeje wo bogun se nba na lo ah o la kan ti to gbadu aleyin yen wo n to jade lara e

o eku orire fun ise akase agbara to nwaye losose ni gbogbo friday iyen ni arugbo ojo to se yo ti ni agbara ju agbara olorun o se di lowo nigba ti program friday to se ibade prophecy and solution loni ni o oni o loni ni ipade na di debo se ngbo mi yen loni ko si ma bo ni ose tutun yi iyan ni agbara ta mo pe awon eyan jade leyo kokan nipa imisi emi mo lati sogun to nla koja ati ona bayo ni o ta ina de mo nipa e ati pe deliverance ma waye o nipa gbogbo awon ti wa ninu igbekun te ba ti wa nbo e mu adun lowo adun ti won mo nje e mo de gbagbe igbese to lagbara ju ta gbo e get eyin te ba nbo eyin ta mo nje eyin a greek eyo kan ti to now igbese ta fe se ko je eyin tutu te ti se eran ti e mu debi ta ba ti wa pari e mu eyin yen lole o ti doju e bayi oluwa ti to mi sona lori gbogbo pepe okuku awon pepe ti won ti wa ni atijo pepe to gbe omo pamo pepe ti ojo dide pepe irandiran pepe idile pepe okuku pepe ipile awon alale ile baba e dandan ni ko yalule bi pepe okuku le bayi le wo awon omo ologo bi arowo yo niyan te ba ti kefin ninu dile yi pe ko seni to ro na bayo pe gbogbo awon omo dile yen bakan na ni onigbese gbogbo won tabe notice pe ko seni kan to rowo yo nle yin pepe kan lo fo nile yin tabe notice pe te ba ti wojo ori kan le nku ninu iran yin pepe kan lo wa ninu iran re ta ba ti wa notice wi pe be ba ti ngoke le jabo pada ti idide ba di ewo ninu iran re a je pe pepe kan soro tun ni dile baba ati ya e mo bo ipade friday yo kojere gbogbo eniyan arugbo ojo lo mo pariwo po nlo bawo lo se debe side of a garage lo wa wa bere junction kan tan pe ni kilanko junction te ba ti de kilanko junction yen e ri okada ta omo ruwa yen e bere pe church arugbo ojo leyin lo iyen ni jeje street ni kilanko junction bere church arugbo ojo ibe la ti pade aro friday ago mejo abo laaro a de gbe wa go kaabo gbogbo eniyan e wa wo

Oya gẹgẹ bi mo se lanfani lati ja ko di mimo fun yin e je kinki oluko ni Suleiman Asifa tope eyan mo si coach Brazil pe won ku ojumo e ko ojumo sir e ko ojumo e ko ojumo e jina Victor e dagun e ba sumo bi o da papapa o ge bi yen se lo ba se ngbiyanju lati moju opo yen ka le lanfani lati ba wo soro e je leyin mo we pe loni ipe gbe bolu ku ara united e ku awon na yo ma lanfani lati tun gba ife sewo sewo ninu idije idije to je ti league onipele keta ele to je tawo obirin ipele to kogun si asekagba ta mo si semi final won lanfani lati gba eyen gogogan lojo tuni mo nbo nbe yen na e je pada sodo coach Brazil ka won lanfani lati ba wa soro lori etu laaro yen

palẹ bẹrin ba tẹlẹ fan ti gbọ ti ju ami tititi atupalẹ de e komboki e doki iroyin nibi ta ti mo fun gba yen ga awon iroyin le wa kale kaku ka kiri agbaye gege bo ti nguna yeruku lala lati nu awon iwe iroyin le wa bi e ko ajimu loro ni kan ni gbo safefe diamond 88.7 fm ilorin atupalẹ ketepe iroyin to duro tandi gidigba ago mejo owuro ni gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday ni atupalẹ o mo de city gbonyi bo wa di ojo saturday te mo ojo isimi sunday ago mejo owuro ni atupalẹ o mo gbera so nibi tawon ojogbon to mo ti fun tedo ohun to nlo lawujo wa won ti mo ba wa foju sunukun wo awon kokokokokoko ta ti saju menuba ninu iroyin atupalẹ obobala boke kokoko la bukuta bebe ye ba gori orule oju atole oju atoko atupalẹ oba lo la de ori ejigbara eleke ni tawon ijoye

0: senator eyi ti o ma soju eko iwo orun ipinle imo ninu egbe oselu APC nibi eto idibo ti o wa ye o lodun 2027 o koro cha gba ti owo agbejo re oje aboje ni o mope ejo hun o ni ojo ketala osu kejo odun 2026 ta wa ye nibi ti o tin kesi ile ejo o lati ri daju pe won fi di ojulowo iwe yi ti ajo enek leyi to fi lede wi pe up is of the ma ohun ga gamaniyo ni eni to jawe olubori eto idibo abenu fun ticket ti senator legbe oselu APC o korocha o ti wo won lo sile ejo o ni egbo e ba wa dasi kini ohun o gbo balance re o mi mangadi lo mo seri e laaro to ni fa
1: e wo eyin oda na wule ede Nigeria ti yin melo e yago fun iwo dama la sigbo le bojo iwaju yin je o emi ki mo so aga gba patapata fojo lopa olatuju disu ohun lo tenu boro o chekilo fun awon odo lele ede Nigeria wasiko to fo won ara lede ni bi ayeye eleyi ti o wa fun awon odo lagbaye ta mo se International Youth Day to waye ni ilu Abuja o je ko di mimo oni se ri eyin odo eni lati se pele pele ka esi ma ronu jile ka e to gbe igbese oni ki se ni di abameji o bi ko se wi pe igbese ki igbese te ba lo gbe loni o le mu ki e ma le ri ala ojo iwaju yin mu ni imuse o wa je ko di mimo nibi to tin ru awon odo lati yago fun iwo daran lasigbo ki won si gbaju mo ojo iwaju won oni bi won ba se be won ri wi pe didun ohun ni oso ojo waju won yo so oni eyin odo oni ko si ere kokan ninu iwa lasigbo iwa ipa nle iparu lo ma nko ba ni o emi ki mo so o IGP olatuju disu lo so be gba ti mi iwe royin de ni post to jade lojimo toni
0: omi oya to yo ke wa je ajo je won ayo ipinle Kwara ibe ni mo ma bale ka si won pe senator Saliu Mustafa baba mo ati ju egbe oselu All Progressive Congress APC lepo bi amuku oso senator to nsoju arin gbogbo ipinle Kwara iyen Saliu Mustafa o ni o ma ti kowe fi egbe oselu All Progressive Congress APC sile ni ipinle Kwara Mustafa won ni o ma kede oro na o lo fi lede o ni ale ojobo o je ko di mimo ninu atejade eyi to fi lede gamboro si igboraye o ni ipinu o won ko ma seyin awon nkankan atawon nkankan leyi ti won ni o nwaye o ninu egbe oselu awon ni ipinle yi o ati pe kini ohun lo mo da lori ipinu atun to ngbagbo ati wi pe onkohun to ba lo ninu egbe oselu eyi to nba wa ti ko ba ti ran awon eyan to hun soju lowo o ti ko si ni mu ki igbaye gbadun won ko fese ni le dan olohun o lowo nbe labe bo ti wu kori gege bi Saliu Mustafa bo ti wi o tesi waju ninu alaye oro to so ni egbe wo e fi wo eyewo loko ke jeje oni bo ti lo la mo na ntele o oni o do duro fun lojo gbogbo nigba gbogbo lasiko gbogbo ni lati ri da pe ife awon ara lo kini ohun o mo je ologun pupo pupo o ati pe ki igbaye gbadun awon eniyan te ma won mekunu ko tun bo ru gogo si oro to so o po lo jara o mi o gba balance re abi yara ile ise wa lo seri e laaro to ni fa
1: e wo eni to ji alaga papo fun egbe oselo ta mo se People Redemption Party a pe ko ri won si ma je PRP akimu baba Ahmed o ti je ko di mimo lojumo to mo loni o ni se ri o sese o fun are Bola Ahmed Tinubu lati padanu ibo lodun 2027 iyan bi ibo na ba wa free and fair iyan o ti mo si wi pe ti ibo na ba ni konu ko ninu to si lo bo se ye o lo o soro ye lori eto kan lori ero amohunmaworan baba Ahmed o je ko di mimo o ni ewo eto idibo gomina to sese pari ni ipinle Osun o lo fi han wi pe tohun ti bi egbe oselu se je bi egbe oselu APC se je egbe oselu to sejoba lowo o ni won ma le padanu ibo o ni koda bi won se je pe awon ni won sejoba lowo loke iyan ni joba apapo lawon ipinle kan ati ni ilegbimo asofin o ni ko ti mo ti pe won o le fi dire mi iyan bi eto idibo odun 2027 ti o ba wa free and fair emi ko mo so eri wa ninu iwe iroyin ta mo se Daily Trust lojumo atomo loni
0: okay le omo gbo o ti ko guide evidence day o
1: ko le
0: bi e pa ni o
1: I'm not going to explain to
0: you later wa ni ile koko ni mu alowo
1: ase
0: omi o to ya o jajo ni rin ajo ayo wonu iwe iroyin Vanguard to jade

0: to eka bo pada lati eka ipolowo oja wa omi atupa le royin o nte si waju ba ti ko we re o ya o eja tujo rinrin ajo ayo wonu iwe royin vanguard le kan si gege ba ti so nko to ri pa mo ri le oko aje pe ni temi ni temi o won o ni jade dije dupo fun ipo are leyin eto idibo gbogbo go ti o waye lodun 2027 atiku lo fi ogoro gbari be lojuba toni en ti se gbakeje are le wa tele ri alhaji atiku abubakar ni o mo ti jade se bombo bi o ti fi ogbagboro gbale si so loje gu oro won o mo kede re o gbangbangba wi pe leyin eto idibo are ti o waye lodun 2027 o ni eto idibo won ni yo je eye ti o gbeyin ninu erongba won o lati dije fun ipo are lorilede nigeria o ni e lo tu dano o ni tori pe ohun o ni lai lai jade dije dupo ma o Oni e mo lo ro tori obe jani ke yan wa ma reti pe bo n ba lule ni odun 2027 o tun jade lodun 2031 ki lo de gan atiku ti se omoye fun ipo are labe pepe gbe osilu African Democratic Congress ADC ni o tari oro na si gburaye o lasiko ton foro je wo pelu awon nigege ara lede awusa lasiko ti o fesi sawon ibere nigba ti won tako to ibere si wi pe se bi o ba lule ni bi eto idibo are ti o waye lodun 2027 si yo tun gbegba DJ mira boba de odun 2031 only son joe ko so on to ja o oni ti odun 2027 yen nikan ni yo je DJ to won mo lanfani lati se gbeyin lagbo oselu lati DJ fun ipare orilede Nigeria o pa balance re vanguard lo se die la ro tun ni omida
1: ewo Diamond FM gangan ni won pe bi o gomina ipinle osun ademola ademike o ti se be o lo se adewo si are bola Tinubu iyen ni ile igbe re ton be nilu Abuja Adeleke loni ohun lo se elebeun si are Bola Mi Tinubu lati le fi dupe lowo are fun bi o se gba eto idibo ipinle osun laye lati wa free and fair iyen o ni pe eto idibo na lo ni rawo rose to si je eto idibo gbangba la shanta o je ko di mimo o gele bi o se dupe lowo are fun atileyin ti o se fun eto idibo awa fun eto isejoba awa rawa lorilede Nigeria ewo ina wa re leadership ni ro yin le tente
0: ara je fa bejo le mo papa pa bi ogan won ni bangbo la si are mo ti gboju aga o be lo tu to soke to si fi oju gba oju koro lu atiku lori eje to je o wi pe ohun yo mu atunse ba owo igupa ori epo eni tin se a olubanamona pataki si are leka iroyin ohun ibare ni soro iyan alagba sunday dare o ni omo ti bu enu atelo gbolohun oro kan yi ti won ni o ti enu igba keje are le wa tele ri alhaji atiku abubakar jade o nibi ti o tin jaje to si fi ogo oro ngbare wi pe egbo ohun yo ma da kini ohun pada o owo egunpo ori epo eyi ti won ni are bola meri tinubu leyi to yo kuro lori e oni bi nkan ba senu re to si mu yes fun ba on orilede nigeria bi won ba yan sipo gege bi are lodun 2027 be ni sunday dare o ma juwe eje ohun gege bi etan lasan lasan mo ni o ta on orilede nigeria e mo mo lojo soki e mo jo soki tabi azon to si eje eyi ti atiku leyi to je ohun oni sakamaje awo tunama ni amani o dare ni o tari oro na si gba ninu atijade yi to fi lede gamboro ni ojo bo nibi to tin fi esun kan atiku wi pe se ni o mo wo gbalu mo koroye lati gberu awon orilede Nigeria lateyin loju na ti le dagbe nkan mu yes fun lagbo oselu awon balance re point lo se ri e laaro tun ni omi nle
1: na o ye je ki mu ye je bi ajo to ngbogun ti sise fayawo eniyan ta mo si National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons NAPTIP ni apekuru won won ti se be won ti fi aga agodo won ti fi ti ile igbe bi kan pa eyan ni ilu Port Harcourt ipinle Rivers se ri ajo yi je podi mimo ipe owo tite eniyan meta eni ti won fura si wi pe won tun lowo ninu tita awon mo ikoko ni iye owo million meta la ni owo marun naira 13.5 million naira gege bi won se je podi mimo ipe ile igbe bi yi lo wa ninu ogba ile igbe kan iyun residential building to nbe ni elelenwo iyan ni ilu Port Harcourt ajo NAPTIP won je podi mimo o won ni awon nawo go eni to tun ni ojukoye won ni eni to se wi pe ohun ati ma se ranwo lori bi won se ta awon omo tutun ewo won ni iwadi si nlo lori re e tun je omo le imo gege bi ajo olopa ti ipinle Rivers won tin se wadi lori didanosun ile molebi enikan ninu awon omo egbe oselu ADC ti won po ruko re ni Aisaya Madumbochi gaga bi won se ni isele isele ni igbe kokan ti a mo si amu oko alu iyen nijoba ibile Ikwere ni ipinle Rivers ajo lopa won je ko di mimo ipe iwadi se nla lowo lori kilo sokufa isele inana lasiko ti akolu ohun ti o waye inu won iroyin daily trust ni ro yohun le tente
0: ara je fere jole mo papa pa bi ogan omi agbo oni olamide bado ni won sare na wogo bo ba ngbo to ni elimele baba mi je si lo gbo ru eri
1: hello tony Hello, Tony.
0: You want my Eh, go on, little one, you might get it. Don't you know? Don't you want to name one in Glasgow? Who's getting giddy? Walk out. No, my way. Larry Paracoye. Oh, Nisha Warney. Oh, no, I bang Benny. Tony. Eh, Lumelo. At your ma, I can't call that. No, I can't.
1: That was a play, no, Tony.
0: Lẹyìn ti won lo je afani eto eyi ti o gbe kale o ti won pe ni GMAP fun to 2026 gege bo ti o gambro lori takun ayelujara omidan you know the carry last o ninu fun na video eto pe ni boko lori takun ayelujara ohun ni won mo ti ri omo akeko jabi ohun nibi ti o tin ba Tony Elumelu soro sugbon igba ti o kokon soro lo ni Tony
1: Tony pe waju
0: joje karu yi won
1: mo madinu
0: Baba, Babi Oga, bi o ti ju oro na lepa ti kini o to bo so ni tabili olowo agbangbe ni parako yo ni sowo na Tony Elumelu lo na ba na wo gan to si so dori o boyo ni pasuma lo fi ko tabi ti sayudi osupa only stop se be mo se be mo bo lo se ma pe mi lo ko mi akoko Tony oni jojare o eja mo ta si o gba bola sile bangadi lo se ri e laaro Tony oje
1: omo ni ogbon iba je mi ni nkunle ni daddy mi
0: nigba to bi afani
1: I feel like I'm a commander. Ejo mu ninu wero in the punch to je bi olojimo tan e eniyan ma eniyan bi ogoji la gbo wi pe won se be padanu emi won o lasiko ti oko ju omi eleyi to ku awon agbe ati awon osise to se be danu nipile sokoto isele yi ni won ni o sele ni igbe wi kokan ta mo si go round njoba ibile goyin o awon eniyan hun ni won rin ajo lo si oko ti won tin gbin resi ngba ti oko ju omi won to se be dede danu eni ti isele na soju re je ko di mimo pe awon eniyan ti won lo bi aadorin ni won nbe ninu oko oju omi na eni to je olori igbe yi ko ti isele yi ti sele o je ko pe ohun na o nbe ninu oko oju omi yi sugbon ti won pada ri ohun donla inu we reyin punchy ni royin buruku yi
0: to lo yo sa na wa e ja ma lo si abala keje to yi ta pe ni abala
1: la meto

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mommy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to dara ju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni fowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbẹkẹle te *7777# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbe

0: tu mo si wi pe o ti nsele lera lera and emi ti ri couple kan wi ti won ti yawo nso fun mi pe ijo to n ba pe oko un joko bayi lori bed 101 oni ko le si solution ijo to so like you are saying that awon obirin yato sira wa awon okunrin na nje won o yato sira won in terms of communication oni to n ba fi le poko un pe ta adi wa gini yo
1: wa
0: je soro gini kan o lo le gbo o ma joko ma gbo oni mo ko le sato se oni omi da ijo ti mo ba so wi pe se le ni gbe mi na ni gba se ni gini kan oni yes ma won ni se jo keji ma now that has been their own pattern o mo so wi pe to ara ta ba wa gbo and iwo you go tin e pariwo ju iwo ala obirin go po le ti e go po po wa la ma n gba riwo e because that is the what woman observe that pe oh
1: to
0: le kapa oko won niyan now fa won to ye pe won wa relationship o kin se be sugbon oko ta ti pe pe e pedele ni o ti o rescue si file atu e wa e tin pede o ti o to ba ma fi joketa se ko ni ma riwo lowo now ihun to wa lead si ariwo yen ibolo ti wo wa fault ta ni how can we prevent it ko ma de bi ariwo iyen ibere akoko ti ma akoko bere e to wa jo mo be ohun na ni e tun so eni nigba mi awo obirin yato to individual differences yato se ba wa ipe obirin mi wa to se wi pe agbe kale ni oni ko mo ba se n gbo kale eh okunrin wa pe pada pe to calm down bayi lo se lo bayi lo se ri e de ma gba wi pe opolopo okunrin ni won ni ego
1: bene
0: eleyi to si se wi pe oh, tie, won fe mo boy from the place of where it is coming from that you even challenge them. Fun awon indefensible differences okun mi, ego ma wole pe o tie tun challenge mi. Se o nje le ri je nle ni. Se kini kan now. How do we now so bi pe iwo obirin be ko ni ma fi gbogbo oju aye e pariwo ninu iwe igbeyawo be.
1: E seun olotu. Ka mu lati ibere akoko yi. Won ni amukun eru ewo. Okay la nwo
0: awusale
1: beyin na se so wi pe ti ru nkan bayi ba nsele ki sojo kan ni o ko sadede sele yo ti ma sele die die sugbon se won pe awo obirin bọlọrun se da wa a ma nlamu mọra nkan a ma nwo wi pe boya ngba ti nkan yen sese nsele die die a ni pe a ma fura wa le excuse on their behalf
0: o ma change
1: wi pe boya won boya nkan kan sele na fi pe je nwo titi next week yen won lawon pade awon ore won kan na jo se kini kan na fi pe bi olohun se da wo obirin olohun da wa ka ni amumora nkan sugbon to ba fi de point pe obirin bere si ni complain o nkigbe e mo wi pe ti iru nkan yen ti okunrin ba wa ni shoe ti obirin yen wa da point lati ibere ni gbeyawo yen o ti tuka tori okunrin o le ni amumora ru nkan be yen e ja wa turn situation yen ko wa je pe okunrin lo wa nle obirin lo rin iru rin ti oko re rin bo loko re o se fi to ba oko rin ojo akoko to ba oko ti rin bayi ni wahala ti de kilode to pe o fo bo sile nle
0: odidi yawo le
1: o
0: to be lati ma bere odidi yawo le yen gangan ni koko
1: wa lo je wa se kiri kan wa se gba wa sawo ara ota won abi tori won wo wi pe obirin ni e iyawo le ni e right wo lo ni lati ma pe wole abi right wo lo ni lati rinrin ti mo ni ko ma rin iya lopeja ti mo lo gbodo ba rin mo mo ri wa ti e o tu wahala ode ko bi ni wa so fun oko re pe daddy lagbaja te mo ba rin yen ta ma jo so lojo si pe
0: o ma nsubu si gutter ma ni to ba ti mu yo
1: iyawo le mo ma tun ri papo o le ni kilo kan ti e o le oro okunrin yato si oro obirin o le da si oro arin wa so grace tọlọrun fun wa lati ni amumọra nkan tori pe a ma wo wi pe yo change boya ti mo ba tun se bayi yo change boya ti mo ba tun rin bayi yo change iru awon te so yen wi pe to ba poko e joko o le gbo o sugbon nkan kan o ni change o ni grace o ti understand the nkan to work ninu marriage e ni awon okunrin mi wa be yen to je pe oro tutu o ba won le
0: ta gbegbona
1: ejo gbegbona fun rayin ni to ba gbo mi kale won na gbe si so ibi te ba si yo kigbe mo rayin yen let you understand ki loko mi fe kini yawo mi fe bo lo se da won kan niyan awon okunrin kan wa be yen awon okunrin kan de wa to je pe won le mi wahala ko bi ni kigbe ko kigbe lataro dale won se mo wo ni bi ko ba si kigbe tan won ni so ti binu tan da mo binu eh ki lo wa fe gan a to wa pada sori ki lo wa sele gan so olohun se da wa lototo olohun da wa pelu alebu ara wa leyo kokan so o wa wa lowo wa as individuals lati ro wi pe bolohun se da mi yi bawo ni mo se fe lo lati fi better marriage mi obirin to tutu atoko to ya were
0: toko to gbona
1: eh eh ti an pe ti oko ba tin se were iyawo mo tutu iru awon eyan be yen de lele obirin to tutu yen ni njo to no ba gbe were ti e de ba yan ko wo pe were to won oni ko le duro legbe re tori awon to ba tutu be yen ibinu won gba mi abi sodi ni so iru to tin sele lati le to birin fojufo ta fojufo ta fojufo wi pe nkan kekere ni boyo wa be loni ni boyo sele be loni ni boya alagbaja lo fa boya nkan bayi lo fa time to ba wa di ni lamo wa lowo wahala o wa de by the time ta ba fe maria yo wa ni se mo sese rin ni o ti je pe sin lo sese bere si complain se mo sese nse gba ni kili problem to je pe sin lo wa bere complain
0: se mo sese nse ni
1: kilo lo to je pe sin lo wa bere complain to fe pa mi ni o ti ma won kan rin o ti ma won kan se gba o ti ma won kan sawo meanwhile problem ti wa nbe lati bere sugbon tori pa won foju
0: fo
1: a n wo wi pe ko to nkan ko to nkan ko to nkan to fi di nkan mo wa lowo
0: je kale opolowo ja papara de ha tesiwaju lori kokoro ta n gbeyewo iyan na ni wi pe ki lo ma n sele ti obirin ba dekun ati ma complain ninu igbeyawo when a woman stop complaining is she finally at peace or has she given up ohun lohun ta n gbeyewo lori eto laro yi a n bo laarin iseju aya
2: ti asadanu ninu awon alakale eto ni
3: yourself is it giving your child complete nutrition

0: kapo pada sori eto ba wa da se agbon ti oro awo obirin ni ori eto la re oto ni awon gaga bi alejo mi ti se nso bi pe ti obirin to ba complain when she actually wants her husband or partner to change something, she may complain because maybe she wants more attention, but yeah, offer more communication, but yeah, more support, or simply wants to feel hard. But to ani gbo n temi na so woni sugbon awon kan won yi bi a ba se gbe kale ohun lo tun bo ma tun je ki o sokufa boya ona o wa nbe abi yo digbo ani je mi je ka wa wo idakeji oro e so le kan bi pe ni bere obirin ma nkoko wo awon ise ati wa si okunrin pe boyo ko ri be loni ni boya o ma yi pada boya to ba ti kokko fi ife bere tori mo so kini kan pe je ka wo ibere ife a ki bi pe ibere ife yi saba akoro bi orin osopa ni ko ba di pe obirin wa ibere ife yen o wa wo pe ah ki lo se da daddy and darling e pe de loni ah kini kan because obirin to ba ni gangan nikan na ni o bere ariwo inde wa sugbon wa wo pe ngba ti kini yi oye pada kaka ke wi agbo ti e ti wa de o wa tun le si lo wa nchokun fa ari pe ati so eh gbo tun tin lo and all that now e je ka wa wo gba to bi en ba wa wo pe mi o soro mo mi pariwo mo ko to de ipele yen mo fe fun yin awon pe awon kini tan so communication is stages by stages ni won wa
1: ben
0: lasiko ti ariwo ba nru e ma gbo ipatiko yen lawon ebi ma nda si
1: ben
0: asiko yen lo ma di je npe ya e je npe baba e je ki npe gbon e ida latodo yawo npe kini kan taboko wo wa le ti po npa buru e asiko yen lawon mejeji ma nre ni ti won pe and according to mi family she ma nda soro family mi wa to ba ti di pe iyawo complain loni complain lola complain lots na di pe wo fo mo wa ni suru o fi la kan bale o yo sha yo ma o n gbe le mi gbona ju o to bi wi pe pupo nu awon ebi oko ti eni nteni taki santa to awon bi yawo percentage la nso ya so pe gbogbo won awon bi yawo wo pe a fe ko mo wa si kuro ni ile oko tori pe ko si ebi yawo kankan ti o ma gbadura ko mi wo ma se suru o ma ni suru o ma farada o o ti eni bodo nkan ton ma nso pe wo ile oko ile eko ni o gbele ohun ton ma nso niyan now while the family of oko ba nso wi pe wo wa le po o kini kan lawon kan ti yawo so pe ile oko ile eko ni but the woman in question is getting tired because she was hoping to see support from
1: the family,
0: from either of the family. But awon kan ni ko ma strong, awon kan ni ma ni suru foko. And ta ba fe wo dada without lines ourselves, what this program is all about, a ma yan ona oro, a ma la gbogbo e mole ni. Ohun ni pe a ri pe woman yen gangan the subject of this conversation is the woman, and she's getting tired. Now ko wa fe isole lato da won ebi e yi pe to iwo na ati so ko ko ni suru fi le je o se awon ebi oko ma pa mo wa o ko to je breadwinner family oko family ko ti oko ni breadwinner family e to understand. Now the woman is now tired. What happened when the woman stopped talking? Now to bi ni o ba soro mo se ife ti ton abi so ti wo pe ma pa mi ma pa mi to ba je ma de para e abi ife ti ton je ka wo lati be
1: e seun olotu ibere to wa very important ni ibere te bi yen ba se so yi na to ba ni obirin o buru o se gba o sawo
0: ajo mi ke to menu ba mo fe ke farabale lori e je kin sare lopolowo oja yen ka mu yen ko be anbo

0: to e ka bo pada sori eto e ba wa da si lori ibere ti mo bi to di pada se ka kulo waja antila
1: e seun olotu so bi mo se nso lo wi pe ah ti o ba ti de ti obirin ba ti de stage wi pe mo dake mi soro mo a lot of things lo nsele ni period yen
0: okay
1: sometimes silence obirin o mean wi pe she's at peace or that she's broken in the marriage sometimes silence obirin le mean wi pe maturity
0: okay
1: o le decide pe mo n pariwo mo n pariwo mo n pariwo latojo let somebody be the bigger person ariwo ti mo kuku pa ko mu iyato kankan dani sometimes silence obirin le mean exhaustion pe o ti su mi patapata mi ti e lagbara ati kigbe mo mi lagbara ati complain mi lagbara ati fe jo sun e sa ja jo ma wora wa ibi ta ba jo ba de bo ayo sa mo wi pe mo ba de bi kun also silence obirin le mean strategy wi pe e je nda kena e ma je complain mo bi a ti ma complain mo bi ayo wo wi pe omobirin yo complain mo ki lo sele boya yo riro wi pe ah mo ma se kini ile ni ko ma kigbe le mi lori ko ma complain ni ko ma so bo se ma nso mo ki lo nsele so ti give up ni se o ti pa miti ni se o ti gba fọlọhun ni so silence obirin lopolopo gba o de tun ma mean emotional disconnection pe lokunrin yen tori a ti wo wi pe se mo obirin tinu e ba dun ni oko o de tinu e o dun ti o ni a eh daddy wa o e ka bo
0: bawo ni ta o
1: bawo ni ta o e sumo ra yin o e fowo kan ra yin e se gba o sinu obirin o ba dun okunrin o le expect pe ko n so pe o ya o ya lagbaja o ya mode o ko na so pe o ya e ka bo ko possible gbogbo mental distress wi pe ariwo ti mo n pa complaint mo n complain every day anything o de change o n sink si mental consciousness obirin yen
0: so
1: je pe at a point I can die in fact on gan le ma mo consciously I can disconnect emotionally oko yan wa bere e ba fowo kan na bi gidi o sese ba se gba na bi kini kan di o sese e ko respond si mi ko se gba si mi ko sawo si mi so ti obirin ba ti ba point yen de bi wi pe o silent o le decide wi pe mi lagbara wahala kankan mo mi lagbara riwo mo mi fe se wahala kankan e je ko ni kaluku wa laye in tobirin ba ti wa file ba oro yen de point yen bayi okunrin un ti ba doju e nu o ti ba doju e tori eh ore dun la nbo re je ko ti le oge to ge je ta ba so fo pe ah omo yi mo pare mo pare mo pare to wa ni e fi mi le in te ni mo se nkan mo fe se ngba to ba da si ko kan yo di owo mo pa eh mo pa mi to ba ti mo pa mi mo pa mi omo mo pare ni oku ara to ba wu e oun ni ko da so obirin okunrin yen ti bade bi fobirin yen niyan table yo wa turn obirin to complain tele ti o complain mo oko yen wa bere complain o wa le ma pa won lagbaja iya yi ko ma soro mo ma dele ko ma soro ko ma kigbe ko ma pariwo so fun e lo nje o fun mi lo nje mo bo nje lori table to ki e o ki mi
0: sogba to wa ko kwa ko ra
1: je sogba to ki sodo olo o da mi lohun je kini kan ko bu e ko kigbe e ko kigbe na niyan o wu na ni o kigbe won so ibi ti problem o ti wa ba oko niyan tori yo wo wi pe eni yi bo se ma se tele ni ko wa se be mo o no wa ma ro wi pe something is wrong somewhere
0: ko ni le figure out
1: fun okunrin to ba ro riro ni o ki tun se gbogbo okunrin ni o tun riro tobirin mi ba silent oko mi o mo wo ni wi pe o su na ni o su lo fi dake pe o ti e better be yen ko dake ko mo kaka jo ma wora wa do your thing let me do my thing but she do your thing let me do my thing yi so promote healthy relationship so promote healthy marriage especially ninu marriage to ba je wi pe omo tun ti wa nbe awon omo awon omo mo wo bi daddy won ati mommy won se nse daddy wa ati mommy ti daddy wa ti de bayi ariwo ni kula daddy o kigbe mommy o kigbe at a point mommy o kigbe mo daddy na wa wo mommy won so sira won nu le won kira won iru upbringing wo la fun awon omo ta nbi so issues in marriage o koja oko ati yawo nikan beyin na se so family wa nbe legbe kan family kan ni o mo fori ti ni ile oko ile eko ni ibo o ko saye ile temi mo to keru wa o ti ko lo ile oko e joko si ile oko e
0: e ti wa ma gbo bo bi ni o ba jiya omo e o le la lo ba
1: ni ka bo se won so nu ko re mo pe yoruba lagbara gan yoruba lagbara awon
0: ko ti wa n bere pe so modan go te jiya se ya o won jiya ya
1: o dola n jiya
0: se ya o te dola yawo e jiya
1: se won jiya so mo won o sori re sugbon e mo pe yoruba yoruba lagbara yoruba dun awon kan ta fi le bara wa soro ta fi ri nu ro bi pe ah omo mi o gbodo
0: ti o petu si yan lokan
1: be ni omo mi o gbodo jiya so gbogbo nti o ba gba lemi na gbodo fun iru awon kan ba ide lele e o mu kopolopo
0: mi ni o ma ti wa so pe bi yoruba eyin o le jere meji ko jere oko ko fun jere omo
1: be ni
0: awon yin wa nbere pe ni ku o je pe edoku awon yawo awon are o jere oko so jere oko
1: ti o tun jere omo sori meji la won ni ori kan soso yi lajo ni sugbon bi olohun se seda kaluku bolohun se to irin ajo kaluku bi orin ta n gbo ta te fi se kini si bi pe iwa lakoko
0: lakoko
1: especially fo birin ati wa ye eleyi na iwa lakoko fun wa mo so pe ah o da o se gba o sawo so ni wa ti wo ba si tu so na won ni oko lolowo ori aya oko won o ba ma da nle o si to fe kara ata iwo to n bo ko gbe ninu ile lo mo pe iru eyan toko mi je ni eyan melo la fe ma fe di han nita wi pe ah baba lagbaja bo ma se ri ni iwa to ma wu ni emi ati e mo ma ki gbe mo ra wa mo ma ra wa
0: je ni to da nita
1: wa ko gba ayo ima ye se da to ayawo e lo gbodo joni wa ayaya te ba wo dada iyawo yen
0: iyawo
1: tori ma yen da po ah ma yen ma se eyan o sugbon leyin o se eyan ta yen so se eyan nu le so eyan dodo iyawo re
0: e je ka wa wo be ni ka sojo opule la mi seju die ta ni ah ti obirin ba ti wa ba de bi pe mi o soro mo out of exhaustion te so yi o ti su o ti re family oko oni bo se ya ta won ko family awo e je ife to kan ba wa pada n pe nigba mi na wa awon okunrin mi ma feel lonely when the wife stops speaking to ba ti da da won an se wa mo reality of life and ko to de ipele mi o soro mo e mo wi pe obirin yen kini yen tin sha die die o ti de bi gbi
1: beni
0: is it not possible nigba ti okunrin ba wa wo pe ko soro mo lasiko ti kini yen ti su obirin to ti re ti gbogbo awon ipenija yen to ti so di ole okunrin wa wo pe I cannot be living alone in this marriage o le ko le ma da mi o ti e bere bi ti mo wa o bere bi ti mo de ni won to de si bere de to tin deja nje ife yen le pada wa mo ni bi ti ife te lo nje o sese
1: olotu se ka ma paro tan ra wa ti ife yen o ba ti e pada wa ko le dabi si tele mo abuku ti ba ife yen ko le dabi ba se don lo
0: o da e je ka fi soju opo le be yen 0913655952 ni oju opo laarin iseju perete tani lati bo ada se laaro toni nje bawo la se nlo ife wa iya na to ba ri omo e to ngbe igbese ti o da yo pariwo iwo mu ma se bayi ma se bayi sugbon jo ti iya ba ti pa omo ti a je pe omo ti se o ti hobo niyan ije be doko ni ife na ri
2: hello e ka ro e ka re ti wa lori eto oda me ba
0: lan fani ati pe pada 0913655952 ni ojo opo yen won ni good morning woman must keep complaining because she's a good life for her husband won ni and the children but do it normal step so it will not affect you guys Damian Wize from Lagos ni won fi yin ranse
2: hello
0: 0913655952 ni ojú òpó tí ẹ fi bá wa dá sí.
2: Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́.
0: Kí lẹ sọ?
3: Àbú Yusuf látàfàdà.
0: Òkè, à ń gbọ́ yín.
3: Ṣé rí tọ́pìkì is necessary for the unionism of the marriage when we are talking about. The one thing that is like for this cover, only be obeying, only voice out. You understand? That bad will do same sort of reaction that I'm not. And you're back up here, but then lack of the learning above. You understand? You, ladies, what the magic of the law? You understand? The first thing first is, can you ever call study? Ọkùnrin téèyàn fẹ́ ṣe ra tán kò sí bí wọn ṣe máa wà then you need more weakened point your coin. Then for the language, you can check it no matter what you actually have with it too. So I think only key can lose every 2 value. Then you now come to your own distance. Do you understand? Okay, for example, sin. Obirin, o fe make give you answer. O ko dey tidy. O ta re pariwo. Do you understand? Ja pe. Ja e dey why thing of doing in the right time. Nikini o ba ti work. O si. Bi ba ti pe on bo mi sinu apere lo amari.
0: Oda. E se. To ba pe nfo kan ba wa lo ni. E so e ri pe a so pe bo se ma nbere ati bi to ma graduate si. Igba te mo ro yin ibi to ma graduate si le bere pe kokoko wole ko bi mi ko de you know kokoko ni suru. Sugbon adupe lo wo ye te ba wa da si. An tamo la e ba wa kan ara ile ko da wo.
1: To e yara le kidu ko po kilo bi oge. Adupe wa pelu wa ni oni a tun ma foju sona fun ojo mi ti a tun ba yin soro
0: ese adupe adupe po le wa lejo wa lori eto yi a se be to ko si abala keji eto yi a n pada bo laipe.

0: Well, Ikoni, Igbonse fe Diamond 88.7 FM to takomole. Sile Ilorin, ona ni egbo. Mo ki pe e kaabo sori akanse eto futi akoti awaye. Won pe oselu lo ni ijoba, ijoba lo lo oselu. Ele to tumo si wi pe gbogbo on ti a ba nse papa lori oro isejoba. O ni se pelu oselu nitori pe oselu ijoba warawa ona ni agbe lowo lori lede wa Nigeria lati odun 1999 asiri oro to farasi oni akanse eto toni obiti e ti ma gbo awon gudugbe oro awon oto oro awon oro ele to je pe ko fi epo boyo ti o je e ti won fori le kobo loju bo ti le wo kere omo egbe oselu Progressive Congress APC lati ile east ijoba ibile lori east awon na ni se onigbowo akanse eto yi ta mo si asiri oro to farasin kini awon kankan tin sele ninu egbe oselu APC ni tubuturo ijoba abile meri dini ogun tin be ni ipinle Kwara lawon wardu ti o je 193 wards ni ipinle Kwara nbi won ma yanana oro lori re e ma wa gbagbe pe iwoye awon ti won ba je alejo mi lori eto yi abi awon ti o ba pada pe wole koni nkan se pelu ikoni Igbonse fe Diamond 88.7 FM te ma emi ti mo je atokun eto ohun ni saye ayodeji ayola omo baba tisha oloko mi mo kiyin lekan si wi pe e kaabo e si ku kale e fa pere tedi e ja jo gbadun eto ni sosan nitori pe awon lenu loro ta ba nsoro nipa ogbodogbongbo ninu egbe oselu APC lati ijoba ibile Ilorin East won be waju mi bi honorable Alhaji Habib Ajibola Lawan ti won je party chairman Ilorin East local government iyen ninu egbe oselu APC won be bi te mo honorable baba gobiri Abdullahi ti won je alaga gbogbo awon alaga egbe oselu APC lawon ward to je 193 ni ipinle Kwara ti o si je wipe awon omo bibi Ilorin East ona to ni won awon ni won ma pabidi yabidu teyin ara le yo ma gbo kilo nto nsele e je kinki honorable Alhaji Habib Ajibola lawa pe won ko dede asiko yi e ba wa salama si gbogbo awon mo bibi ipinle Kwara te mo awon tin wo wa nile okere
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aki gbogbo omo ibile Kwara ipinle Kwara lapapo ipe eku akujime ni pelu ogo lodo olohun je ka se opo re laye inshallah
0: ami ashe olohun onebo baba gobiri Abdullahi eina e ba ki awon mo Nigeria
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aki gbogbo lede ade ki alejo ati olugbe Kwara pataki julo aki awon mo egbe wa ni All Progressive Congress egbe APC egbe onigbale sesalasa ipakuri dasiko yo eso
0: oni aya bele obesari Alhaji Habib Ajibola Lawan honorable baba gobiri Abdullahi oni san laarin aje ni mo ni pekoro ko si pe an sojo abi an fepo boyo lori akanse eto nitori pe asiri oro to farasi oni to ohun eja mu bayi egbe oselu APC ni ipinle Kwara o ti to bi osu melo kan eleti awuyewuye ti nlo lotun nlo losi pe egbe oselu yi nkan

0: afa be na ni won sise to gomina na latoke kilo si fa ni pe won dije fun national chairman fun egbe oselu APC so ti won wole eleyi lo fa to fi di pe won pe wa won je pepepe ni orogun o tan fi pe wa ipe ka dakun awon fe senator di di pe to ye pe won fi si speaker oro yiun a si a soro lori e but ka ibi tan lo gaga ko ni but o na won adehun ti senator ba wa gbe yato si pe boya ke soro olowo de awon nkan tan lawon ma se ati ba won se carry party along lori gbogbo gbese ta won ba ma gbe papa gbogbo ta won ba ma se awon ojo ma se in line pelu Governor Abdulrahman Abdulrazak.
1: Honorable Alhaji Habib Ajibola Lawal.
0: Yes, sir.
1: You ba ma so kankan. Won ni moko. A ma lapere.
0: Then.
1: Eni o ni awon rufi adehun ti Senator Saliu Mustafa ti won ba yin se. Se kan to gori ipo senator ni abi ngba ti won de be. Ati wi pe e menu e ba menu ba lara awon adehun ti won se fun yin. Ti boya won wa pada sikade oni ti mo le so sugba ba mo nu ba lara awon adehun ti won se
0: lara awon adehun ti won ba se ni pe ko si igbese kankan ta won o gbe abi n ta won ba fe se ti o mo je pe nipa oro idagbasoke ilu atoro egbe ta won ni pe wa si gege bi party chairman seri n ta fe so nbi leni emi o ni paro mi ko mo ko ti e mo wa lara governor fi ko wa ipe ka mo paro won gbara ti won di gomina a gbara ti won di senator won pe wa ni bi e meji fa won kankan pe awon fe se bayi awon fe se bayi awon fe se bayi ta de ni ah oda sugbon lati gba yen won kan dede change to ye pe awon tan wa lati PDP elomi ti di camp si APC awon kankan ti di camp si APC awon mi wa to ye pe won ti di camp awon ni senator Saliu Mustafa nko mara awon ni won pe lati se nkan gbogbo nkan tan ba fe se a fe se leyi ni to ye ko je pe ninu adehun tan ba party se pe nkan ta fe se ni o ibi ti oro yen ti kokon wo wa ta wa won pe ah ko ye ko ri bayi adehun ta jo se ko yi to je pe awa papa awon chairman ta jo je party chairman ni local government kokan ni central ti won le jeri si awon na pada wa sori eto lori oro yi bo lai pe ile wa lo ti se ohun lo je ka wa koko se gbese lori re so igba ti yi ori ba yen a nwo ipe ki lo nsele o koko ndun awa egbe ipe adehun ta jo se ko lele to ba dabi ro ele ni pe kan mu wa pe okay nkan wo na se ti won pe party si se wa ri pabambari re ohun ni tawon ati governor senator Saliu Mustafa se ri ibi tolo te yo si olorun wa nbe o a de wa lati wa ba enikan kan je but ta ba so olorun o bi wa gege bi pe eni to ma asiri oro ti o de so yo da bi gba to ye pe aparo fun opolopo awon ti won wa leyin wa tan je omo egbe oselu APC senator Saliu Mustafa ti nkan ba sele won lo sa Abuja nibi ti wahala ti kokko sele ti mo ti ta wa ti kefin won lo sa Abuja gba bi gbogbo bi to ba nlo won mo so pe awon na won nawo lori egbe oselu APC ni Kwara awon la won finance egbe
2: ti o si ribe
0: ti o si ribe governor wa nbe amo pati nko lati 2019 ti ba se pe igba ti lati igba to ti di pe won dije ni 2019 ti won ti lo gburo won ni APC ni Kwara won da si nkan kan until 2022 tan fe dipo tan fe dije fun senator na to wale national chairman na to wale so eni to wa tin gbianju to tin se gbo nkan yi so ara bi ti issue ti kokon sele niyan ipe oto ni nkan te se labuja te ba wa de bi bayi e wa fe pe wa e fe ma fi wa se camouflage ti se nkan tan e wa fe mo fi wa se camouflage ibiti

0: issue tin bere niyan pe no adehun ta jo gbe ko niyan
1: Alaji Habib bi won ba bi ko to di pe mo lo sodo baba gobiri
0: naam
1: ngba ti e ti ri pe senator Sunday Mustafa Turaki ile Ilorin ti won tin gbe rufe igbese pe won shika adehun ti won ba yin dai ki wa lo de te fi ko won loju pe gbo ibi ajo foro si ko lojo oni on ko lele leyin na eni senator Sunday Mustafa pe won kari egbe yin along won je ke mo bi won se lo letter ti won ko lana won ni won kan si gbogbo eyin kan awuru chancha ninu egbe oselu APC ni atekun arin gbogbo ipinle Kwara ko to di pe won be igbese yi lodun 2025 ti no shu kesa kon senator Sunday Mustafa won se eto irogun sapa eni eleti o fe je pe awo sifila kaakiri esi ni won se daada to ninu egbe oselu yin e ba yanana re
0: seri mo le fi gbogbo enu so pe ati gba ti gbe senator Sunday Mustafa ti bere gege bi mo ye so won ti wa pelu PDP ti pe
1: se ide abare ti e fi lo
0: gbogbo no a pe awon abesikawo won e mo as a senator o mo busy iyi ta le ba won so lori phone aba won so pe adehun ta jo so ko lele ite nse yi but awon ta ri pe ajo nrira wa nile aimoye igba lati invite won pe e wa nkan ta jo so papa iwo tan ran si wa nigba toro yi o bere nkan ta jo so ko ni nkan ten tele yi igba ta n gbo awuyewuye pe wahala fe sele gan atun pe eni yi lawyer Abdul Karim a pe a je ko mo pe ninu nkan ta jo so ko ni nkan ten se yi o leyi to de pe ibi ti o ngaga ti fara han ni jo ta rira ta se ta jo se meeting one on one a pe o si wa ba wa office mi gangan lo ti wa ba wa ni jo yin so igba tan si de a nje ko mo pe to issue nsele o laarin an ri apere pe issue nsele laarin awon mejeji but in tan ri ni oto ni nkan ti eni gan ba wa so nigba hun eyin igba tan ko lodo wa tan na lo se nkan mi bo se ri gbogbo yen by the way ni eje ka gbe yen segbe koko gangan eje ka lo bi koko to sele recently
1: emi fe bi pe se aishika adehun yi lo da wahala le laarin senator Sunday Mustafa ati governor Abdulrahman Abdulrazak ni to fi je pe trailer gba taarin won
0: atokun seri ara anti a fe se yanana re ni
1: ba
0: because
1: no re bai
0: orisirisi ipe lati gba lenu ana si aro yi ipe bo ni o ye ki governor le pe senator Soliu o ye ko le pe awon G15 o ye kan le se kini kan o ye kan le se bai o ye kan le se bai but idi ti governor of che pe senator Sunday Mustafa temi mo won le jo mo soro but temi ro pe boya nigba toro yi tin le yi to han si mi ohun ni ti gba primary kini to han si mi ni pe oto ni nti senator Sunday tan lo so fun won ni presidency tan lo so fun won Labuja
1: kini won so
0: e seun in ti won jo so ni pe your excellency mo fe pada si ipo senator mi pada in ti won gbe lo Sabuja ni tori won ti already mo ibi ti nkan lo because any ti governor gbe feasibility lie lakoko ohun na ni ambassador Yasiriki fun ipo gomina fat ni mo so fun yin so awon yi na lo sise tako because what mo pe ko ni easy ti governor ba ti wa si central papa to wa si Ilorin east ko ni easy fa awon mo lati je senator from the same local government so won wa lo da wahala ile labuja to ye pe won lo so orisirisi oro nipa eni yi to ye pe won ba je lotun won ba je losi to fi da to fi di pe won orisirisi oro lo nbe yen oni mo so pe time oro wa sugbon time ko si time ni
1: e be mi na o ba bi yin won bi yin lori bi ti eje oni pe se Senator Solly Mustafa lo mu pe ki gomina ki won yi ipinu won pada laarin wakati 24 ti won ti koko yan ambassador Yaya Seriki ti won si yi pada si abenu kan ile igbimo asofin ni
0: gomina ko governor Abraham ko
1: asugbon awon lo ko so wi pe ambassador Yaya Seriki lawon fowo mu lawon ri ko to di pe aro ojo keji oni wi pe o ti di all right honorable Danlard
0: esun pelu
1: senator Solly Mustafa ni won gbe igbese ohun ti won fi yi oko ambassador Yaya Seriki pada
0: esun seri lori igbese yen senator governor ko lo so wi pe awon fe ambassador ya seriki mo
1: okay
0: igbese ti mo so pe won gbe lati presidency ni won ko orisirisi eyanjo lati pe kan ma ba ambassador ya seriki je lotun losi lori pe ko ma ba ri ticket gomina then te ba wo gege bi governor yo leni to nife si pe ah tan ba ni kin meyan wa ayo mi ni leyi to je pe ambassador ya siriki fun rara re awon na mo alakokonu elekeji oni pe governor mu ambassador ya siriki lo si presidency gege bi pe o sele lawon other states now pe ayo mi ni o ko to di pe a se eto idibo abele abenu egbe ni governor ta ni governor ti mu ambassador Yasiriki lo but kini governor mu ambassador Yasiriki lo fun pe your excellency o eni to wu mi ko gba le lowo mi ni so ti inu won si dun si ta si tun so pe sa won le lo announce eni sa won le lo se meeting papo nile pe lawon janmo to ku nile lati jo so pe eyin na eni to wu mi ni leyin gba tan ti se consultation tan pe awon wo ni ka fun mo wa ninu gbimo ti governor Abraham na Abrazak ti won to lati pe ka lo se meeting leko lori pe tanikayan ti o je the next governor ta leyin wo ke se pe won ni ka lo menikan o won ni ka daba awon wo ni ale laleyan
1: honorable Alhaji Abi Bajibola lawa alaga egbe oselu APC ni ijoba ibile Ilorin East eye ki koja sodo honorable baba gobiri
0: edaku ke to koja o ni nkan ti mo fe clear laarin yen nigba to di pe hello
1: e te waju
0: nigba to di pe won lo ti won lo se awon oro tan lo soro lori sirisi bayin igba to ya won ni lati ma so yi pe
1: pe kini
0: adehun wa laarin awon ati governor lori pe awon o si tun se senator lori pe kan fa awon ni ticket senator pada fun egbe oselu APC fun 2027 idi ni te fi ngo awuyewuye yi pe boya won gba senator lowo governor won ni kan gbe fe nikan because to say to be frank won be lowo won pe igba to ti ladehun pele nikan yi pe ohun lo fe fun ni senator lele keji ni 2027 o le ko nkan meji lati mo fi da wahala le to ba ti ri baun yonda senator fun yi ti wo fe lo fun ninu ko fowo mu senator abi ko fowo mu governor to fe fun Yaya Seriki ti won pe won ni presidency lori oro yen bayin leyi ti governor si wo pe to ba je ko si adehun won so fun president bayin yi pe ko si adehun kankan laarin awon ati serving senator Solly Mustafa pe ko si adehun laarin awon ipe yo lo lele keji in fact awon ni eri to fi han ti senator gangan ko ti o si se pe boya nikan kan lo ni ki won ko ipe awon oni lo je kan lo fun senator leyi ti mo ni prove e lowo
2: to yo sign re
0: to si sign re
1: oda e se o e je ki lo sodo honorable baba gopiri adulai ninu letter pe mo fi egbe oselu apc le ti senator soli mustafa ti won ko lawon bikan nbe won je ki o di mimo wi pe owo to onu ikoju osuwon nini akuyawo ati nini oko to gboro ta le pe ni ifarajin pe idire to fi je wi pe egbe oselu a fi je omo egbe oselu pe sugbon egbe oselu apc awon adari re ni ipinle kwara lowo won kuna gbogbo awon kan ti won ka le yi idire ti won fi ju egbe oselu apc le po bi amuko oso mo afẹ bi yin ngba ti alaji abib ajibola lawa nsoro won ni o jo bi pe eto dibo abele olufa gbomi si omi oto laarin gomina ati senator soliu mustafa sugbon agbon gba kan pe senator soliu mustafa won fe se ise akanse kan si afin sugbon ti won fe sukan pe gomina ijoba ipinle kwara won di lowo won a je ko se se se won ti pare eyi oni ko to di pe eto idibo abele egbe oselu apc ko to di pe o waye ati pe se looto la dari egbe oselu apc e ti kuna ninu jije olooto ati awon kan mi ti won la lehun
3: e se won atokun labe pe alaga lati lo use tan soro tan o ki party chairman ni state the prince Adeniyi Afagbemi ati won to je yapesi kawo won to de gba won all the 16 local government party chairman ati bo megbe yan then gba won je world chairman ni 193 was mo ki gba pataki julo ata wa ni Kwara Central ta je 52 world chairman ati bo secretary ati bo won we got to ken si ba ni pe anu agbo wa le bayi yi to ba je robe o mo so ke yi to wa tan to won o mo send so pe okele okele okele because open for long fun le di asiko yi pe pelu awon alase ata olugbowo egbe apc ni Kwara ati Kwara Central e ba o te so le kan pe o ni se sali bo so ba so pe o da yi pe a fe ni janu egbe to yan
1: ati no wo na
3: pe akuna
1: lori je olooto
3: no ko si eni to kuna lati ri state chairman wa to de ata jowo chairman
1: lona wo
3: to da fun yin seri mo ko mo lapere
1: ben
3: ati wo lo se ri awon ikan ni radio ife ma da ko radio ko ma di ko ba ko yin ko lo ja fun ti lo bi meta lati godun mi ja bo sisi because ilorin o ma leti wo gbo abuja de yan o je ka lo ibi gankan tun lo personally because in one bo yin bo awon la dede awon ko nisi oro ni ato abojo moju to bayi why so so sal musa ave bere wa ti wa ton wu abi le kokko bi lati pile na gba ton wa ticket ton ba ge bi chawo so le kan pe mo je ni to saaju ge bi omo e be alaga lati gambari district ti so sal sal musa ti jade bakan na en to je watch am no won o wa ba mi as jo le ba chama la jo rin rin rin ko ari yen lo ijo ta wa fe tolorun a fe kada la pe kini fe sin sin yan ina to gbe ni lo se sagun saba lo ju lo pe pa se jo ko ta jo ra ni to ki le ni le fun egbe ati joba ata mo pe le ko Kwara Central ni ba se sa ko sa won sa do bi ja beta fun anyo
1: akoko
3: ala akoko nbe won la won je olooto ati olu faraji se gbe APC pawon le ta se agere ko ninu ofin ati asa atalada egbe APC ni Kwara Central elekeji won sa de fun wa bi pe kawon lewo igba ti awon fi wa ni egbe odikeji lohun pe a ma akitin ta won se ni ward kokan latari pe awon gba office kokan sibe to je constituency office pa la gba pe iru re gege bi olorun akoye ka pa awon senator yin si awon gba office kokan si ward kokan to ma je constituency office each ward yo wa je 52 in the whole Kwara Central koma a to den la asi officer won awon isa won eni okan wa lati ward kokan ile to ja si pe omo egbe awon oloye egbe alafrika le fa won
1: ti yo je 53
3: 52 no ward kokan eh awon oro to ma odun ma lokan pe ah aye pe ko ni sinu pe a se lo ni ba la abuja o ka ni ba ni Kwara Central o se officer mo so a le mo ni direct contact and relationship pelu won o ti alon awa bi won don pito a n gbo wi pe won ni e mo dale pe mo bi three mo tun to so ni do ni mo bi won bayi face to face mo bi won won ti mo si so awon to wa nbe mo mo se to so ya ha awon ni dale de awon ni dale wa bi ti jata bere re because egbe ni kokon nba se to sal musafa ja ko do ti po ran mo ti joba ti governor because at gomina at senator at rep at gbogbo ta ko ayan mo egbe abi no joba ko se kan to je ipile won to je bedrock won to ju party lo se wa do mi te on ni pe bile ba ga ti o bawo kan ni kewo ipile kan ni kewo that is foundation foundation of any government officials like party structure ni party structure ni government ni senator sabuta na ko horo lu I just I told somebody little member here na. In the sample name no make you have better. Ala ko but that the seat ta. One shape skill and acquisition program kan. To say ni my ka modu. Gbogbo mo fi so ni little loni. Won o fun single party structure ni single slot. Che go mi. What day I want to collect awọn tẹsí program fún ọgbọ́n ayẹ they are more than hundreds na number one number two ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe empowerment on education tó náà fẹ́ fáwọn ọmọ ní scholarship wọ́n náà fẹ́ ṣe 200 people kí ṣe sáré musa kó jáde àtàwọn tí wọ́n máa ṣe wọ́n wúro láwọn ọmọ kan wá sọ single source wọ́n á fún party structure kan wá sọ nígbà tí yẹn ṣe empowerment scholarship from year 1 to year 4 or to year 7 out of class medical tí o wá sọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ nǹkan mẹ́rin yóò dẹ́lẹ́kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní dáṣọ lẹ́ẹ̀kan ẹni wọ́n ṣe mega empowerment
1: bẹ́ẹ̀ni
3: yes
1: 2025
3: tí o bá nígbàgbé wọ́n sọ wọ́n ní slot 3,000 ní mega pàpàtà àwọn ẹsẹ̀ kó wọ́n jáde kó wọ́n sọ ìdánwà fẹ́ gbé lóde kápẹ́rà gbéjà jáde gbà yẹn ìgbà táwọn afẹ́wọ̀n náà hàn pẹ̀ wọ́n wá láwọn fún each word àwọn ní mẹ́ta mẹ́ta
1: ẹ̀dẹ́ kò mọ fọwọ́ àtọ́wọ́
3: ẹ̀dẹ́ kò mọ bọ́bọ́ ẹ bá times 3 times 52 ìsàkó fún 156 ọ̀sọ̀ ẹ bá yọkọ̀ lóhun 3,000 ní olóku because pa ara le ba opo ya nbinu si salu won lo meyan lo se di bebere ka fi le ke si domo bin amo to ba ti di omo yo pa re o pa re wa ba mo pa mi mo pa mi wa ba yo ba ti omo yi won mo pa re to se o sa le to se to sa mi sa wa de
1: e mo bere ti mo fe bi yin le kan o ni wi pe se won fe gbe ni abi won fun awon eyan arin gbogbo ipinle Kwara eja wa ka dale ka tusha se egbe ni won fun ni abi awon eyan arin gbogbo ipinle Kwara Central ni won fun lawon eto ele ti won se ni
3: ala oko ni mega promoter so to get 3000 slots mo so wole ko lawon fun egbe ni meta meta each word ebi mo lead mo ka meta meta ikere
0: okere ni
3: yes ka as afẹ mo le ri igba to mo egbe wa to bo se senator lowo to wa se kan 3000 to a ninu all the whole 3156 lo to se egbe kilo fi pe share formula ololo won ri defend then number 2 gba to wa di gba yen a pada to wa ri wi pe inu slot to de to Kwara Central yi because Kwara Central na represent awa n gbo ni fe lodun a n gbo ni repodun a n gbo lu kero a n gbo ka ma gbo maruti se property di dukia ti wa Kwara Central na be ma pe ka kiri ni but that joni issue no papa egbe ni n ba Central Salim Musa ja o gbo to o product as leg down to ma pe a wa to ati pe wo yi e senator le gbe amana le lo
1: e ti ba wa ba fe bi right
3: now
1: mo wa bi abi kin ko lo sodo alaga ijoba alaga egbe osolu APC ni
3: loris
1: e se suru wi pe gbogbo esun ti e ka le yi se ohun lo wa fa ti gomina fi wa so wi pe ti senator Soliu Mustafa yo ba fi di gomina pe kin soju emi o
3: Seri awon eyan kan wo pe boya lilo Senator Soliu Mustafa
0: o se lo ni
3: Senator Soliu Mustafa o sese lo
1: ni mo se bo lori eja
3: ni
1: time e
3: mo gbo
1: eja mo le tona ki wa lode to fi je pe igbese ti imam Olorun ba ko forun ke won ti won gbere lati pe tu sawo laarin Senator Soliu Mustafa ati gomina ti o fi soso ero
3: akoko na mo gbo si mo si ma si o si da mi loju lori issue yen won pe awon mejeji igba tan dodo gomina gomina je ko ye won pe emi ati senator Soliu Mustafa o ni ja ni issue ko ti si issue daada nigba o ti
0: wa
3: amo ko si issue daada nigba pe kan jo mo soro won si fi da won loju pe o da je kin pe senator ni soju yin bayi won de pe senator won si fi si speaker ipe hello Senator Soliu Mustafa won si ni na ma your excellency my leader won ni to se awa meji sha ni issue oninu ko si issue laarin wa senator gangan so be ko lo fori ji chief imam awon mi ti won wa tan wa laye won si wa tan le testify si ipe in ti senator so ni pe ko si issue se wa ri in to fa ti governor na fi wa binu seri e ma ja tan ra wa ke won binu sira won se kini kan e ma ja tan ra wa iro lo wa nbe ta ba fe paro sira fun ra loku
1: ki lo fa
3: eni to da wahala ale n to wahala to sele ninu egbe oselu APC le ni Senator Soliu Mustafa ni to n pele latana leyi ti o si pari tori pa nigbagbe pe gbagan ti kuro bayi nkan yanju
0: yo to bayi
3: yo to
1: e sugbon
3: eni suru ibi ti mo ti bere pe kini idi ti mo fi so be
1: mo bi
3: nigba ti Senator Soliu Mustafa ti won de ipe awon fe je senator ibi ti ija ede ayede wahala ti o ti kokko sele sinu egbe wa to di wahala le ni niyan
1: rona wo
3: ona ni pe eni ti gbogbo wa n gbe tele o na ni ambassador ya asiriki
1: pe yo di senator
3: pe yo di senator ti governor gangan fun rara re ngbe pe yo di senator ibi ti wahala ti sele niyan so igba toro yen sele to di pe awon personality labuja won pe governor orisirisi awon eyan tori senator Soliu Mustafa won gudun bi kini kan oro ti mo fi so e lo se findings daada won gudun pe ta ba wa nkan ko sin ti won le fi wa won desperate ninu aspiration won so won ti lo ba gbogbo awon tan mo pe won le ba gomina soro nigba yen igba tan lo ba won awon yen won pe governor lotun won pe governor losi won pe governor lotun won pe governor losi pe dakun tori olohun eni yi o ti gbiyanju lati wa national chairman
0: o gbianju lati wa rep o gbianju lati wa gomina ti o bo si idi ni to fi di pe governor gba fun won lenu gbogbo mo yin so iba se ba na so niyan o eleyi lo kokko fa wahala laarin ambassador Yaseriki pelu governor Abdulrahman Abdulrazak ipa your excellency e ti promise mi ni senator yi why to fi wa di pe senator Solomon Mustafa le gbe fun o di ogun to je pe awa yi gan awa ta nsoro yi asako nlorin nigba ta gbari primary tori Yaseriki la ngbe tele ṣugbọn governor na mo ba se be ambassador Yaseriki tan mu wale ipe mo binu ti ambassador Yaseriki si dide te ba wo o tun ko gbo resources re lati fi sise fun senator Solomon Mustafa nigba na e mo pe o di alakoko elekeji o wa ni igba ta tun wa we pe oke eleyi ma fi compensate senator Solomon Mustafa ma fi compensate ambassador Yaseriki oni ti governor yi tori fise bi le lie ambassador Yaseriki duro ti governor so eleyi ta be fi compensate re o na ni senator Solomon Mustafa pe lawon kan to je pe won tun lo dabaru re labuja tan so orisirisi oro ti o ri be ti o jo be ti o ba ri be ni a mo igba ti ambassador Yaseriki to fi n gbiyanju fe gbe ina to je pe ara won nigba so wa wa we pe kan fe le compensate e tun wa se gbese lati pe ke lo block e lori pe aspiration ni pe senator yi e fe je to ba si di pe Yaseriki ba di governor tan e le ri senator so igba to yi wa ri bayi o ni governor Abdulrahman Abdulrazak na wa we pe eh igba to ro yi ti ri bayi a je pe iwo yi o se eni to lamo na o si fe lo si waju egbe wa to be bayi to fe lo si waju egbe ni o ye kan duro ti egbe gbogbo ba se nsoro pe to dibo wa benu ko si tan pe wa nile tan ba wa so gege ba se ba wa so ni the first time Abuja na tin to se won an gbo loke ni ko si tan ba wa so pe ni lo ri history eyin eyan mi eyin party o eyin executive party o
1: sugbon won ni won kan si yin
0: won kan si wa
1: mi o fe la so yin koda bi won se tun ko we fi egbe o se lu APC le won kan si yin
0: won kan si wa won kan si wa chairman chairman won na send the letter si won chairman do in party le fi send si yin won chairman chairman as the party chairman chairman send si mi emi na de report fa won to je oga wa
1: e je ki awu bai onebu baba gobiri abdullahi be won ko ba so won ni ki wa lo de to fi je pe ese wa saka bakaba kiri bai ngbati senator Solomon Mustafa ti won ti gbe igbese won tan pe e ba ti gbe igbese yi pe ojo bi pe ti mo pe omi titan leyin egbe oselu APC
0: omi o tan oni omi o tan leyin eja egbe oselu APC rara eleyi ta wa se awa je ka mu eyan mo ki lo nsele ni kokko ni awa ti mo pe senator Solomon Mustafa ti wa pelu PDP mo le fi awon eri to daju han yin ti pe ti pe ta ti mo pe PDP na nse ninu awon tan jo nse awon PDP ni won kari party to je APC to gbe won wole along awon PDP ina to nse te ba wo gbo yidi nkan to sele ni yidi orisirisi nkan to nsele video ni airport kini kan e ti ri body language pe ni yi ko si pelu APC na so awa ti mo yen tipe tipe a de ko si pe kini 2027 inshallah APC loni and e je kin je kini kan yi oyin eyi ta lo ni 2023 to di pa fe se election Bola Ahmed Asiwaju won si pelu Amichi na sise fun ajo wa Labuja ni
1: primary
0: ni gba primary
1: 2022
0: ni 2022 sorry ajo wa Labuja ni won sise Fashiwaju so igba tan ri bi rapala dodo Asiwaju lori oro senator yi ohun lo fi di pe asi o mo fe soro yen lekan e je kin pari e ohun la Asiwaju fi so pe okay governor Abdulrahman Abdulrazak is it that mu governor kemeni te ba fe fa wa fun governor which is ti governor fi ya se ki kale ngba yin abi ke fi senator kale e mu kanu meji mu ke mu senator te fe lo fun abi ke fun won ni governor abi ke igba governor ke fun won ni senator so na fi so pe okay mo mu governor mo fi senator kale fun di pe won ti lo so fashiwaju pe ah adehun wa laarin wa tele pe won fun mi ni senator bo igba to ya to di pe oro kan o ti governor ri gbo pe won lo ba asiwaju ta siwaju pe won tan bere lo won pe won gbo adehun kan ti wa laarin yin tele pe e fun won ni senator ibe ni governor abrahman abrasa ti wa je ko ye won pe awon ni eri to daju ko se ni to ni ki senator soli mustafa ko o fun rara won ni won ko governor si send dire si asiwaju won send the copy copy yen wa lowo mi bi
1: eyin na ri
0: emi na o wa lowo mi bi ki se pe boya mo ri o wa lowo mi bi mo mo si awon agbalagba mo si so ti e pe governor senator soli mustafa ti won ko bi pe senator awon o e kan na lawon fe lo ah ma reason ti won fi ko boya won ti foju wo gege bi oro ti
1: baba gobi
0: so e ri pe ninu nkan ti won pin ti Kwara South won fun Kwara South ninu nkan to je eto central won fun Kwara North ninu nkan to je ibi ti awa ti awa won tan to po mara won pe kilo de ti senator wa nse bayi awa ta je party gan o fun wa so nisin bayi nisin won ti prepare ara awon kale lati gba yen pe awon o ni seju senator kan lo ninu egbe oselu APC so gbogbo plan yi ti wa nle tele o ti wa nle tele o na lo play out ni oloselu ni wa calculation oro oselu so to da je pe a ri eri to daju pe won ti jo nse pe lawon eleyi yi teyin go ri ni koro e nri lori afefe na lawon yi to farajo ta ba ti egbo meeting ni koro ti won se ti opolopo yin ba gbo a nri tori afefe
1: ba
0: ti
1: bi
0: gara won ta tin di mara won
1: ko to di pe a se ojo opo le se eyin o ri pe bi senator soli mustafa se fi egbe oselu APC le yo mu akudan ifaseyin die ba egbe oselu APC ni ipele Kwara papa julo ninu eto odibo ti o waye lodun tin bo
3: se ri ko le mu faseyin kankan ba
1: lona wo
3: based on our own calculation and reality on ground. In 2018, Senator Soli Mustafa was disqualified like the contest from primary. Every time I was so like the ballot say primary in 2018/19 faces Soli by Senator Soli, the slim senator Kosho. Either within the party or within the Kwara Central. That should that don't that mean pay or any single contribution to emergency first tenor governor Abdul Rahman Abdul Razak. That's number one. I want to just say my argument that one. But it's one because of number two. She went around APC. No one alone. Let alone at that like Bojule. That time you pay the only single government in the history of Kwara State that pay is due fully back to the masses. Administration of Governor Abraham Brasakin. Because owo ilu ni won de na pada fara ilu.
1: E ja se ojo ko le 0913656952. Erekun iseju ogbon aya 30 seconds oni fun enikankan ko ma se si oro alifasa tabi anyo sitete si enikeni. Elo we ku ya leta. E se oko yin bo le ti pe egbon soke.
2: Oda,
1: e se. 0913656952. If you want to read him, no gogo oro lati wakati kan.
2: Hello.
1: E do e ku ya leta.
2: Ola mi le kan ta ni mo lati itakudima.
1: Agbo yin.
2: Mo be pe play lo awon alejo wa. E da ko lati gba ti Senator Soli Mustafa ti wa nbe odun kerin ni lo yi. Ibo le wa lati gba o ni gbogbo oro ite eso iyun akoko. E keji nbe ni gbogbo ikan ti mara Soli Mustafa le pa ni kini to se ni. Se omo yin kankan o janfani re, eni kankan o janfani re. Lati gba o di sile se wa soro fu wa. Ta ba te ri ka ti a wo ni Senator Soli Mustafa e gbo e governor je. Senator Soli Mustafa gege na ko. Gbogbo ba se pa le fu wa to lati joy. Se sanfani fo mo Kwara Central. Eh wa so lati gba o di si eyin le ti soro on ti gba ti mara bu wa ko ni APC to di ba bere re fe ma kun yin le to wa di an so to wa ko bi te to wa wa loni ibo le wa lati jo itele ni gbo le na bani teke
1: ti kan tu e se
0: e se je kin sare down ibere won se ri asoro a si tun le soro ju gege bi party tori awa la se eto bi won se wole platform wa na lo tan fi wole so to ba wa bi pe ati gba yen lati nko igbombo ti won nigba yen eyin go bi mi pe a a je pe a fa se yori re ni
3: sugba an pa ki esi won nile elo e to je pe won agbo ni
2: e karo
3: e so
2: e peto account e gbo wa elo
3: a n gbo ye te waju
2: agbola ni lati kiri ni se ri o so du doctor so du so ba e wo ba ton o ye o fe jomo wa ba ton wa nesi na chairman ti wo ri won ti gba ko lowo doctor ya lori egbe fun won ajo so ni won si yen looto won sa se pe ti yen ba wa nkan o mo sa le gba e da e sa fun mi ko a ba pe o to make le ba nti lu ma do won lo du o du me na ma do ba ton wa lo so i ti won wa governor won wa o me bi governor lo lo sa elo sa
3: ati gbo yin
2: elo won lo sa governor abraham abasa baba ti ri oje kon ba tun eni governor yen wo ti bi 7 pdp ni elo sa
1: brother e seun tori akoko wa mo dupe lowo honorable Alhaji Habib Ajibola Lawa ti won je alaga egbe oselu APC ni ijoba ibile Ilorin East ti mo honorable Baba Gobiri Abdullahi ti won je alaga igbimo ara awon alaga egbe oselu APC lawon ward ti o je 193 ni ijoba ibile 16 ti nbe ni ipinle Kwara Eshun adupe eyin arale koni ju bayi lori akanse eto photo ni asiri oro to farasin atujo ma pade lojo mi e ma gbagbe pe iwoye awon alejo mi awon ti won pe wole koni kan se pelu ti ikani gbon sci-fi koda te mo emi ti mo je atokun sugbon adupe amo lori o eshun o digba kan o

ki ko ka ise re ma lowo ise re to tayo egbo olon gbo ati ijeje fun ata nabi muhammadu kosi kosima oda irun oto iyun se ko da gan ka le ma fe faye le ko ju seju marun lo mo ti o fi faye le awa wi ashhadu an la ilaha illa ko mo ku oku awa ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu awa wi tan ke kirun ke gbawe iseju meji meta le ngba to wi tan awa faye le eni oku muslimi ni o ko si kirun ko si gbawe yo si wal janna kọ wa ko yo aljan yo ni ranki yo ni bi to de yo ni bi yo ni bo se mo fun awon ko kun ke feri ni e ko de ni wo nanu wa ko ni to to lo mi ni tin so o de fe ma saye so leyin re olodun lo ni o ti to o ti tan bi to gba to nlo da na ni so agboro ku ni muslimi ni e beru olodun bo ti e ke beru re e ko ke le beru olodun ke mo ro olodun fin haqqatu qadhihi awa fa won yo kalam si won si alai haqqatu qadhihi bo se ye ke beru e elekeji egboro ku afika je muslimi eleketa ebi osu ta wa osu islam osu annabi muhammadu osu sokan ke be ba sokan pelu awon yoku ti won je eyan yoku ke sokan loda amo e read the tef sokan e option afika e sokan pelu awon muslimi to ntoto muslimi ti o ba ti sataku olohun ko sataku annabi ko sataku ara ali annabi o ti ta musulmi ti o ba ti taku olohun ti o taku annabi ti o taku ara ali annabi ko senta ale taku nu islam to ba se nkan ti o da awon ti o ni se nti o da lawon ti mo kakale olohun ni okan ni saburu bi ya din khair muhammadu ni saburu n to ba wu ke wi ni pe n to ba wu ke ko sinu ti ra yin nipa re bakan ni mo se bakan ni mo se nti mo jabuku fa annabi eyin le mo n te ko sinu ti ra yin annabi se be anabi o ni saburu ko ni si jamba ko ni se nto ta ko tolohun laye laye ko ni se le kan soso eleketa awon ara anabi mejeji la lati re ale fi dele mahdi awon mejeji la won ni se nkan kan to ta ko tolohun qur'an confirm we fun wa pe won mo mo se fo won mo kan ga kan ba kan ga kan ga mo se fo anabi mo ni mo fo awon na ma ama won isa anabi olohun o ti ta iyan bi awa yoku awon na ama won yato si awa yoku won yato si anybody nu gbogbo sabi won yato si anybody nu gbogbo atabi won won yato si anybody nu gbogbo awoliya won yato si any keni nu gbogbo ta le pe ni ulama awon yeji la yan yato fatima njara won omo won si olohun so ni tako olohun ni tako annabi ni tako ara ile re en te ba ri be اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا امو اوكون اولون لوو اي غودو اي غودو كون يله يله اولون او في ديفيشن اولون في كا كون نو اسين ري غانغان ان شاء الله سنو شواتو شورا كون يانكو ولا تفرقوا فيه ا ما جني تي او كون يله يله فيه نينو اسين اون غانغان اي غودو يكون يله يله نينو اسين اسين وي او كاسوسو ني ele yato sira yin amọ nto ke se te godo yato sira yin nibe dadan ni e godo yato sira yin e godo godo gbo lohun gbo ni e godo gba nabi gbo ni e se godo won se won ta nabi ni ke ma se e godo kenye sin ka to atan mi sala yi pe e godo se e ba je muslim ta te se shahada be de je tin kinu je tin gbawe o wa kun ti oni je ke gbaye ti oni je ke gba ara anfani gbogbo esin te le nsin e na ni social benefit ni kini yi ni anfani awujo ni olohun ni wa tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraku gbogbo yin patapata e wa di okun olohun e di mu eyin muslimi e di okun olohun e di mu e di okun olohun e di mu e o gbodo ju e atasimu bi hablillah e di okun olohun mo yin pe e wa yin mo e di wo mo e di ese mo e wa mo gbogbo e wa wa maya ala atasam idi magidi bi hablillah pelu okun olohun muhammadu lokun olohun anabi muhammad lokun olohun alquran ni to gbe wa na lokun olohun anabi ni qurani qurani la anabi

0: won ton wi ka gbo anabi ni qurani qurani la nabi gbogbo e papo olorun lo wa ni won alqurani ni qurani ti soro ti yanu soro muhammad ni qurano ti soro ale yi ta qurani anabi ni ta qurani qurani ni ta qurani ba gba hadis kan wa to ta qurani a ju hadis won nu ni kala ka pe ni sahihu anabi ni ta kun to so ko deni ta kun to gba wa latodo olorun anabi ni se edira yin mu ejo yokan ibi yoku ele yato ire yin le yato iran yin le yato iwo so yin le yato oro ko kan kan na ko kan te ma nlo fo olorun o le yato asayin o le yato o le majora wa esi gbogbo yin o si je muslimi sugbon ni bi awon cardinal awon kan to se pataki te godo pin ni be edimu akoko ni pe edi muhammadu mu edi alqurani mu ni ma ti ju okan mejeji le o ti ju olorun le oju qurani le alo mu annabi abi o mu annabi da mo loju qurani le ze o mu kaka lo won be de ina o dodo olorun abi en to fe qurani ju annabi lo ko le ri be a tori anna ni oro olorun alqurani ama be se nwo rasulullah on gaggan ni qurani on qurani se soro la annabi annabi muhammadu je ti o ba si muhammadu ani gbo qurani ye kọlọ ma so qurani ka la se nti o salaye re qurani won ni wulo aba fe mo lo ko mi na gbede qurani won ni wulo fun wa esin islam won ni wulo fun wa afi pe oro olorun leleyi ki la laye ta nabi se npe ki la laye ta ara ali nabi se nipa e o ti ta eni kan se wa salaye mi ogoro ta ko awon mo wi awon ta ko da ko yen nti o salaye qurani ogoro ta ko olorun ko ogoro ta ko nabi ko ogoro ta ko ara ali nabi tori ba se gbe won kale fun qurani awon na ni edil qur'an awon na ni daki awon na ni keji qurani awon ara nabi be la wona anabi ni kan ni won je so edi okun olorun mu daada o ba n kito pe tara ale bawo o wa n lo hadis elomi a ko si ma lo lokun ba tin tin ba n lo yin o ba takwa ara ale anabi a ma lo nso won to ba takwa nta anabi so a o ti takwa esin re to ba takwa nta ara ale anabi so o ti takwa esin leyin leyin anabi ara ale anabi lagbe esin fun so now to wa ri be eyan duro so ye ko duro o si e si dira yin mu e wa le yato ni fun ga le yato bi interpretation te ba ti yato ni eyun ele ti yato n bi alaye qurani abi esin ami e gboro ta qurani lo da nkan to se pataki julo aye re n be nle nu islam la fini al fiqh wal mazahib al arba fiqh wo lori oju ona merin la fini eyi to tun je le ka al islam fiqh wal mazhab al mazhab al jaafari yun ti awan ta wa nlo fiqh ta wa nlo ele ni yato to la ara yin e ka wole e ka wo moya eyin le mo e ya se ko fe dada no e je ke se o so mara won ni go eyin le mo yato un le wa amo mo ya ni yo kan na ni e fi yun le yin aju e te ba dodo mi so e divine wo ti e ke dimo e le wa uniform yi ni pe e ko ra yin jo lori iyapate ni un e pa ra yin po e jo kan nbi je fi yato si ra yin e fi yun le wala tafarraku e o gbodo pin yele yele o muhammadu ni gogun gorodi muhammadu un lo su yela a fi ranse saye o su yi gan lo su sokan ni la ko su o su kan beta pe ni o su sokan o su yi ni aga bi a se madada pa wa fa ati wa awa fa tin tela ala nabi won so fun wa pe lati ojo keje lo su yi ti ojo ketadilogun o su yi ose sokan ni usbu'ul wahda unity week ojo keji lo osu yi to bere ni jojo mo jojo tuesday jo atalata osu so kan ni e ti si di joji yo jo se oji won jo sunday ose so kan no islam ose so kan no ninu osu yi imam ruhullah as-sayyid ayatullah ruhullah al-khomeini qaddasallahu sirrahu on lo gbe oro yi kale to wa bala kai mo to si besin mo ipe àwọn alu sunna wọn ní abi anabi níjọ kejìlá àwọn alu beeti ní abi anabi ní ọjọ kẹtàdínlógún se won sa te gba kon ba nabi won so ko ike la nabi eh won ti papo nbi eleyun nu ni so ba wa ri be ose kan tin be laarin ojo marun tin be laarin meje jo e papo e se moludi anabi e ran ti anabi lati jo keji lati di ojo ketadilogun ko mo e mo pe ni ose sokan en te je muslimi e mo kojo e mo so ra anabi en te je muslimi pe e ni agboye kan na n to pa yin po lo olohun anabi ati qurani so iba won se e bi awon alaye yoku e jora yin e mo kojo e ma soro anabi atolohun ninu ose yen papo e ma kojo ke po ise imam khomeini leyun miladun nabi won ko dadi unity week ose isokan iniye gugu omo ya ni wa wa atasimu bi hablillah jami'a gugu yin edi okun olohun mu wala tafarraku e ogbodo pin yele yele alquran ni kan lo se le se yin be Allah wani ulama yin wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'a enati dero olon lori yin aya yi awon alarba lokoko nba soro otan larba wa kis rasulullah o to de ota gidi ologun gidi omo ya yo mo bo mo ya re ja ogun kosin awon kosin mi omo ba kosin mi ja ogun ogun to le ogun to buru ile larba wa se turi kanabi muhammad o to de Olorun ni eran ti gba na ni wa te je ota sira yin ota te fe ira yin soju ilu kan na le ngbe asa yin bakan na ni ede yin bakan na ni e to wa pin lori ro pe family eleyi lele family so won lele e to wa pin lori re lori ibaje lele aida le ni arojin le ozkuru ya matallahi alaykum e ma ti dero olorun lori yin iz kuntum adaa ngba te wa lota ki muhammadu o to de te wa ni ota fa allafa bayna qulubikum Allah pada ko kan yin jo pelu anabi muhammadu anabi Allah fi ko larba wa jo e de wa ore ti laarin larba te ba ra anabi larba wa e ba wo won ki islam o to de e wa ore ti laarin won muhammadu de ni larba do re nke yo kan to da yoro do larba ni pe oni ede ede to jina de ti o ni iru won ni ele ni wa fi yato ti gbogbo yoku pata olorun si mama o sa won nu yin pe o feran won o fe won e ba ti wa yu anabi kuro nbe won o je won laraba o je nkan kan ma to ba wa ri be e di okun olorun mu e gboro pin e mura yin lowo e gboro di ota yusu a je pe nu esin ta fe ko so yin dokan le tun su a di ota ninu re olorun je ko yu wa pe bagi yu ni tembele kun omo eyan ni nto ndo tara yin awo olohun o gbe esin kale ko jota esin da gbe kale okan soso ni latara be isokan ose ta wa yi ose ka sokan ni e mazhab te men tele ni mazhab ti yan tele ni to je ki mazhab te n tele ka akiri nu ni e ma tele ama e ma ya pa nipa olohun e ma dota npa olohun e ma dota npa nabi e ma dota nipa qurani lele ina e ma dota la npa ara ale anabi dadan ki muslimi o tele ara ale anabi dadan ni olohun faye olohun fi option le ko fun ale khaya so latara be isokan yo rorun yo si da be ba ni omi o tele ara ale awon mi mo fe tele to tele n to ba fe tele ami e gbianju ke gbo ara yin le ara yin ke le ba je okan isokan nu islam dadan ni o bi gba tan kirun ni olohun ma kon wa tembele kon ani wa ta fi n so ta ma sa yo ko la nara wa amen iku ra ta fi fe ra ta fi gboro ara ma sa yo ko la nara wa olorun ko su wa lokan ra wa lowo ka le jokan esu oja jokan amo olorun ra wa lowo ka le ba jokan ma wo ti wa ma si wa e makan wa ma wo ta hu ma wo ba se doti ninu la kon ma sa tun wa se si wa lokan ka le ba man ta tori e wa sasaye ka de man ka ta wa ni alkiyama ko ta wo si le ba beru wa ka le ba boye so lo ta ni ka le dodo olorun la lafia le n tonu won feran ti oyo nu si inshallah nje mejo won je ka ta yo gba na a continue ri aya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: to gugu yin te n gbo ninu le lori eto ta pe ni Albasira na ni ile ita waye ni Canada Morning 8.7 FM ni lo ti lorin pelu Ibn Maryam Alhaji Sheikh Abdullahi Birinde ti e ti n gbo won lati iseju die seyin e ba gbagbe o pe ile eko modern to ile mi academy to wa ni di ape ni lo ti lorin ba se ki won awon na lo ja wa reto igbo e lo sori Facebook Albasira the insight na ni ojo opo ti e fi wo bi o se nlo tere fi gbo bo se nlo leyin ba peke to wole ba wa share ba pin logologun logbon logbon ejawo ni ka bi meji ge bi se wa foto ni lori 0913655952 0913655952 na ni oju opo ti e le lo lati se be lati fi da seto fun ti osan to ni bi a se nba bo 0913655952 ko to pe won fi number of stars wa gan lede lori to hun bi mo se so ama la bebe bi a se ri ti awon ipeyin ni sise ntele lori eto ohun e ba gbagbe o oro nipa isokan ninu islam bi a se nbabo yi e ka lo sori ojo opo facebook albasira the insights na le fi wole sibe lori facebook baka na e le lo number yi ke fi wole si odo wa nbe 0913655952 ni ojo opo nkan wo nikan abi meje ko to ri pa ba lo salam aleikum salam aleikum e ba gbo soke dada
2: Ayo
1: salam to baba kachi.
2: O ko yin sir. Ajunbi lati ogidi.
1: Lati ogidi an gbo yin sir.
2: Ata wa pa wa, ron ba wa pelu won.
1: Ani
2: gbo agbo yi, gba ti so kan, a ti se ara wa, a le ma se ki ta wa, ta na bi ara wa.
1: O
2: lo so gbo wa.
3: Amen lo. Amen.
1: Esun. Adupe. Lọwọ yin e je fi number of stars wa ran le de die die feyin te ba fe kole te le fe pe won leyin eto 0901536 0148 na ni 0901536 0148 ni number tele kun si leyin eto 0901536 0148 e je won ni kan dudu si lagbon bi hello assalamu alaikum
4: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: o ko yin san bo le tin pe wa
4: evangelist kola wole na to do
1: to evangelist kola wole an go yin san
4: mo gba dun wa si baba yen so ka si kuku o se kuku laarin musulumi o se kuku laarin ki omo leyin onigbagbo fokan kamodo gba awon omo nigeria lapa adu awo gba
1: tano adupe evangelist kola
3: eseun
1: wani so se kuku o se pataki
3: bene
1: oda adupe gbo yin te pe wa be ba pe ustaz wa leyin to 0915360148 0915360148 na ni e ja wa lo foto ni pelu ibn maryam alaji sik abai ibrede lori eto ta pe ni alibasira le loju nu ọsẹ tinbo na lati mo apade lori akoto eto ohun titi ọsẹ tinbo ta ma pade olariwaju ogun ni yọpa ibi ti loruko timi ori atan olohun ni fi wale o lagbara olohun ọsẹ tinbo tin je jimo loyin jima layo jima lalibaraka tunbo ohun ni se leyin wa ori gba kanau lori eto alibasira
5: gbogbo mumini ati mumina eto alibasira logode gbogbo mumini eje kajogbo Albasiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri si ma lo gbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gbo bolu a mi se wi Eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: Or on the air. Or on to die at you.
1: I don't know what long about me, Akoda. I don't know what long about me, Ashida. I go back, I want back. Electric bomb baru ye, motu to Jeloni. On the road to me, on my July, you low call to me. Oba, wa kiwi. Loni, emi ati baba, minino lua. Ah, irasha ulodu mari. Tumaja General of Asia, the End Time Soldier Ministry, AK Zion Assembly. Awana ni Pastor Doctor Oluleye David Olusegun. Awana ni etimo mboka kri ori ero aye lujara. Loni, emi pelu wendo wa. Life and direct. Li agbara loni ni. Baba, eki bogo omo Nigeria. Eda koyifa omo Nigeria. Ki omo peyi ni. Ke wa gure. Esure fa omo Nigeria ti gbo wa loni.
2: Ah, ki gbogbo omo Nigeria ni gbogbo ibi te tin gbo mi mo gba ladua eti te fin gbo mi ko ni di loruko Jesu
1: abi
2: oruko mi ni Pastor Doctor Oluleye David Olusegun emi ni Olorun fi se oludari the End Time Soldiers Ministry aka Zion Assembly ti Olorun je ko wa kakiri orile ni Nigeria ta si gbagbo wi pe gbogbo agbaye on la nlo bi Olorun si fi se ran wa mo gba ladua gbogbo eyin ti e gbo mi lowo lowo ohun to dabi oke isoro ni waju re lene bo ti n gbo mi loruko Jesu ko di petele
1: ami
2: gbogbo ibi ti awon eniyan ti reti pe ko o ye ko ti tayo taye wo pe gbawo gan lo fe tayo ti o ti raye tayo mo so bi woli olorun agbara olorun oga ogo ko mo tayo nibe
1: ami jesu
2: ko ri be ko se be
1: ami jesu
2: jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu adupe baba mo ri pe ni bi ose bi meji meta seyin akan se eto kan waye ele te pe ni fire conference to pe ogologo mo Nigeria ni won peju bi ba sibe ai mo ye ri gba ko gbi to waye ngba na awon eyan eri nibi eri lohun e da ko kila siri kini kila siri awon to sele ngba na ro se mi kayefi e salaye le fa won
2: ne eh si olotu ko si asiri nbi kankan jesu na la siri wa o lo fi se ran wa ise to si ni ra se o na la nse ah looto program yen o do awa gan loju tori o koja ba se ro tori olorun so kale o si jeri ara re awon eyan si leri ka kakiri tori pe olorun o ni ara re logo mo si gbagbo wi pe olorun to ti se ninu aye awon eniyan gbogbo eti ti n gbo mi na yo se eri nla fun o
1: ami
2: bi oluwa ti n be ti emi re wa iwo na o leri ti eni
1: ami baba e se pupo akase isin te fe se eleyi ti yo gbaye ni kopepope ile te pe ni wiwo ogun idile pale womu womu ogun idile ogun iran ile ita jogun ba ba mi salaye n ti je ogun gan keto te waju
2: ese olotu ta ba pe nkan logun o je nkan ti o doju ko eniyan ni korita ti se aseyori o je nkan to doju ko eniyan ti ko fi eniyan lokan bale tabi ko ran eniyan lowo lati de bi ogo tabi bi aseyori e ogun je ona ti satani nlo satani na lo logun joani ori kewa ese kewa so pe o le ki wa bi ko se lati jale lati pa ati lati parun so gbogbo eni ti olorun da o lo olorun da dara dara sugbon satani ni o le na o lo wa lati doju ija ko eniyan te ba wo fast yen o ni idini yi ti omo olorun fara won lati pa ise isun o ti jesu wa se laye o na ni lati doju ko ogun yen sugbon opolopo omo olorun le ni awon ogun kan wa to je pe ogun ran ni o si tele won wa lati iran kini o si de iran titi awon iran ti awon na wa ohun oluwa fi tamiji pe awon ogun yi o gbudo sewole pe awon to ba je obi gidi kan wa gbadura fa awon omo won tori awon obi ti wa won ori adua yen gba opolopo e bo na se lati petu si awon tin gogun wonu aye won sugba wa iran yi ati mo jesu e je ba ogun yen wi e je ka ge ori ogun yen ka wo ogun yen pale tori pe ta ba ri ija yen ja ogun le mu ni lo ko je pe awon omo ni o ma doju ko lola lowo loluwa fi so pe ogun iran yi gudo sewole pe ki ki account organize program yi ni on 26 27 ati 28 no su kejo yi pe gbogbo eniyan ki won wa lati gbadua lati wo ogun aye won pale e papa julo ogun iran tin ja aye won
1: e ti e so wi pe olorun lo ba yin so wi pe ki e se akanse eto yi se be ni
2: be ni ka olotu olorun lo so fun mi ki mi ise ni ti ma fe wa sori afefe bayi Oluwa lo so o na lo si seto bo se wa bo se di pe gbogbo eniyan gudo go nipa program yi
1: ojo wo ni akanse isin te so yi ojo melo le fi se agun melo le bere ni bo gangan lati se npato e juwe le fu gbo Nigeria
2: e se olotu number 1 ojo ti a se of Wednesday 26 27 28 osu kejo yi on la o se akanse eto yen ibi ti o ti sele na ni the end time soldiers ministry aka Zion assembly ni number 1 Ogoluwa street Ogbonmide compound ni Kulende estate ni Lorin ago marun si ni program yo bere ni gugu ojo mete ta yen awon afajo ajago ti wa meyen ti won ti ma gbadura ko to di ago marun yen ah to ba di ago marun ni ama bere to olorun sirin yo jeri ara re no program
1: da baba e pe number yin e farwale pe number yin fa won ti o ba mona to je pe ko yi dada ke wa ba mi ga ko yin le kan si ke wa suri fa won ye ti o wa lojo na
2: e se olotu number mi ni 08067817771 08067817771 Oruko mi ni Pastor Dr. Oluleye David Olusegun ti mo je General Overseer at the End Time Soldiers Ministry aka Silent Assembly to wa ni Ilorin mo sure fun gbogbo eti to ngbo mi to farabalẹ gbo mi loruko Jesus Christ te Nazareti ogun ti ja won nu ebi yin ko ni jawo
1: amen
2: mo so bi woli olorun ogun tin to iran yin wa o go pele ni lori re
1: amen jesus christ
2: ni igba keta mo soro ase jade lati enenlo lati enenlo lara awon ti o go kele yin loruko jesus iwo ni number 1
1: amen jesus christ
2: ori be ko sebe
1: amen jesus
2: christ jesus oluwa wa
1: amen amen amen loruko jesus ko je bo se je ko je bo si lo je eyin e gbera pa e ma bo ni The End Time Soldiers Ministry, aka Zion Assembly, ele to wa ni Ilorin Afaja, ni Ogoluwa Street, Ogbonmide Compound, Kulende Estate, ni Sango, ni Ilorin, yo dara fun wa o. Oruro ti mi, omo jere mi o lo ko ti mi, oba awon akiri, odidi gba kan na.
3: Breaking Family Heritage.

0: Eka bo pada iroyin na re lekun rere bere lati le wa Nigeria. Ijoba apapo ile wa ti ranse kini ko rire si Misa Farouk Islam Algeria lori eyan sipo re o gege bi are ile Bangladesh eleketale logun be ni woju igbesi on gege bi asiyori lanla o fun irin ajo isejoba awara wa nile na Minister foro ile okere ambassador Bianca Odumegu Ojuko ninu atijade kan eyi to fi lede gamboro lori itakun ayelujara X fi oro ikini ku orire na ranse o si Alhamdulillah ijoba te mawon eniyan ile Bangladesh loruko ijoba apapo orile de yi ninu oro ikini ku orire ohun ijoba apapo ile wa gbosuba kare o fawon eniyan ile Bangladesh fun gbigba alafia laaye lasiko eto idibo na pelu itoka si pe isakoso are Alhamdulillah ohun yo tunbo mu igbelaruge to lorin ba isokan alafia te mo isijoba re nile Bangladesh wayi o senator to nsoju arin gbogun ipinle kora nile igbimo asofin agba lorilede yi senator Soliu Mustafa ti jo egbe osilu APC lepo bi amuko san o senator Mustafa lokede ikowe fi egbe osilu ohun sile ninu letter kan eyi to fi sowo o si alaga wardu gambari kini nijoba ibile ilahorun ilu ilorin nipinle kora senator ohun salaye pe ipinu na ko seyin oniruru ifikun luko pelu awon eyan ekun ohun o awon alatileyin awon alajumo sepo lagbo osilu awon alenu loro te ma won loko loki omo bibi ipinle kwara o latori awon to nlo ninu egbe osilu APC nipinle yi be lo salaye pe ohun darapo mo egbe osilu APC gege bi okan lara awon mo egbe osilu ohun to pile egbe osilu na latara ifaraji si isejoba re isokan ohun isisesilu amo nise lo kominu lori ipo adari egbe osilu na lasiko yi nipele yi o pelu alaye pe egbe osilu ohun lo ti ya kuro lori okan ojokan ilana ti egbe na gbe dani ninu iroyin miran to farakin egbe osilu People's Democratic Party PDP ti juwe igbese ikowe fi egbe osilu APC sile eti senator to nsuju arin gbogun ipinle kwara ti tun se tura kingeri fun ilorin emirate iyen senator Soliu Mustafa gbeo gege bi ohun to se afihan pe gomina Abdulrahman Abdulrazak ti ja egbe osilu ohun te ma won eniyan ipinle kwara kule o egbe osilu PDP ninu oro re lati pase akowe ilukuro egbe osilu ohun nipinle yi arakunrin Olusegun Olusola Adewara salaye pe igbese ti senator ohun gbe ti tun se ikankan gbogi legbe osilu APC lo se afihan arukusu to nlo legbe osilu ohun te mo ikuna adari egbe osilu na o egbe osilu PDP toka si ikowe fi egbe osilu eyi ti senator Mustafa Aliyu to gbe o gege bi ohun to waye leyin ojo die ti ikankan gbogi legbe osilu APC ti tun se ASCII ti lo lafiage ambassador Kolo Baba Jiya pelu opo awon adari egbe osilu APC miran lati apa ariwa ipinle kora leyi ti won fi egbe osilu APC ohun sile o ewe egbe osilu PDP labe idari waziri tilu ilorin ti tun se are legbimo asofin agba ile wa teleri Dr. Abubakar Bukola Saraki je ko di mo pe egbe osilu PDP lo duro digbi o gege bi egbe osilu to sira re lokan bi osusowo lagbo osilu to si mu igbaye gbadun awon eniyan ipinle kwara lokunkundun wayi o egbe awon agbagba to je sebi legbe osilu APC lesekuku nijoba ibile idu te mo patigi ti pe fun isokan ohun alafia saju eto idibo gbogbogbo to nbo lodun 2027 ninu atejade kan eyi ti won fi lede o leyin ipade apero kan to waye ni gbogbo te mo patigi egbe ohun te pele mo ije olooto won si egbe osilu All Progressive Congress APC te mo iwa ije adari rere eyi ti gomina Abdulrahman Abdulrazak leyi to nwo gege bi adari egbe osilu na nipinle yi bakan na ni egbe ohun to kan sara si gomina Abdulrazak fun sise atileyin to gbangba o fun ti tari tiketi ipo gomina si apa ekun ariwa ipinle kwara pelu itoka si igbese na gege bi igbese to ni se pelu ipin dogbandogba ohun akoyawo sise o be ni won ro awon alenu loro jake jado arin gbogbo ipinle kora te mo apa ekun gusu ipinle yi lati se atileyin to gbopon bi awo irin fun igbese na pelu itoka si oniruru atileyin ti ekun won ti saju se fun okan ojo kan awon gomina to ti saju wa o lati awon ekun to ko lati gba ti ijoba awa ara wa ti pada de bakan ni ona ni egbe ohun to parowa si omoye fun ipo gomina legbe oselu APC te ma won alati leyin re lati gbe mi suru wo bi ewo ki won si sora se lori gbolohun ti yo mo tenu won jade Wayo won ti yan most senior special apostle pastor Gabriel Okazim gege bi baba ladura tutun fun ijo kerubo ati serafu onites waju kaakiri agbaye o igbimo mojo baje ti ijo kerubo ati serafu onites waju kaakiri agbaye ayo ni o lokede iyansipo baba ladura tutun na lasiko ipade apero pataki kan to waye ni ile galilee to nbe nipinle oyo ate jade yi ti akowe gbogbogbo fun agbarijopo ijo na kaakiri agbaye ayo ni o senior special apostle prophet anthony samaye filede kesi gbogbo awon omo ijo mimona lati fowo sowopo ki won si bu ola toto ati yi to ye o fun baba ladura tutun ohun te mo ipo to di mu saju eyan sipo re most senior special apostle pastor gabriel okazim ohun lo dipo alaga fun ekun ijo na to nbe nilu new york mu eyan sipo ohun waye o leyin ipapoda baba ladura teleri wuli Emmanuel Abiodun Alugbowo leni ti o jade laye ni ogbonjo osu to koja o leni odun meta le laadorun iroyin kaakiri lekunrere le n tete si ni koni Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesiwaju leni idanduro ranpe yi
1: Ederapo mo wa ni itakun kai lujara wa itakun ibadore Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
2: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM

0: Eka abo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin lekunrere lo ndi seti gbo yin lati kan ni gbo on safefe Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin nan tes waju bayi nile okere Nile America isele oko ba lu to jalule ni ile to kan ni ibudo ajo mogo ojo ofurufu ti ile America to nbe ni Alaska ti ran eniyan mejo ototo to nbe ninu oko ba lu ohun lo sorun ari mabo oko ba lu ohun lo jalule ni to si ilu Cape New Ham bo ti le je pe eni ti awon arin ajo na je ni pato ni won ko ti di mimo bayo ama o adari ajo mogo ojo ofurufu ni ile America eka ti lu Alaska sala pe Iko awon akosemose ni won ti gunle si ojuko ti isele ohun ti waye o lojina ati se ohun toto ati yi to ye ewe iko oludola to bale sibi ti oko ba lu ohun ti jalule fidi re mule pe ko si eyo eniyan kan to mori bo ninu ijamba oko ba lu na pelu afiko pe ise iwadi sin tesi waju lori isele la lori ohun Nile okere ile Iran ti mu ajeje omo ile okere kan balẹ lori esun lilowo o ninu eto ife ohun atako ijoba to waye nilu Isfahan losu kini eka eto idajo ile ohun juwe okunrin ohun gege bi Qam Hussein sugbon won ko fi oruko ilu to ti wa lede o eka eto idajo ile ohun lo ti saju so di mimo pe merin ninu awon osise leto abo ni won padanu emi won lasiko eto ife ohun na Nigbati igbimo alase ile ohun si fi gboro ofin gbe awon eniyan mokandin logota leyin isele ohun pelu esun pe won lowo ninu isele na nigbati won ti saju yegi fun awon eniyan merin ototo toko ti won fi si amo lori isele na iyen Abfaz Sepayi Ami Hussein Safari Efan Esfadihari Tema Gal Muhammad Muhammadi Lagba iroyin re daraya foto san tuni ajo to mojuto idije league labele lorilede yi ti fidi agbega to de ba awon iko agbebolu mejo ototo mule saju sa todun 2026 si odun 2027 awon iko ti agbega debo ohun ni iko Deka Kahiru FC Mighty Jet Feeders Neurospark FC DMD FC Right to Win FC OYC FC, Junior Damburam FC, Temo Ikorodu FC, awon iko ohun ni won yoki kabo sinu idije league na lekunrere o nibi ipade apapo ajo NNL to je eleketadinlogun iru e ti o waye loni ewe alaga fun ajo NNL lorilede yi arakunrin George Aluko ti ro awon iko agbabolu ohun lati ri daju pe won tele ilana idije league na bo ti to ati bo ti ye o iroyin lekunrere fun tosan tun ni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin ye egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si amu wa se ti gbo yin lo san tun ni pe ijoba apapo ile wa ranse ikini ku orire si are tuntun fun ile Bangladesh bákan náà látún jẹ́ kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tó ní pé sẹ́nítọ̀ tó ń sojú àárín gbogbo ìpínlẹ̀ kwara ìyẹn sẹ́nítọ̀ sọ́lì mustapha ju ẹgbẹ́ òṣèlú apc lẹ́pọ̀ bí àmúkù ọ̀sán o àtúmọ̀wá sẹ́tì gbọ́ yín lọ́sàn-án tó ní pé ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú yan bàbá aládùúrà tuntun o nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tó ní pé ènìyàn mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbẹ̀mí mi níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ bàálù tó jalulẹ̀ nílẹ̀ America lagbon iroyin ere idaraya ajeke gbo wipe ajo to moju to league labele lorilede yi NNL kede agbega fun awon iko agbobolu kan saju sa idije ohun tuntun iroyin lekunrere fun ta koko yi ohun ko niju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi Inje mo pe layajo ni lodun 1959 ni Hawaii di ipinle 50 nile America o iroyin lekunrere futosan tun ni ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun kan ojo kan awon eto wa so wajo download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store e ma gbagbe o lati darapo mo wa ni ago meta osan ni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fun iruru iroyin lede gesi ati ede abinibi bo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele layika ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro ye 091-60-62-7526 Abiodun Akiwumi ni olotu iroyin lekunrere futosan tuni olanre waju oyewole lotu si ede abinibi to si mu wa seti boyin ese o bi ese n tete si kan niyin to tawon yo akujimo oloyin tuni emi wa yo si pupo re laye ati laye to dara lekan si eku kale
1: Iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM

0: ode je se be ka ma lo si unity ah ni bo ni mo gba lo ni unity yen railway station na ni mo wa ni ijo new jerusalem church of nations etin be ni opopona railway ni unity won fi asiko yi pe gbogbo eyan eyan si bi orebu olododun todun yi o tun se be yo tun gbera so be ni yo gbera so ni ojo 16 ni ogbon osu ta wa yen ojo wednesday to nbo yen on 26 ni kini won o se be ti o mo gbera so lojojumo titi di ogbonjo osu yen tin se ojo sunday gangan to nbo ni o pari nibi ti a ti mo ba awon iranse olorun alaye pade ti won ti mo fi adura tan se be mo fi wo ogun aye wa pale a gbogbo eyin eyan la pe o patapata e se be ke wa gbadura si olorun oba ta ba nsoro nipa orebu e ri wi pe ori oke yi ori oke to lagbara po ni o nitori pe awon to ti menu e tan wa lododun won ti mo tumo orebu pe ko si fi sere eni to je olugbalejo agba awon na ni Reverend Timmy and Pastor Mrs. Tina Oluwole gbogbo eyan eyan la pe awon ranse olorun alaye po ti won mo se be mo fi adura wogun aye ni pale bakan na awon olorin emi na won ni gbeyin be gbogbo eyan la pe o e se be e wa gbadura si eleda yin
1: ti lo be ba ni mo se emi awon woli mo fe elija o ni gete
0: mo so asiko so fun yin pe amina ta fulani ajoke alagbo won be ni asadam ta ba tin lo si oju ona to wa ni doctor agaka ni asadam ta ba ti lo oju ona to wa ni yanegbeji laun bi pa n lo sowo nu ta ba ti koja le poji sisale ilewe kan be ti won pe ni solarize iwaju ilewe igangan na ni e so pe n bere iya alagbo gbogbo nkan ti e n ba doju ko lago ara yin to je bi aisan eyin ti nawo nawo nawo e ri yato won so asiko so fun yin pe e mo lo sodo won olorun fun onikaluku se jura won lo bakan na yin to de je pe esi ni tosi to je pe irin ajo yin jina boya esi ni ru lorin koda bo je pe o fa sile wa ni awon se home delivery service to je pe bi kibi te ba wa ise te ba be won yo kan yin lara be de re trust and confirm ni o e confirm e keri wi pe olorun lo nlo won o da e je kin se be ka ma gbe body wa lo si abala nje wo mo fun to sin yi nto agbeyewo labala nje wo mo ehun ni wipe nje o tile mo wipe ohun gbogbo to ba da laye onilo agbara arakunrin kan be ninu iwe mimo won poruko re ni David agba wa ta gba eyin omo iya wa ninu esin islam okiwa ku jimo barika jimo to lagbara olorun adura wo gba ni si lasan mi mo oruko teyin pe sugbon yo ti ye eyin na eni kan be ninu iwe mimo ti won pe ni David yi ko to di wipe o jade sita wa bago laye atija olorun ti n pese re fa awon nkan kan o ti n fun ni awon agbara kan to je pe ko fe han se eyan ke eyan sugbon ijo kan o fenu so onigba to n so fa awon egbon re ijo kan wa to je pe o ko nibi to ti n deran inu gbo lo wa mo fe fasiko so fun pe ipo kipo to ke wa losin ohunkohun to ke mo la koja olorun n pese eyin kale tori ibi te n lo ni tori pe opolopo wa lo je pe a n bere owo a n bere epo a n bere agbara sugbon a bere agbara opolopo lo je pe won lowo won lola sugbon nigba tan debi giga tan awon alagbara ti won danu won de subu won de dide mo tori pe opolopo wa gbogbo ta n bere ta fe je laye e ja kokko mo bere fun agbara olorun ta agbara olorun ba ti de e ma ja tanra wa o olorun ja goke olorun ja goke oro ere tin so fun pe ko gogun to ba ile goke tan un lo kokko mo wo n wo ku pe abi n san fase ni awon to si tun wa loke na ri won fe je ka awon to wa nle goke yi kan mo ti won danu nu si sugbon to ba ti gba agbara olorun o duro kakaraka ni o e ri pe iranse yi o wa jade njo kan o wa ja ko ti Goliath na tun mo se bi se pe ta lo le ba mi janu gbogbo eyin Israel e bota arakunrin wa pe enikan seyin pe se mi le beni janu nkan si o ni gbogbo awon jagun jagun bi o se n to le kojo ewo wa lo baje o ni emi ti gbianju ijo kan mo wa ninu gbo mo n deran amotekun wa mo pa kini n wa mo pa yin se Samson nikan lo pa kinu emi na ti pa kinu yin kan so fun yin ni bi ere bi awada e ri wi pe ta ba wo Psalm 23 o ni o mu mi lo si aforifoji ojiji ku emi ki yo beru bi kan tori pe Oluwa wa pelu mi kini mo fe fayo laarin oni pe e ri pe nigbati David de waju Goliath kokko ti o ti rerin para re na pe ti se egbe n bigbo iwo yi sin skin so esenu ni abi kin ma run o sugbon un tin be ninu re ko mo pe o koja be a soro nipa agbara gbogbo awa to je pe oja lanta ni ibi ise la wa ni ta sa mo pe olodun tin da wa lohun e bere fun agbara o ipo ta n wa yi ba ba de be tan e bere fun agbara o tori pe beyin o ba lagbara ah awon lagbara mo ta lagbara danu lagbara olodun ba agbara olodun alai ko ni fi wa sile

0: Oya je nsi ojo opo yen le kilo Olorun se fun yin kilo se laye teyin na 0913655692 0913655962 kilo Olorun se laye teyin emi oluwa gbe mi go kiki federal gbogbo egbe olope kafata emi dupe lowo Olorun alaye nitori pe o ran mi lowo bi ere bi awada odun 2026 tu kosu merin opo lajo bere odun yi ka te gbagba atijo tan ti jo bi wa lenu se ta wa na dinu aye oju awa na ti ri sugbon la e te ja fi gbogbo yi nle elo sa lo wa nbe 0913655692 kilo Olorun se laye yin emi dupe pe mo wa laye mo wa laye nitori pe mi ti deni akolebo mi o ti deni tan na bi isu that mo so pe e de gboye ba no kabesi re Olorun o gbe n te wa nipo imu gbadura fun yin Olorun ti mo n toju eyan lai logun lai lo materials yo yo si yin were lagbara Olorun yo si nu yin lomi jenu kilo Olorun se laye ti eyin na Zero nine one three six five five six nine five two oh nine one thirty six fifty five 52 lẹfi pe wole lọ sẹyin kilo Olorun se laye tin na hello e kasun oruko yin ati bi te tin pe
1: oruko mi ni oye kunde lati ope kuju
0: ko mo ni baje fun kilo Olorun se fun yin
1: o dupe ni owo Olorun pe Olorun pa mi mo ninu gbogbo opa ile mi mo opa omo mi mo opa ebi mi mo mo dupe pe opolopo laje obere odun itan ti di akole ko
0: kabisi Olorun
1: mo mo dupe fun ore jije ore mumu ya bi orilede tile ko le to o dupe pe Olorun pa mo o si toju wa
0: Oluwa seun
1: ki ofe mi re
0: Oluwa seun o da nje ni hello eh won ti lo o da e ja se be ka tu fe yan mi laye 0913655669520913655692 ki Oluwa se fun yin hello e kasun oruko yin ati bi te tin pe
2: Bukola lo so wa lati Baboko
0: anti buke ki Olorun se fun yin
2: Ah, oye Olorun akaka tani lori aye mi. Olorun so mi lo nso mi bo. Ije mu mi ro lo npese re fun mo yo Olorun logo.
0: Oluwa seun. O da nje eleyan kan ti boya e ti miss ti pe boya je lo school ni te nwa. Boya bi ore yin. O da e ja fi yan mi laye. Oro ofe kan tu wa fe n te ba pe wole boye ti leyan kan te ti miss ti pe eh lori ofe ati pe te si pe number yin teni na o si te si lori ofe te si rira yin elo e kasun
3: elo e kasun
0: o oruko yin ati te tin pe
3: kunle lokun lati sango
0: oda kunle ti lo lo se fun yin sa
3: ah oyo ojo le sango to dagba pupo ni mo dupe lowo olorun o lo di gele ri mi mo
0: oluwa seun
3: gbogbo ogun to ta gbe lori mi lori ebi olorun je ko gbogbo lo si te
0: olorun seun Boya fun ipolowo oja tabi boya yin na fe darapo mo wa lori eto yi e wa so ni gbowo eto eto yin wo ni gbowo 0707040 2140 leyin eto 0707040 2140 e wa polowo oja yin e wa so ni gbowo eto yi tabi boya fe je ka ba yin dara re yin leyin eto ijo mejo lati pade lori eto anu atori ofe oluwa gbe mi go kiki lo ko mi mi o mo fi sinu banuje ni ijo mejo mi ni banu banuje ire o

0: Akinde.
1: That's what?
2: Kalo falu joka woni tawa. Anita let me one more picture now to.
1: Bimba ti de alujo, bimba ti ndabo yin. Eh. E ma mo mara bi goli ni o. Ademi atawon goons mi. Atun wa lori eto losin. Mo gbo yo ba daku. Ekeni. Bedu extra, ojo ojimore. Se ti sumo di apoti radio yin. Alpha. Bo lo se nlo. Dictionary alujo de. Bi gbenu si ba ti de, bi ba ti wolu. Bi ba ti gori ate eto ti mo bale ka bayi, emi ko o Olorun ni. Aria bere lo ni gbangba latungba tungbaski e ka so le kan si de ba tin juba yin bo ba ngo juba mi aria ni njebe lero kero olorun lo mo tin ro ninu okan re kina njuba o oya so pe iri ati ayo ni won juba mi ni bo le to ikan yin mo lo so yi se no moto le tin gbo Nyi soke. Ma lo do now. Ma jo tutu mo lowo. Bi ku mu aja. Atemi ati emperor seyi Olaniyi. Lajogori ati eto lo.

fun gbogbo apa pataki lowo oba lawurabi eyi ti o so wa lo lati jejo ninu lanla e to tun demi wa si atujo se pe kire ki ara wa losan yi olohun ogo ni foruko re be ni mo tun ki gbogbo awon awon guns mi oya oya mo nbo na egbo won loko kejeje won lawon gbo yoruba ju ara ise awon na ti sengere sapa bi losan tuni olori waju oye wole lo ko temi nje mo si ndupe lowo balawurabi to so wa lo ninu lanla e lati jejo to tun mu ka se pe kire ki ara wa losan tuni olohun ogo ni fun oruko re be ni mo ndupe o lo wa lati apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun lori ofe nla yi baba mo mo lore opo emi to lo sodo ile ise fi olu pharmacy ti won se onigbowo wa lori eto ni gbogbo ojo mejo mejo nipa anu olohun awon ni won kebo fun wa be ba ti gba ibere wa won ni a ma tari esi yin teyin na ganu si gbenu se lokokan ejeje lori eto yi eja lo si classroom Tora rojo musu lokun losan yi. Mambo. Egbohun lenu awon guns mi.

0: mo wa go bi mo tin wo leyin na wo oku iseju meje pere okay iseju kan ti lombe oku iseju mefa oni ki baba godwin ki won pin opopo sona man oyo kan ni won ri mu nbe o
1: fami so lade
0: won da merin to ku si alara won ni ka wa na o wa pada si classroom lo san benu si ma wule ma rora o 0913655695

0: Hello, tani mbembe e ka san o.
1: Hello, sai ni o.
0: Yeah, Olorun ni je mi ni mo. O ko yin. Anu Oluwa lati bo.
1: Lati unity.
0: Ah, beyan ba ti wo class ti wa yi o gbodo ma gba yagi yagi ni. E fe ganu si.
1: Beni sa.
0: Eh, Anu Oluwa won ti gbede o.
1: All right.
0: Okay. E mo tan pe ni gegele.
1: Then,
0: sir. Eh, eh. Adugo kan be oja kan be won pe ni oja gegele. Ayo eko.
1: Then, sir.
0: O ye ba n pe gegele sona ma nu mo.
1: Oda ge.
0: Ge kini je be?
1: Ge a ge kan.
0: O de ni?
1: Gele.
0: Gele. O ni gele you can tell eh Jehova. Okay, o di meji.
1: Ele.
0: Ele kini je be?
1: Owo ele kan.
0: Okay, o di meta.
1: Le.
0: Le, kini jabe o?
1: Kan le, kenya le.
0: Kenya se kini?
1: Kenya le kan.
0: Eh, eh. Kenya le kan ona meji lo pin si o?
1: Kenya le, run after something.
0: You pursue.
1: Pursue, yes.
0: Eh, eh. O di meri. Ah, oku kan o?
1: Le, kenya le oja.
0: Kenya le oja. Ah! Kile ni a se gan awon e won san wo ori apo na si wa lataaro o ya kini won pe ni apo da ipo ti o ti get e
2: quiver
0: quiver
2: yes
0: kini won pe ni quiver
2: it is used to keep arrow
0: o tun so ibo ni kini we ni kini it is used in kini won pe ni quiver
2: ibi ti won ma nko offer si
0: eh awon jagun jagun laye igba yen o ri pe won ma gbe kini kan ko pa bayi
2: Ben.
0: Eh, iman se soro so bayi. Elomi agbe ko.
2: Iwaju.
0: Eh, ejika bayi, eyin ni saba ma nwa. Inu e ni o ma nko offer si o na npe ni kini o.
2: Apo.
0: O ye pe e je ngbo.
2: Apo.
0: Otan sugaja. Tani tun bembe. Hello.
3: Hello.
0: Yes ke e ka san.
3: Ni ga lati Betty.
0: Lati lu Betty leti pe.
3: Ben.
0: E fe ganu si. O ye sare mu papa pa o. Izike lati Igbeti. Ikeja, oya.
3: Ja.
0: Ja, o de ni? Oya, oya Izike li mo pe lori e. Mo sun le.
3: Ke.
0: Kini je ke?
3: Ken ya ken ken.
0: Eh eh. O di meji.
3: Keke.
0: Keke, ibo le ti ri ki eh? Bole nbe Izike li ti ro lugan na o. O ti ro lugan na. Kini English ro lugan na na. E je ma bo wa soda on goose mi si. Ka ma fe le se lo fun to san yin. Oya ta n laya nu yin to fe ga to fe gbenu si. Ta n laya nu yin. Oya, oya, oya. Sare mu pa pa pa. Ogbufo. Se o mo tan pe logbufo. E da mi lohun. Se mo tan pe logbufo. O ye down, we down. Se bi oluko yin ba nko yin ni class baba bere bere lo. Be se ma wo bi bebi onikere. Ki na pe logbu fo. E de ba ma e down. E je wa ra le gbo won yin. E so papo.
2: Amo.
0: E so papo, e so papo.
2: Amo.
0: E mo.
2: Alabaru.
0: Eh, alabaru. Alabasi ni ogbo kan. E je ma lo buto so ile ti mo. Ba ti wa sere fun eyin te lanfani lati gba ibere wa eyan meji ni o Olagoke Babatunde ati Anu Oluwa po 4057 ati 0585 number te fi ate Jesus owo sere message nikan ni o ile ise fi olu pharmacy ni ka fun yin lebun o 09031198638 09031198638 oni number te fi ate Jesus owo si lojo mejo yo leke nka lori eto yi agbala oye lori gbedu extra eja ma sign out oya o ko re ja ma lo
2: oruko temi ni moro fade aliya omotola
0: oya o ko re
4: oruko mi ni root oladiran oluafunlayo
0: oya oruko ti e na eja ma lo
5: oruko temi ni inufin divine favor
0: iwon ko
6: oruko mi ni alani ifunla elizabeth
0: oya da ko yin
7: oruko mi ni olorun femi face
0: oya
8: oruko temi ni ferom victor abiodun
0: ora e ma gbe ninu anu olowo to dojo mejo love you kachia onlare waju oye wole loruko temi mr gams o dojo mejo oja
9: ife simile ngbare doko ikone diamond 88.7 fm
10: o se ndube mu be mu to tu selekejo diamond fm lengbo to ndu yugba yugba

early today is Friday. Thank God it's Friday. Molebi, eku ro lesa, eku ro lema, eku ro lengbo bobi te tin lamfani ati magbo wa o. Adelebare tojo jimori ni Diamond 8.7 FM. Tokale sile ilori, ilori la wawa yo, okwa je o ni bayi, esha mi da da, tiyino o ni baje o, okay na. Orise Femi testimony la fi wole yi eku bojo ojo ti ri gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa oni ni jimo ojo ikokan le logun osu kejo dun 2026 ta ba ka ni meni meji melo la ti lo ninu odun 2026 melo loku be ni sa ibi an lo la koju mo o be ni 234 Okay now, a yoku plus and minus, mathematician, add them together, a statistician, a yoku nu ara won, egbe sori ara won, oya now, plus 1 minus 1, ilu lo je o, oku 132, iyi ojo to ku ninu odun 2026. Okay now, unu ye sipo loke. Olorun gbo mi po lamu beyan o ba ya oniranu eyi to wa ninu ojo e yo si to nkan gidi si be ni sa bo fe kose o si le lo furuko sile bo fe kawe o si le ri form to ma gba o be ni sa to ba fe da oko wo le o ma roja ta ni December se be ni sa 2026 6 months show okay now that e mo ma wo yin won face front straight the road all right now e je npe kan nu awon olorin wa yi wole kin to wa te si waju today in history e ti mo babala meji pere na le to yi gbe dani oni ninu tan ki la won to sele niru ojo oni ojo kokan le logun osu kejo ninu itan awon ojo ta ti lo seyin ninu itan awon odun tipetipe odun gbanhan seyin kini data fin se ayewo awon nkan to di sele ninu tan tori ko le ma ko wa ko le ma to wa sona lori awon to tun bo wa sele lojo waju ti nkan be ba sele koni je pe amama wole rara ra a oni mo nto to lati se idi niyan ta fi se agbeyewo awon to ti koja ninu tan ni ru ojo oni won ji Mona Lisa gbe ta ni nje be emi gun ti mo ta ba wonu eto labala akoko mo ma ja yin si ni ekunrere three leather gbon soke

temi efo kan bale mo ma fun yin je daada aje gbadun ni sa be ni sa oyin ni o adele bare tojo jimo adun ni se oya towo bo ika labe ni o ma si awon de o ma se bi ara oko mo tenu bo all right now se bayi now mo so wo o ma fi jeun so fun en tin belegbe yin soke la la la fa modo o tin su o tin re so fun pe eni ti egun le ko ma roju bo se nri ara aye be ni ri ara orun o ti gbori abi oke o ti gbori o ya iyan o je tutun gba kan si jo gbo eleyi gbo daju daju o ti gbori mo ti ko si igberi ileri o ti ka lara moto no condition is permanent o ti gbo yen na ri ogun o le lele ko wa le tu apata be ni sa bo ba ti e wa le tu apata irin ni o soko fun apata irin la ma fi fo o ti gbori aha awon kan lo explosive won fi fo apata but bo ti le wu ko je irin ni o soko fun apata mo lebi birin ti bobirin ti lagbara toni ina lo ma soko fun irin ni

egbori o ti gba to lorin fi korin Mona Lisa ise ona ni omo Italy Leonardo da Vinci lo se Mona Lisa ohun gege bi ise ona won wa gbe si gbangan ti won ti se afihan awon atijo ta mo si museum ninu museum ni okan ninu awon osise museum lo ti gbe niru ojo oni leyin to ji gbe o wa mu kikini ohun ko tubo gbayi si oro dabi ile oba tojo to bu ewa kun kini kini ohun gan o dabi arewa obirin omo ile france to rerin muse bayi paris ni won ti gbe paris na ni kini ohun wa lopolopo gba bi won ba nsoro nipa paris olu ile awon france lohun eri ere kan to rerin muse bayi ere Mona Lisa ni o ninu tan o wa ninu ninu ise ona ti awon eyan yaye ju kakiri agba nlaye ti awon eyan ma fe se abewo si ati be lo Mona Lisa ora time okay now 1959 ni ru ojo oni Hawaii awon ti won gbe be gangan bi igba pe eyan fe pe Kwara to ba pe Kwara oto ni be ebo se pe Hawaii ni ebo n pe o sugbon beyan ba n gbe be Hawaii ni ipinle ohun ni ile America ni ru ojo oni lodun 1959 ni won darapo ma ara awon ipinle to di ile America mu labe are Dwight D. Eisenhower be ni sa ni ru ojo oni lo buwolu ti Hawaii di okan ninu awon ipinle ti n be ni ile America 50th state of the United States of America inu ye lejo dun mo kawe die thank you so much niru ejo oni ni odun 1991 Latvia gba ominira kuro labe isakoso Soviet Union omi po lamu gan mo fe tete se oju opo le fun eyin ololufe ke le bere orin to wu yin eyi ta ma fi sonu ajija le ni ojo Friday e ma bi mi o pe se ko si nkan kan to sele ni August 21 lo ile de wa Nigeria ni opo gan o awon to sele ni ru asiko yi 2021-22 awon akoko yi ni orile ede wa Nigeria papa julo ni awon apa bi won ti so Yoruba o je akoko ti won fi se ise daada ni awon ipinle kan gbolude ise lana be ni sa niru ojo oni bayi won se ami eye ifinije oye lopolopo ibi awon ibi ti won ti je oba gege bi iru olu ti ile wori niru ojo oni won o le gbagbe ninu tan awon ojo eye ojo yi ni fun won nibe ati awon agbegbe kakakiri be nibi ti won ti so Yoruba won ni orisirisi odun ati awon apeje apejo se mo pe nibi ti inu ba ti dun o da kaweta be ni sa eje nte si waju o ki se oju opo le fun eyin ololufe wa emi ati tiri lepo gan loni tiri o ti lo ban gbon soke ja fese rajo

0: kabo e je ki ma ki gbogbo awon eyan ti won npe wole nko pin ejeje ti kin tun mu kan si ba ye lo e ku ro le o mo ti mu ajadi ilorin fun yin hello
1: akobi
0: yes sir
1: mo ku ro le ku di mo
0: yes sir eni si alowo won fo ni si orin awon orin igba ni yes sir only wo le fe ka bi se weekend leni
1: ike dai ru so one two si
0: ike dai daddy wa around won wa around won ti rin jina ama fi gongo fa won pada se le ton se london abi le ton se niger ma ju fun yin laipe imo nbo ike dai ru
2: baba wa sepe

0: All right, Eshen wo kuzindo zuru bo badide. Ajadi ilorin na si niyan, e je kin pe baba Ike Dairo wole.
1: Ise oriran ni mo nse o.

Ijọba apapọ ti kede ojo isegun Tuesday ojo kedogbon osu kejo odun 2026 gege bi ojo isimi lenu ise lati fi se ami ayajo Eid Maulud ti o se apere ojo ibi Anabi Muhammadu ninu oro ti minister to nri si oro eto labele Olubunmi Tunji Ojo so o kede isimi lenu ise ohun loni loruko ijọba apapọ ninu oro to fi lede lati odo akowe agba leka ohun Magdalene Ajani Tunji Ojo ki gbogbo musulumi ni Nigeria ati awon ọmọ Nigeria ti won je musulumi leyin odi oro awon ọmọ Nigeria lati se agbeyewo awon pataki irele ati isise sin omoniyan gege bi eko lara igbe aye Anabi Muhammad minister ohun wa pe awon ọmọ Nigeria lati fi akoko na gbadura fun alafia lalope isokan ati ifowosowopo lorilede wa Nigeria awon senator ni ariwa orilede ye ti ro ijoba apapo ati awon gomina lati siwaju ati lati mu ki igbese oya lori idasile olopa ijoba ipinle awon senator pe ipe ohun lasiko ti won bu enu atelu ikolu aburu to waye ni ipinle Adamawa ati ipinle Sokoto gege bi igbimo ohun se so di mimo won ni awon eyan to ba isele ohun lo le ni 34 ti ko si yo awon osise eto alabo ati awon ti won je olujosin sile ninu oro ti won fi lede loni lati odo alaga igbimo ohun senator Abdulaziz ya adua ti se o pe ijoba apapo awon gomina ati ilegbimo asoju sofin lati tete sise takuntakun lori bi won yo sise lori awon ofin to de idasile olopa ijoba ibile Asofin to nsoju ekun arin gungun idibo ipinle Kwara Senator Soliu Mustafa ti kede didarapo mo egbe oselu PDP leyin wakati die to ku legbe oselu APC bakana ni o ti gba tiketi lati dije du ipo senator ni arin gungun ipinle Kwara fun ti idije ti idibo gbogbogbo odun 2027 tiketi ohun ni won fun Mustafa lati odo eni ti o je alaga ipinle yi legbe oselu PDP Isa Bawa o fidi oro mule wipe eni ti o soju egbe oselu PDP ni ekun idibo arin gungun ipinle Kwara ninu idibo gbogbogbo odun 2027 na ni Soliu Mustafa ti se turake ti ilu ilorin kede pe ohun fi egbe oselu APC sile lojo Alamisi o salaye wipe yi waye latari awon isele kan to sele ninu egbe oselu ohun ni ipinle Kwara Mustafa salaye pe igbese ti ohun gbe lati fi egbe oselu APC sile waye latari igbagbo ti ohun ni wipe egbe oselu ati ise oselu gbudo wa ni ibamu pelu ife nu awon eniyan ati wipe eyan gbudo ni afojusun rere awon ti won je egbe olu lara ilu loye legbe oselu APC ni ese kuku lagbegbe ijoba bile Edu ati patiji ti pe fun alafia ibara eni soro ati biba awon eyan soro ati la awon eniyan loye lori alafia ni imura sile de idibo gbogbogbo odun 2027 ninu oro ti won fi lede ni ipade ijiroro to waye ni gbugbu ati patiji ni egbe ohun ti so di mimo wipe awon je olufokante egbe oselu APC ati wipe awon ri gomina Abdurrahman Abdulrazak gege bi olori egbe ohun ni ipinle Kwara egbe ohun na ni won gboriyin fun gomina Abdulrazak fun bi o se nse atileyin ipin dogba ndogba ati bi won se gbe tiketi ti gomina egbe oselu APC lo si ihariwa ipinle Kwara won se apejuwe na gege bi
ipin dogba dogba eyi ti ko fi igba kan bo kan ninu to si faye sile fun gbogbo olukopa bakan na ni won ra webe si gbogbo awon ti oro kan ni ipinle kwara ni arin gbogbo ipinle ati iha gusu lati se atileyin idagbasoke ekun ariwa ipinle kwara won salaye o wipe ekun awon ti se atileyin to gbangban fun gomina ati awon senator ati awon eniyan ti won wa ni ekun idibo yoku ni ipinle kwara bakan na ni won ra webe si ondije dupo gomina abi asia egbe oselu APC wipe ki awon eniyan se atileyin re ati wipe ki o lo ogbon inu ninu oselu ninu awon oro ti yo ba ma so bakan na ni won ni ki enikeni ko ma se atako onitara si ondije dupo ti egbe oselu APC fakale fun ipo gomina wa yo ijo kerubu serafu onite si waju kakri agbaye ti yan mo senior special apostle pastor gabriel o kasim gegebi olori ijo ohun ati baba ladura fun ijo kerubu serafu onite si waju kakri gbogbo agbaye igbimo alafokantan ijo kerubu serafu onite si waju kari aye ayo ni o ninu ipade alagbara ti won se ni galilee to wa ni orile gban ipinle oyo ni won ti kede iyan sipo ohun ninu oro ti won fi lede lati odo akowe gbogbogbo ijo ohun ti kerubu serafu onite siwaju kari aye ayo ni o iyan senior special apostle prophet antony samaye ni o ti pe gbogbo omo ijo wipe ki won se atileyin toto ifowosowopo ati ibowo fun toto bi won ti se yan baba ladura tuntun yi ko to di wipe won yan most senior special apostle pastor gabriel o kasim si ipo baba ladura ijo kerubu serafu ni tesiwaju o ni alaga ekun ijo ohun ni new york ni ile america bakan na ni won yan sipo gege bi baba ladura leyin ti Baba Woli Emmanuel Abiodun Alogbo dagbere faye lojo ketala osu to koja lo leni odun meta leni adorun bi e ba se darapo mo wa iroyin kakri agbaye le ntete si ni diamond 88.7 fm ilorin iroyin yo te si waju leyin idanu duro ranpe yi aroyin e ba yi kuro ni kan ni wa ikan ni yin to tawon yo yi diamond 88.7 fm ilorin

0: 7709 ten we only deport loni ki ewa royin oyin to je gidi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin ya allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amin ya allah gbogbo ope tọlọwọ ba ni si ọlọwọ ba joke aye oba asake orun oba titi nbe ki be bi to ma be o na lo si tun ma wa nigba ti oba si nkan mo oba mo se ta ni o bi mi ọlọrun o adupe fun o oba to so wa lati je ejo to tun de mi wa pada wa si biba yi ni role to ni oni tun ni juma alalubarika ọlọrun ja sopolopo jima laye ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikani diamond la wa yi 88.7 eyi to kale si lu lorin lere tute yara le ti ma re ti eto ta pe ni ile lo ti bere ni mo wa ide de ago mefa sago mefa bo lojojo friday olorun adupe amo lori alhamdulillah rabbil alamin mi omo yo lu feina ni adakiru ala haj abdul latif olad meji baba alalbana lo tun ki wa pe atuko ola jima tun ni olorun ja sopolopo jima laye emi ni kan ko mo wa ni kan ni role tun ni ya mi ya alubarika alaja wa khawaw alabi bashiru sofan ti awa ajo wa lere eto loni na dupe tolorun to fi so re so wa wa loni na mo lori ile taja lalu barka tawur nigeria limited won so lugbo weto ti e yara le ngbo alaja wa wa kwa nabi bashir esalama sa wa ara le kan ara le fi le mo pe be ni alaja wa wa olorun ni fe lomi se yin ya bismillah amin ya allah
2: alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala rasul rahmati
1: amin ya allah
2: salli hasaliyati
1: amin ya allah
2: amin salli ala
1: sayyidina abdullah amin ya allah
2: amin
1: ya allah amin summa amin
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: Alhamdulillah. Ninu gbogbo yi to po ti wo ka si waju elomi kekere to wo kan fi ti o kan fi ma so pe to emi nbe eyi ti o je lakoko gba ohun nidi
1: Allahu akbar
2: ma wa lo nilo pe to mo ra anu gba tara ko ma sanu fa won to nidi anu to ro gba yi ka o
1: Allahu akbar
2: Azakir
1: ya dada
2: orin kan ti ya mi mo nko
1: esawo
2: ki wa ri mo ba ti mo
1: mo ah eri mo
2: Azakir Abdullahi
1: ya dada olohun ni fi ile lagbara olohun ni fi ile lagbara olohun ya olohun ni fi ile
2: ni ki lo se yin buna adamo te torun laye te sabi kita o odo olohun la pada seri si ojo lo aye odo olohun lo pada seri si bo je talika
1: odo olohun ni
2: sodo olohun na ni bo ana karo bele izati
1: amaya se bo ka bi sifati ataman la o jalalahu allahu jalla jalaluhu
2: baba shin bu ni mata am fi gbongbon fun olohun oba oba to tobi oba to buhai
1: Allahu akbar
2: oba ti o se question ti o se dalejo ta n fi bi alubarika oju e ni se to ta fi nbe
1: alhamdulillah
2: ti o ju wa lo olohun mo gbe
1: amio sallallahu alaihi wasallam
2: ja se dede abu
1: wana karobil izati amaya sibu kabisifati atama allahu jalalahu allahu jalla jalaluhu
2: ore olohun a fi bi o mimo re a fi bi o
1: ola
2: muhammad sallallahu
1: alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
2: mama fi hawa
1: ami olohun
2: sallallahu
1: alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
2: ya na inti mo mu ki eda mo bo ti mo lara re ni are are wa lara re afasi ko yi be lohun
1: olohun
2: dakun Aten ti roju beka. Aten ti o ti e to je pe o wa loju kan ni iwo lo ba ala.
1: Iwo ni o, iwo ni o ba da fun.
2: Aten to ti e wa lara re gan ti o ti mo. Olorun sa si won.
1: Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya.
2: Are o kurisirisi. Tell me ba to so fun yin pe kini ko won tun lo sele. E tun o pe a ite mi to manage gbe kakiri yi asaanu Olorun. Eda to na tun a riro tan tun ri pe won ti e tun roju tun tin seun o ku kini o lo siun ohun na tun ma dupe lomi gan won o ti e ri kini pa tun tin se ani bo o se tu olohun a fi bi o ba ti mama fi han wa na
1: yi da olohun amin ya allah sallallahu alaihi wa sallam la wala quwwata illa billahi al-aliy al-azim
2: azakir
1: ya
2: ani ola pe asiko ta wa le da mo eda o mo iseju to tun tele
1: asiko ta wa
2: ani akoko ta wa gangan
1: le da mo
2: iseju to tele o mo da ojo keji ola ba un lo se je wipe gbogbo nteda ba ni isaanu bagbara re ti mo
1: asi mo
2: fisaanu bo lo se yonda fun o mo si kan so awon eyan lori po fe saanu fun mo so re fun won mo si se to ko tun mo wa pa
1: lo ka
2: awa la se ni bi ba sawa won ni wa nbi bayi bi ba sawa won ni se bayi koda amọ pe awon eda kan be to ye pe olohun o tun je ka won tun fi be mo pe a mo dupe awon ti em ko won alawon kan be butubutu
1: alawon
2: kan butubbe won alawon in be ba ta
1: la ilaha illallah awon kan so won kan ji ni
2: amọ gbogbo ru eda to ba wa baun fi yun le olohun yi je ni gbe azaki
1: allah
2: olohun yi je ni
1: rara rara
2: omo eyan ni ya layi more
1: olohun yi je ni gbe
2: ba ti se daada ko si oko
1: omo eyan ni ya layi more
2: olohun yi je eyan gbe
1: ko si n ta bere lowo re ti se
2: ti o ko ti wi pe n to seun o n fi le o se thank you ko se fi le
1: yonda fun
2: mo ko wo ti se ti
1: e san be lodo olohun
2: olohun lo ni Azakir, ni ba se nsoro ilara yi ta nso yi na program ni. Awan se program, lowo ba se nse elomi nbe to pe yo gbo wa. O le je pe nkan ni o need nkan ti a ta mu salaye lori program yi o. Amo na wi pe o ti mo ki nti o sanfani. Fun yan ni o gbo pe be elomi so ni irun ba se nbo ni si kan mo fi han yi. Teni kan so pe bo ni kini ko hun lo.
1: Teni
2: na oke aki mo wa mo to
1: wa.
2: Awon anfani ba won wa. Lori sirisi tawun yo kan bi ole pe nkan bayi se awon kilo fi pe ka won lo mo ke direct won anyhow no si kankan sa lo ibi to ba ri ko lo abi mo ri bi kan bi na won te kini won toju yan be lo sibe mo ke direct won si lo si bi tun o ti se ayewo fun won
1: ojulowo
2: ayewo fini fini to ba ti wa sayewo tun wa so pe oke nkan bayi ni ke lo nkan bayi ni ke lo aye tan ti mo sayewo fun yan kan to so pe o ya lo nkan bayi lo nkan bayi lo nkan bayi azakir odo tanwir na
1: beni beni
2: odo tanwir house nigeria
1: limited
2: lodo tanwir latara oruko ti won gbe sori un aji abdul samad adekunle latara oruko lala ti won gbe sori
1: iye tawar
2: mo wa se kini gbogbo n tun wan ta fun awon eyan won wan tele ilana oruko ti won ru sori un pe koruko yi mo baje iwon ba ta ba ri nbe olohun fa lo barika si iwon ba ta ba ri olohun si nfi si olohun oba wo to se ami mo pada lailai
1: amin ya allah sallallahu alaihi wa sallam
2: lodo tanwir awon kan orisirisirisirisi oni won ta se bi eyan ti jobirin ta mo nsalaye yi ni elomi aduro enikan post kini kan sori social media immediately ri mo ti ri ba ko ba bi ose kan abi ko te mo ti ju laarin ose kan de ko ti le ju 7 days or so ti mo ri enikan wa bi mi le ni bi se o wa o na wa ri lori page re o wa fi han mi o wa ni anti awa ewo kini bayi se nto to ni wi pe
1: eyan
2: ba eni yen teni yen ko ni pe boya awon ton gbo mi na bayi won ti ri ru nkan bayi o ya picture o ya woran ikun re ikun re ohun jo so ani gbogbo eni to ba ti bi omo meji ti ikun re o ba ri bi ikun se ri oni ajepe niyan o so dodo o so o snap ikun re o gbe kun re bo se unjo
1: ikun ti wa o ti cellular won o ti unjo ko dori ko se wo
2: the elementary meaning of in king kan unjo o ta unjo ni
1: gan o ti ani ti yan goro mo wo lo mo ti
2: so
1: come deru ba
2: so any you are gbe sibe wa ni ti ikun eni to ba ti bimo meji ba ti ri bayi o wi pe
1: nparo
2: osododo so awon eyan lati prove a point that and that's another extent tawon eyan mi ma nlo just for you to prove a point oh need there to go in because elomi bi ti oye re ati mo re ibi to de mo la ni alaye tin se mo iru ba wa na se nso yi bi understanding wa se mo agboye wa o se mo la se nso so won ti kaluku ba mo so based on bi riri re se mo ni o se mo so so gba tele yi won fi han mi wa ni king bu nkan bayi ase mo ri se kini e real mo ani koko gbe latara awon esi to wa nbe awon esi yen awari awon yen wa sikun won kale lori sirisi
1: saluku na won yo ti ele
2: saluku wa ni ikun tohun re o ohun ti bi mo meta ikun tohun re o ohun ti bi mo merin ikun tohun re o kini kan awon yen wa fi han ti yen na de je wi pe to some extent o lo extreme somehow be over prove point o need ko se mo si ara titi e kale akoko nu elekeji ti mo wa fe fayo nbe ni pe eni to soro o ti believe wi pe to fi bimo kini to fi bi keji kun re gbodo ri be ta ni o salaye fun wi pe awon ororo nbe lori sirisi to je wi pe ti o ba si ikun re afi ti won na ba so jade wi pe obimo kan to mo pe obimo afi to ba ko lo nba ni o se dede boya wo je ni to ni to ti lati abe lori to won kan rora ri maki abe yen tere ti yen ba wa nbe to amo ko si kini ko se amo ko wa ni dedan o gbodo hunjo bi oye re se mo ni e get kini kan ta ngbiyanju lati so ni pe lodo tanwea awon ororo nbe to o le lo fun awon abi to hunjo yen ti gbugbe o se to ni di ki gbugbe
1: o se pada sipo
2: to ni di ko so enu le ko sese ki won na ma le wuyi abi
1: waju ope
2: ko mo le yes ko mo le wa da confident ni pass ki ara re gbe fun are awon ororo yen be lori sirisi to le lo so ki la ngbiyanju lati so ni pe lara anu ni pe to ba direct eyan o ti sanu elomi le momo ko kan so jade wi pe ko si nkan ta le se si nkan bayi
1: lodo ti
2: o wa mo won wa salaye fun pe gbodo tan we re lo
1: lo salaye
2: awon ororo nbe koda eni ti o ti di baun ti o wa sese di pe boya o sese nbi mo eh o wa se nbi mo kini n to le se si ti o ran o lowo ni gbogbo igba to o ba se loyun e mo pe ikun o ma hun yan iho to ba wa hun yen to n ro salenu gbogbo run kan baun lo ma n fa ki egbe bi stretch mark ko ma wa ama ni gbogbo time yen iwo to ti ni bayi ni gbogbo time yen gbogbo ba se hun o to ba ti je pe o n fi ori ra ko to ho akoko na to ba tin fi ori yen si iho yen o se kini
1: yo diku
2: to ba se tun wa je pe o tun wa hun o die die o na wa ho ko ni je kikun re la bibi ti roba yen o wa ti
1: wa na
2: ti wa ran ti o wa ti debedebe shoti bo se wa ri yen gbodo tan wir lo awon ororo nbe lori sirisi eh tun won ti se kale fun yin le to je pe you address ibi ti o fe ko bo address yi lodo tan wir o ni ran kan lodo won ko wa je pe in to complain leleyi ko wa sise be tan ko wa possible mi gege bi eni to je pe boya o mo ko mo ngbagbe nkan bi gbagbe nkan yo ti wa gbe wo tori ko se eni ti o ni ma gbagbe nkan nisin nigba to ba je pe igbagbe un o la pe ko sowo lowo re
1: be ni
2: o ro njeje
1: eh
2: o tun wa ru kini ohun de ajami so pe yara
1: ko so na
2: o ko so na
1: o tun o ka nke ko
2: o ni ka o ni ko igbogbo o ti dide ohun na ni ko se wale
1: o fi le yo
2: eh o ni omo wule bi jade
1: so
2: mo ke gbogbo ru nkan

0: o wa nje based on nkan to n owo to wole fun e ehn so ko si gbese nbe eh on raye wole lasiko on jade lasiko iwole ti so so ti ye yin on wo yewu lasiko on jade lasiko eh on je bagbara re se mo lasiko Unje ina se kin omo tun wo pe agbara mi ti mo ni agbara mi sese kini kan ni try lati balance re bo se mo yen na awon unje ta nje yen mo so pe kin ba le yo azakir ki won so pe o ki tori pe mo fe yo ni
1: si
0: o wa mu okay baya e ba le fe je e wa mu eba e wa ni eba ta nje yin ni si bayi arara agbudo gari na le o gbudo yo wa koda bo se beske lo fi kun o ti ni se ti e ti o tun se kun so ti ye o ti e wa gbianju wa ni je kin fi e fokun eh o ti fe fokun eh gari re o tun ni is another class of food to no to sise titi e na so ti yin ba ka try ka balance re bi agbara wa
1: o se mo
0: o wa se gbogbo ru awon nkan bayi igbagbe tun wa wa nbe awon ti wa nbe ti ma ranyan lowo lati so iye eyan lodo tan we to ba ti wa je wi pe ke tun wa se eh iru gbagbe iru eleyi o ba pa won kan ta daruko yi lo fa igbagbe yen awon ti mi na tun wa to tun wa address yen na lodo tanwe asake e igbagbe ti di meji bayi
1: di meji o
0: igbagbe afowofa ati igbagbe o wa ni buguru awon eleyi ti nbe lori sirisi lodo tanwe ti n address e be se wa ibo le se je odomokunrin ni ogidi abi ebo mo ba mu yoruba
1: ojulowo na ni
0: ojulowo to ti re nbe lodo tanwe bo ni ajami o se je ajami lo ni gidi lai se pe ko ye pe ta fi ja ajami ki se ko kan lo pancake ko si kan
1: be ni awon ko awon ko
0: o
1: yeko
0: ki won ruwa kaji mi se kini kaji mi ruwa ki ro mu ma ba
1: Oh, go.
0: Bi complexion re se ri bawo re se ri seyan dudu ni oni seyan to mara ni gbogbo awon ororo to ba wo re mu inbe lodo tanwe to ma fi para awon ose to ba ago ara re mu o wa nbe se mo ke ni tele wa o la nso ibayi ni ewa gbogbo awon supplement nbe lori sirisi eri lawon to ni ororo eja ni lori sirisi ti won se leyi pe te ba ti je awon yu kan mo dan ni wa oke omo yin sin so pe ko sowo lowo ki ngba ti ki yan wa ri bi soro aye yan ti ri ni
1: olohun fi awo re to asire re
0: alhamdulillah buta wa fi tun awo se yin odo tanwer lo wa gba na re lo wa ko ni sise kan nibi ko wa se kini ko possible mi ti ta awo ni ti skin in to back complexion yin mo wo fun yin azakir ki wa ni nkan ta fi josin gbogbo n te da fi josin ibe lodo tanwer se ni te kirun ni o wa nbe
1: follow
0: ni je labia ni o wa nbe ni gbogbo awon turare yi lori sirisi turare to lu saso ni eyi to fi josin ni awon turare adua gbogbo awon turare yi lo wa lodo tanwer house nigeria limited awon zamzam oyi ni yi to fe ma lo fun rare ni abi yi to te tun ma fe ma se kini o fe ma tun ta won so fun wi pe oyi as okay best of mankind won lo soro won si tun wa ni ki sa dede soro afi ta ba fi si lenu ti won fun ni yonda ko wa ni soro ko ma ri be o wa so pe ke lo yin yi at alquran ke fi se wo san yin o wa lo to ba ti lo di dandan insha allah yo fun won ni in to tori e lo fun to ba ti wa lo ti o fun o odo tanwer ko lo ti ra ke se gidi to ba ti je pe oyin to ra lodo tanwer ni gidi ni ododo ni azakir oyin ta nwi to ba ti je gidi lori o di dada insha allah yo fun ni result
1: allah akbar
0: ibi ta wa wa mo ti won tun tin tagidi o na lodo tanwer ta nso yi tanwer habs nigeria limited ni oyin yi o fe ma tun ta ni abi dede yi to fe ra azakir ko de mi a ma ro ni 1000
1: be ni mo ba se mo be ni
0: to ba ka mo yan lowo ni ba ka mo lowo

0: more than 5 liters in Bembe, more than 25 liters in Bembe, more than Jube, Lord.
1: Oh, yeah, Jupo, near Allo.
0: Koko ti e da ko ma wa nle eh iru akoko ta wa yi bayi nisin eh ya to fa won ti lori sirisi to wa lodo tanwer azake iru bi weather se ri okan mu oyin o wa dagare sinu examzam re gbogbo n tolorun ba lo ka mu lenu
1: sa wisi
0: wisi
1: pelu aniya
0: won ni ko mu n to ba wu o ninu alquran
1: ke si
0: to ba wu Azakir gbogbo nta fi wa toju ara yi in bembe lawon tun won ni ka ma je mo pe gbogbo nta nabi ma
1: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
0: aluma ina ni aluma ina ni aluma ina ni
1: eyin jo mi
0: ko wola bo se ni fe wa gbogbo nta fi ma tele lana re olodum ma sa se ro
1: amin ya allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
0: anu belara re bere lateri anu
1: to po
0: bere lateri anu Azakir won ni won royin obirin kan la pe mo so nigba kan tan won ni won royin won royin won royin won royin fa nabi pe obirin
1: ya
0: sallallahu alaihi wasallam in se gba in sawo in se gini kan yo ti de ni looru ni yo ti lawa ni yo yeyan nafila ni yo gba awe ni yo se gba won ni ah gbogbo wa re lo da o kan je pe nabi be ro pe kini sallallahu alaihi wasallam
1: e se gbo ki wa ni
0: o lawo Allah nabi wa bere pe daada wo lo wa wa lara re mo
1: sallallahu alaihi wasallam la tarapo lahun
0: la tarapo lahun
1: e lahun ni
0: e ni ni yi saanu ni won ba bo ti ni un eni to saanu fun o nfi han pe e wa nbe nu islam un saanu won so pe ah se won de mo wahala ti mo de se ti mo de fi debi ni se won de mo wahala ti mo de se ti mo de fi apaya
1: ogbon tolo
0: ogbon re ko won
1: awon mi se ju be lo o se ju lo olohun o gbe won debe ori ofe anu lo ri gba ta ni wo who are you
0: Ebola e pada je kazakir si ebo awon saanu kazakir mo fi ma so ebo
1: Ebola wa se
0: bo lo
1: gbe bo lo gbe ogbo nkan yi fo to la olohun o sori fe ni olohun o sori fe ni ti e ba saanu olohun o se nkan ko gbo bayi yi pada
0: pe koda awon ausa ma so wa ni gbogbo nto ba je sinu tutu lo fi se gbogbo nto ba je sinu olowo okole o si gbogbo te ba te mo fi se won azakir ki e mo fi se beyan okunrin ba lowo e ko nte e ko kini
1: ara moto
0: se moto ni
1: ta ba se le
0: o mo
1: ako ire oko
0: Allahu akbar
1: kabira
0: eh o ni gbogbo nde ile ko pa ta awon sa tutu le fi se ile gbonse ni
1: le lo da si
0: e lo mi to ba fe lo mi te lo mi je o ni adebati e
1: eh adelebari
0: o fa on la ko fun o
1: akbar
0: eh tori na e ja gbianju ka se dada e ja gbianju
1: ka se dada
0: alhamdulillah
1: ya
0: se dada ron fun
1: amin summa amin ya allah amin ya allah
0: juwe fun awon eyan
1: eh
0: shalaye o tan we fun
1: e family re tin complain kankan
0: shalaye fe n to wo tutu to so pe ah bo ni skin ya e yo se bi omo bayi ti skin re o wa ti skin yo si wa intact so fun pe skin re le wa intact because why not
1: ilo de
0: eh o hard ni skin re le softy lai se pe o lo ndago awon orisirisi nkan ti o pada di kini ni won ba ta le kan ni ale
1: fun
0: wa ina alhamdulillah
1: allah dupe
0: o tawori ni ologbo do to do lo lawon turare lawon ororo lawon ose skere o se bo se ye ko se gege bi obirin koda awon okunrin gan toju ara won iwo na sire mo fi ebu ara mo fi bu ajami re bodo tan wi lo lo bere pe mo fe fi nkan bayi surprise ajami mi awon bi to pelebe mo fe ki nkan won ru gbogbo die laye ojo waju ni laye ojo eyin ni gbogbo yi to ba fe ko ru gbogbo bodo tan wi lo guru awon eleyin bembe ta fi josin ni teyan fi ni tara yan fi teyan fi ni kuzari gbogbo bembe ta fi jokunrin bembe ta fi jobirin bembe awon ti ti o refresh yin ti o relax yin gbogbo awon bedtime ti gbogbo awon abati soda ororo re nbe ose re nbe seed re nbe turmeric inbe bo le se mo lo awon to ti mix kale pelu tea re o wa nbe gbogbo e lo wa lodo tan warehouse nigeria limited ani lodo tan wera alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: awon bi tun kale si azakiri ju e fun
1: to for anfani awon ti won ba fe lo si odo alase apase tabor nigeria limited eri gbe odo office won lo wa ni adugbo kankatu ni alojuko ile oladimeji ni egbe yana ile olesin ibe ni odo office won wa inshallah o de be oba won won si nbe ni ni kuntu ta ba tin lo si isale isale alukoye ta ba ti de bi junction miranda but junction ye na ni gboju so kankan legbe banki microfinance ba to wa ni oja tuntun ye ori ile taja tewu nigeria limited won be nbe won be ni apalara ni ona ta ba nlo si ale ikimo university won wa nbe won si nbe ni tipa garage ni tanke won be ninu be na wo be na ori gbogbo to ba fe ra o ba nbe won si nbe ni giri alim ni alubarika awon be oko ti mo lodi ko ye won mo le tira won ni won be ni sale koto ba ti de bi sale koto ye mi junction sale koto ye tawo nigeria limited nbe mi won wa nbe ni emia road laduju ko ile alaya to ba tin to dafiri ye lo awon na lo face lo kankan bi awon sub to face e lati da firi mo lo e lagbara olohun le taja tewe nigeria limited le jaja lalubaika ni ko sin to gbede be ta nu olohun ni de pade re nbe gbogbo n to ba wu ko le mo se wa eyi to le ju emi wa lo olohun da ku mo fi se wa atawa atawa mo olohun mo je fi se wa la amin ya allah amin ya allah
0: number 1 amen
1: balaru
0: mama abdul razak logo e seun won wa lo facebook lodo tanwir ani gbogbo awon nkan ta daruko yi e kuda egbin eju ke debe ke to so we because gbogbo n ti won ta ko la le so
1: tan allah ali so tan
0: allah so tan pe eni to inu re yoju bo se yo bo se ye lo ni kila won kan te lo ti nu yen o fi wale si dede wa deda e gbodo tanwer lo number tanwer lele ye ko kale 08030751690
1: 0803075160 90 08030 75 16 90 Bumi babali ani

lakarale erewa lakeru ona mo de warawara bi eji ale mo de warawara bi eji owuro mo su si de papapa bi eji yaleta combo eku amojuba imu gbongbo ona mo ki yin ku amojuba ese mo wan ki wi pe eku amojuba mi bakan na ni mo tun ki yin o wi pe eku ami ti gbo mi gbogbo bi te tin gbo mi ni wakati owo yi Opa ni fele du mare oba koda ye oba sheda orun oba to mo wa to tun fun wa ni ori ofe te fin gbo mi wo mi kete kete ose to lo la ndagbere fun ra wa lori eto ki wa se mimo se wa o ki se agbara wa ori ofe olorun lemi ati eyin rigba ta tun fi ni anfani lati ma gbo mi kete kete Eyin se ndarapo mo mi lori eto yi fun igba koko. Eto egbe yewo rere dodo logori ategun lati ikani Diamond FM. E ma wa fojopojo, e ma fojopojo temi. Tori oto lojo, oto lojo, oto si lojo. Ojo lomo to gbolubi korun wa si ile aye. Ojo lomi waliwali toro latoke. Ojo lomo to nsare kiri nijo ogunle. Emi o wa ki sojo mi o nsojo o nsojo olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo logo son rogolo to ma rogolo sisi di ojo ale amo lara bi oyinbo awele wa bi eyi okin emi na ko anu olodum morigba e ki mi dele dele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru omo oku ori koto sa Amo shekun she, ki bogun leru, amo onilu ijeru ekiti.

ti kete e wa ba mi ka di e le e pe mi ni omo kan bi population China ki wa ma fun yin ni awon kan bo ki iroyin to jade ni arin ose eru arike soro leyin ti oludije egbe APC fi dire mi poropo ninu eto idibo gomina ipinle osun Idire ti a ko fi le gbe ogogo lo fun itoju lodu awon eyan to le ni 500 to fe toju re jide ko soko yinka kodri lo salaye oro mo ti foriji gbogbo awon to se buburu si mi gomina ademola adeleke lo so be Awa te iyawo ile kan eni odun mokandini ogun lori esun wipe o fi majele sonje oko re leyin ogoji ojo ti won gbe yawo Okunrin kan re oni kan seun jeje kan je ko nka tori mawi mawi into wiwi maro maro ni torogun oka o lo n lo n pa obirin kan o tawon jo gbe tan le tan ni hotel ki lo fa labare e wa apere ke e fi tedi Okunrin to dana sun iyawo re nipinle Kogi iyawo yi o ma ra wo ebe o ni ejo e dariji oko mi Won fi esun kan oludasile ijo Living Christ Mission Daddy Ezekiah won no gbe tan leto pe lawon omo kekeke mi asu eki e ti kede pe opin si de ba igbeyawo olodun meji din ni ogbon to wa laarin won ati yawo ori loko mi yo lowo awon banditi nigbati ko gbe mi won ni ki n yewu ko ki mo je kawon eyan mo bi ta wa bunza lo so be tani bunza adajo ni e wa pere ke fi te obirin kan ti won fi esun kan wi pe eye si osi oni o mo dagbere faye leyin ti omo re dana sun o laje ni iya ohun omo odun merinla ti baba re fun loyun mo soro oni e fi baba mi le ife amutorun wa ni mo ni si baba mi hey ọpẹ be oni tiata o ladun kan re sayin to tin saisan dokita o si mo nto nse ohun won yin na lawon kan bo ki royin so ba mi wo de to fun ti soni e wa nkan fi idile tabi ke fi idi yin le nkan ki mo tusu royin ngande isale ikoko

iwo to joko lori obirin aye o iwo yi kan na lo joko lori obirin o aya to ku fun ogo re sa aye o gba o orun o gba o ala sapa se bi gogo the paramount ruler of the whole universe gogo aye fori bale fun o olowo ori aye gogo orun fori bale fun o olowo ori orun iwo ti awon angeli n korin mimo si oloju ina eleyin o inu orun lo gbe ngba tebu oju re o se akoyin si re o se arugo ojo abirun funfun gbona olori arugo ni gbogbo ile kile arugo ojo olojo gbon olowo ori mi olojo ori gboran agbo koja ogbo agbo koja iwu adagba koja asise iranu awon woli ipa ati agbara awon na si olorun oladeji esikaya olugbe kini won ti gbenu samu oluwalo olorun esta ajayi abimbola o ojo ogbo odin agbara re irun funfun so odole asoro kolu bi ogiri to ti gbe iwo ni na nu ara ti fagiya tekateka omi mi nla teni kokan o le mi okuta nu kanakana to pa golaya ti olori ogun filistini mo gbe oga olorun.

0: ni awa na wa fo pe atiyin fọlọ lale oni
1: be ni o je na lu
0: lo ta pe ni arande kun o
1: ni
0: diamond jake jadu agbaye ibe lawa wa sunsun
1: o si nta bi se
0: ibe na le si ti ma ngbo
1: ibe
0: na le si ti ma gbo o
1: idi yi na ni
0: o eyin na eyi sotun eyi sosi eyi ri ewo e ri pe ona kan so te ti le gboru e na re ah ibi ta won adiye ti won tin sunkwa ileyin ajana ko ti wa mo ni sunkwa irete bo ti
1: eyi
0: diamond ni kan na le ti le gbo o
1: te
0: ba dele to fara pe nile agbaye gan lo ya documentary ni
2: wa
0: tori pe ise iwadi to jinle ni o ise iwadi to jinle ni o be yin o ba si fara yeye le ko fa akoko le oluwa o le opolopo le ise o
1: ise
0: iwadi ni o
1: ise iwadi ni
0: o oda na emi apoyin bo ni bi mo ko sunday da oso ni bi ti e ko pe loke chukwu lati rewaju ogun ni yopa ebi ti le mi ya alakanfeyin re ija lugun international presenter omo lare o tin fa bola mu kan yan gan oku papapa fire na kanaka gbare lo kanakana mo ni e mo ko ajale eto ni aranda o
1: aranda ekun to emi baba labule wa amuludun adide magbagbe di o ma si ko kyu to mu o ma we won ko tore na a pali tin ge punk abiri musibesiti e ma ka le o aranda o
2: aranda ekun kan ba mi loruko temi o si le ba mi o ma lo nje loko e tun wa ko fidile ke ma ba ka lo e gbo won rin se wadi lasale yi aranda o
1: aranda ekun
3: e ka le ka bo sori su ta pe ni aranda ekun lagba lowo olorun ba mi oke eti te fin gbo wa ko ni bukata te ma na o si
1: ami
3: ase idumori oruko temi o ti pada omo yin aburo yin ololufe yin oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko ti temi aguntasolu ekun oko iyawo re le pa by station by for social service center ya fe fe oro akin omo akin mo nkin lale tin ni pe e gbadun wa daada aranda o
1: aranda ekun

0: mo kini o na ka mu latapa abilale oni baba labule
1: o da
0: se gbagbe obin kan ti mo pe ni Mary Beatrice Davis in Kenya lose to lo o
1: no je gbagbe obirin
0: mo la bi ni Charlotte ni North Carolina ni Washington DC
1: emi
0: se be gbagbe obirin
1: ah o gbagbe o gbagbe
0: na lo sori se ka marun ototo
1: eh
0: lototo aye ati lototo odun o to si tun gba awon ja lo nte number lori sirisi o aburo re kan wa nbe ti mo pe ni Midre Austin Smith ni je
1: be ni
0: eh lose to lo ibi ta dedo ibe na
1: ibe ibe ni
0: o se awari awajade
1: sawo
0: fe awon game yen card game ni o
1: a fe mo
0: ni card to je ntan le fi sere idaraya ti mo mu ki okun mo le bi o yi daada
1: isi
0: yi ti mo ki ajosepo irepo wa pupo laarin mo le bi o se lojo keje de ni ogun osu kewodun 1980 ni o ti mo si ni won fun lami idanimo yen 4000/230/321 nigba na o
1: be ni
0: 4000/230/321 nigba na
1: ami re nu
0: eh ti won fun nu
1: Beni.
0: Lugbengas.
2: Okun ilun kesi.
0: O da eni kana tun re.
2: Oya fe mo.
0: Faji M Amon, Amon ninje. Faji M Amons. Eni ta wuyi o na se awon elo idana to ba gbagbe.
2: A gbagbe.
0: Eh logbon ojo osu kesan odun 1975.
2: Beni.
0: Lo se o. O na gba mi ja lo nte idanimo.
2: Mi
0: kare iwo lo se ni 3000/908/633. 3000/908/633. Ni won fun gba na.
2: O
0: gbiyanju. O da o na lo de ti mo yi o. Ki wa gbe lati odo kerin na nbe lale oni o no social leleyi ni enikan re obirin na ni o se gba gbe oro nipa awon obirin to se nkan to je pe omo Africa American ni won
2: o
0: na la nso
2: o
0: Africa American to je infectious na se pe awon na se nkan bode o o hi o ni ile ibi to tin se bugbe
2: iyen
0: lula o kata lo kore to se no sise to se jade ni ojo kesan ninu osu keji odun 1960 ni o ojo kesan osu keji odun 1960 nigba na won phone na lami ija lo nte ni number ija lo nte kan ni pe iwo lo se asika kan sara si o yen ni 2000/932/950
2: 2000/932/950
0: nigba na lohun lo se nigba na o o se nse won o da e ti mo leron na ni o aranda o
1: arandegun

0: gbẹngas
1: mo gbọ
0: o ma to dodo ti e na niyan o to ba ngbọ apepepepe ti erin ofe ba bo ji eyan ati pe ewe origi bayi ni ki je ko orun o pagi o
1: be ni bo ti ri
0: do enikan re o na ma tun se fila fila kan ti je ko jo pa ori ni ki je ko ko jo pa tari
1: o da ba
0: won pe ni rain art ni kini to se yi o awon ru fila kan bayi ti won ma nde sori
1: ti baba la bayi de
0: o ya ti bayi ti ki je ko jo pa ni o rain art ele wo ninu ojo obini ni wasiti DC lo bi wa o o pe ki lo ko be ni
1: oruko re tin je
0: oruko re ni Marcin Snowden Marcin Snowden na oruko re o to si rain art ibode lojo ka ojo karun osu kerin 1983 mo ni ojo karun osu kerin 1983 na lo se o nigba ti o si se won fo na le number ija lo nte pe wo lo se kini won ba je ipara ni number won o won je lo nte o oni 4000/378/606 4000/378/606 the number idanimo hun
1: ele
0: ti won fun o o na lo re ti mo yi
1: aranda
0: o
1: aranda eku

0: television.
1: Bajambabo. Lori eto lale oni o e ma gbagbe o pe eto ta pe ni arande ekun na le ngbo ni diamond jake jadu agbaye ibe na lawa a wa so ni so o ko sin ta fi se o da lugbengas mo ma tun dodo re ni obirin kan re obi ti mo wu yi o se home security system o se bode o ona eto abo ninu le ngbeyan ba wa nle obi won poko e ni Mary V Britton Brown Mary V Britton Brown na lo kore o Mary V Britton Brown ta wuye lojo keji ninu osu keji la mo ni 1969 ojo keji osu keji la 1969 na lo sawari awaja de home security system o se bodin gba na
2: o gbianju
1: ti to se ona la wuye kini wo na o se won ta to n gbo wa ninu ile ani eja se kini
2: eja se

0: oda won wa tun de pada niyan e keni keni mo dodo ti e na pada o oda nkan kan to re medicine tree ni o ni kini yi nje tree ton mo nko awon ogun sinu medicine tree o bi kan na re ton na se ti e bodi o pe ki lo ko re ni Joan Clark ni nje ni Los Angeles lohun ibe na lo ti se o ni Los Angeles lohun John Clark na lo ko re Joan Clark na lo ko re o ko gbiyanju re nigba ti o kokko se ngba na lohun ojo kokan le ni ogbon osu kejo odun 1976 ni nigbo ya o pada wa se ni ojo kini osu kerin 1986 ni se pari lori eyanyan o ngba to si se be ni to se tan won fun ni mark yen number ti won fi jan lohun te
1: pe
0: kare iwo lo se kini yi nto de se yi inu wa dun si o pe number wo ni won fun ni o da won fun ni d 283/249 D283/249 na ni number ti won fun gba na lohun
1: o da
0: ba won to intention la wi yi o lori eto
1: bene

0: ni mo tun de pada na nu
1: kaabo
0: o ba labule
1: ndahun
0: mo dodo yin na ko hun
1: tun kaabo ba
0: mo tun kaabo ba ora mo se dero yin lale to ni awon meje kan to ri obin ni won o ta awon meje si wa ni Washington DC akoko nu won Fajina E All Fajina E All elekeje Beatrice L Cowan Beatrice L Cowan ni de Washington DC na la meje ji wa
1: o
0: tan sa wari awaja se football won se kini ibode football won se kini ibode
1: odo
0: karun osu kerin 1977 ni o
1: odo
0: karun osu kerin 1977
1: nigba
0: won si se won fa won na lami
1: ijan
0: lo nte kare isele se oni 4000/016/314 4000/016/314
1: ami ti enu
0: ami ta phone ti enu
1: kan na lohun be ni
0: e ti mo lale yin na nu
1: akori re
0: ba ma tele
1: be ni

0: tun ti be kin lo sodo keri na ni apa bi to wa ni o da nkan kan na tun re tu ye ko tun mo o eh apparatus kan tun ni tele ti mo fe fi won ti mo si fe ko mo ni o eleyi won lo lati fi gba nkan mu ni kan fi gba mu yan skin won pe odin yan skin o se kini apparatus yi nigba na omo bi kan ni o Julia Terry ni nje opo mo pe ni Julia Terry Amond Julia Terry Amond to wa ni agbegbe to pe ni agbegbe Lebanon ni Illinois lohun ni agbegbe Lebanon ni Illinois lohun ibe lo wa o ni ojo kedogun osu kejila odun 1896 mani ojo kedogun osu kejila 1896 lo se kini yi kodi igba ti o se tan na lodun na lohun won fo na ni number ija lo nte pe iwo lo se to pe ni 572/985 572/985 ni number ija lo nte ti won fo na ngba na
1: won
0: na gbianju amo in to se
1: na royin
0: iwo na se kini
1: wo tu ase
0: ah si da na mi da

0: da bi mo se n ba bo o lugbenga mo tun dodo ti e na nu ikakare toaster ni nje toaster ta wuyi bo bi kan na nbe ni Los Angeles lohun run Sharon Jetta ninje Ron Sharon Jetta na lo kore o lojo kerin la osu kerin odun 1987 ojo kerin la osu kerin 1987 na lo sawari awajade toaster lo se bode o nigba na o o si phone na lami iyen number ida number ijan lo nte
1: pe
0: iwo lo se asiki oku se kare oku se number wo do wa fun
1: a fe mo
0: d2 89/249 d2 89/249 the number idani ijan lo nte ti won fun gba na
1: bẹẹ ni won se
0: won se won
1: gbiyanju
0: o na lo ti wa gbo yi to ba ti mo tele
1: a ti kole ba

0: alábúlé o ẹjẹ ndọdọ yin kan ta to ma lo fun ta le to ni
1: lori
0: eto kankan to re o medical waste disposal container medical waste disposal container ni kini yi won ma nlo awon ni awon lewosan disposal container ni won ma nda awon kan ti bi awon alupo abere awon kan won da sinu re
1: o mi situ kan o
0: ko mi situ na ni awon meje kan lobin na ni o awon na to fori kori pe e ja se kini ka wa na a le se nkan bayi jade
1: won se
0: o wa si gbianju won se bode o e pe ki lo ko won ni
1: kilo ko e
0: kaba rodofo loruko ikini nu won ni agbegbe simi valley eni keji griffin michael
1: o seun
0: o na ni agbegbe ton pe ni aqua duze
1: o seun o seun
0: awon mejeji yi won ma fori kori won fi kun loko engineer ni opo ebita ni e ma lole
1: o so
0: o da ja ma lole fun ta le to ni die die
1: lole
0: to ta pe ni aranda o
1: aranda ekun
2: to wa mo fe se lo jomo je lati mo pade tejo mejo un oruko mi yi pada ke ni ba mi le loruko temi o si ni ba mi o ma nuje loko tejo mejo un iri ata lati fi ma pade o
0: ami o
2: aranda o
0: aranda ekun
3: oroke fun ta le teni na nu ojo mejo la mo fi ayo idunnu orire pade lori eto ipada oluwa gbe mi gan ma kin pelu mi loruko temi agun tasolu ekun oko yawo re lepa by station robo by force service center ya fe fe oro akin o ma kin mu dagbe lori eto wipe amala to luwa bumiro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi gan ile yanu en to ba bere mi e so fun pe mu ti lo bi giga o dabo
1: to emi baba labule amuludu adide ma gbagbe idi o ma si kokyo to mu o ma we won ko to re na apari tin ke funk ya firu muse fe ti bi na so bi pe o di jo mejo won o li lo fe toro tutu mu inu balu na ni o ye pa wa ko mu o da o di jo mejo o dabo
0: to baba yi o o da na e je mo se be ke mi no ma lo mi ape ko de ko lo ni yosupa bo supa wa di na maju ko ni ye kankan ma that is to say ola tin re waju ogun ni yo pa ibi ti le mi ja alaka fe yin re ijalugun sansana presenta omo lare tin fa bola mo kon yan gan oko papapa fi re na kanakan gbare lowo kanakana titi osan ti mo ta ma pade gbogbo lolu fe eto yi patapata na laki 08062891134 08062891134 o daaro